Nake ngaleso sikhathi yobe niqaqa ke ukhalo lwenu mina ke ngizowe ngizokhonza nani ngayo le Sunday. Umama ke uMaria Mathe ngicela ke ukumamukela naye elakwa F kwaMashu bese ngiphinda futhi ke ngamukele uBanino. Uma kasine kwa D lapha na elindelana uThemba Nichili ngiyamamukela ekwa B emzomusha. Umama uThemba Ingqobo eNewtown A uGugu Mzolo. Ngiyamukela kwasila phana esibayeni bese ngamukela ke yebo ubaba kaSabelo emakhaladini kwafelekisi. Ngicela ke ukwamukela umama uNomusa Diku ekwaMashu. Ngale kwaloko ngicela ke ukwamukela futhi nawe gogo Maphumulo eNewlands West ezwelisha eArea 2 kukhona ke uChristopher Xolile Dumane umama umsebenzi useCotton Lands. Bese ngicela ke ukwamukela futhi ke uDingeni oyiwele noThobani Khanyile laphana ke kwanyuswa. Ngiyakwamukela Thanda Gumede eTafamasi. Kube ke umama nobaba uLengisi eNtuzuma kwa-E. Ngicela ke ukwamukela Ntando Mbanje wakwaDabeka A. Bese ngiyakwamukela ke nawe Thembi Dlamini kwa-J ko-10 kwaMashu. Ngiyakwamukela ke Mondli Ncibilika. Bese ngamukela ke uMangongongo Madlamini eNtuzuma kwa-A. Umpume Makhanya eNelspruit kuzoba kwekhonzeni Mkize eMophela. Bese ngiyakwamukela ke nawe Khonzi Bhengu eWaterfall kwaMaphumulo Thembi

Masemula eKhalingnell Pretoria. Bese kuzoba ke inkosi yangakithi ubheka amanganga shosi. Uzanele ndawo kwa eli kwa mashu ngicela ke ungimamukela kuzoba ke umama nobaba umthombeni kwa G Ntuzuma uNomathemba Biyela ohlange ngiyamamukela bese ngamukela ke umama uNonhlahla Ntombela elovu nokuphiwe sibisi kwa mashu kwa F ngiyakwamukela bese ngamukela nawe

sifikela ukuthi sisikhumbuze ukubambelela uNkulunkulu nokukholwa uNkulunkulu. Ezinye futhi izimo zisuke ziyisiqalo esisha ezimpilweni zethu. Ezinye izinto mayibona ngathi ziyahlakazeka, ziyasaphazeka, ziyonakala, kodwa kusuke kuyilapho yithatha khona isiqalo esisha noma ama-position aso. Azo ngale kwaloku ubano omunye onkulu emchunu ebasamlilo, naye ke sengimamukele. Ngiphinde futhi ngamukele ubani no, ngamukele wena futhi Sandile. Yebo, uSandile Dlamini entshanga eFredville. Kwesi sikhathi uNkulunkulu uyabasusa abantu obumi ngabo ukuze ufunde ukuma ngaye. Ungakhohlwa phela uNkulunkulu onesikhwele.

enye into ezinto futhi engakunikeza isiluleko kusona njalo mawufikelwe isikhathi sokushayeka uze ungamkhombisi lowo muntu oshayeke ngenxa yakhe. Bafowethu, uma siya kuNkulunkulu emkhulekweni yilapho sifike siteteme khona. Kodwa kulowo muntu osuke ebeyisizathu sokuthi ulimali noma ukhali awukuveze nangokwama status, awumbhuqi nangeyinkulumo zenza kuma social network, uthula ngathi awuzwanga kube ngathi awubonanga. Lapho ke ubona ke uNkulunkulu ekulwela kukho konke.

Johannesburg ePretoria Glen kukhona ke uphilo Dlamini bese ke ngamukela uSindi Cele bese kuba ke wena Ntombi khona siyoyoyo eThekwini.

namhlanje ngifuna ukuba siphinde ke sibuyele kuloko sikubuke ngolwesine olidlule njengoba sibuka indaba yefate ukubaluleka kokukholwa ngoba ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu sibuke ke incwadi kumaHebheru chapter 11 iyona futhi esiyibukayo namhlanje ngoba le ndlela kulula ukuba sihambe uma sikholwa noma izimo zisenza singakholwa kodwa ngoba samakholwa kufanele sithembe sikholwe sithembe kungathembeki last week ke sifundile futhi ukuthi kuyini ukukholwa

verse 1 ke siyayithola impendulo yokuthi kuyini ukukholwa kuMahebheru 11 verse 1 kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Noma impi mina nawe ingasimisa kanjani kodwa size singakulahli ukukholwa. Hayi ukukholwa nje, ukukholwa uJesu. Noma impilo inezinselelo kangakanani kodwa size singakulahli ukukholwa. Noma ngabe usuzame kaningi kangakanani, maybe uzame ukuthola umsebenzi kwahamba imali kakhulu. Mhlawumbe kwesikhathi kube khona ngisho abantu ade bekuthembisa ukuthi bazokwenzela kube lula, nabo bagcine sebeqhelile. Kodwa uze ungasuki ekulindeni ngokukholwa. Akekho umuntu, ngisasho namanje, akekho umuntu ozalelwe ukuthi uyohlupheka impilo yakhe yonke azafe. Leyo nto inyenyezwa uSathane ey'ndlebeni zabantu asebenesikhathi eside belindile kuNkulunkulu. Abanye abatshela ukuthi kwenzeka nje ngoba afuna ukukunikeza izathu ezinye nawe othi uma uyibuka njengomntwana kaNkulunkulu kube izathu ongeke wayixazulula. Kwesikhathi uSathane akukhombise amaphutha enziwa obaba noma omkhulu bethu, athi ke nawe uhamba phezu kwawo ngenxa lokho ngeke kuze kwenzeke kuwe. Kodwa ke namhlanje ngizokukhumbuza wena okukholwa ukuthi ke sebekukhulumile konke lokho, kodwa uNkulunkulu unamandla kunaleyo mbono nalezo prophet. Ungaphezulu kwalezo iprofetho abaziprofethe phezu kwempilo yakho. La bethi khona kwenzeka kanje kuwena ngenxa ka 1 no 2 no 3, ngakho ke yamukela ukuthi ngeke kuze kulunge. Kodwa uma uJesu esahleze esihlalweni, kholwa wena ukuthi kusengashintshi. Ungakhohlwa yena unamandla okukwenzela lokhu bona abangeke bakwazi ukwenzela kona. Manje ke what is faith? Ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Manje ke lingalahleki ithemba kakhulu mawuzele. Ngiyangizwa, kakhulu mawuzele, mawunengane. Mawunengane, mawunomuntu nje wamletha emhlabeni. Uze ungalilahli ithemba. Ngokuthi isimo sakho ngelinye ilanga okungaba elanamhlanje siyoshintsha. Ngoba ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Uma usaphefumula nje, noma ngabe azikho izinto zokugqoka noma awunazo ezinye izinto abanye abantu abanazo, kodwa wena themba ukuthi okwami iNkosi iya

Lawo mazwi umphostoli Paul wakhuluma kwabase Efeso ngithi chapter 1 uverse 6 wakhona. UNkulunkulu owaqala yonke indaba yakho. Andifuna ukukutshela uzohamba nawe aze akufikise. Bethanda noma bengathandi. Ungadelay ukudelay but surely kuyofika. Manje ke ithembe lento uyikholwe ubambelele kuyo. Uthi Nkosi elakho iwashi alifani nelami. Ngiyazi ukuthi unemicabango emihle ngami. Njengoba eshilo encwadini kaJeremiah.

lemicabango emihle uNkulunkulu anayo ngempilo yakwakhathazeka ngaloko okucabangayo manje kodwa uNkulunkulu yena unemicabango emihle ngawe ukuvezile lokho kuJeremiah 29 wathi ngiyayazi imicabango engiyicabangayo ngawe ungagula nje manje kodwa usazophila wena ngoba nginemicabango emihle ngawe Ngithena ke ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Yabona ngoba nje uthi awuboni ukuthi kungenzeka. Ukukholwa ke kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Awubafowethu. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ukuthi awukuboni akusho ukuthi ngeke uze kwenzeke. Ukuthi ubani omphambi kwakho akusho ukuthi uNkulunkulu angemsuse. Mhlambe kunomuntu omiphakathi kwakho nesibusiso sakho. Mhlambe kusemsebenzini uyalwa. Akwenze uze wenze ngisho amaphutha emsebenzini. Kodwa ungamesali. Khumbula ukuthi utheni kuJoshua chapter 1. Wathi Joshua akho muntu ongema phambi kwakho. Yonke imihla yakho Ithembe lento engikhuluma ngayo uyikholwe kholwa ukuthi lokhu kugula kuzodlula noma kungaba buhlungu kangaka kodwa kuzodlula lesi simo yiba nento ukuthi sizodlula futhi mase sidlulile kuyoba ngathi sizange sake saba khona kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo Uyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Wena kholwa nje kuphela. Uverse 6 izwi kaNkulunkulu lithi kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki. Sikuma eHebrew 11. Ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Manje ke wena mkholo ukuze athokoze. Mayisethokoza uzoqhubeka ayivule iminyango. Uthi inkosi ngiyakholwa ukuthi ungakwenza. Angazi kanjani kodwa wena ungenza konke. Angazi kuzokwenzeka kanjani kodwa wena Nkosi ungakwenza. Ngoba unguNkulunkulu ophakemeyo. Kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthola. Mawufuna ukuthokozisa uNkulunkulu

ulukholwa izwi lakhe kholwa yiloko akushilo ngokuba ozayo kuNkulunkulu ngithi uyayizwakele ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona yayizwa leyo ndawana ukholwa ukuthi unjani ukhona ngamanye amazwi ke ithi le nto maye khona yena maye khona yena loko bekukade kungehlula ngingedwa kodwa make nje waba khona yena noma mangike ngabiza yena ngoba sibiza yena kungekho kodwa ngoba sekukhona yena loko bekukade kungekho kube khona lena ke bafowethu uyenza ungayikhathazi ngomthakathi uthi thakatha mawukuthi uyathakatha kodwa kunye ngikwaziyo uma ekhona yena ungaphezulu komthakathi ngoba angenza konke lingevinjwe necebo lakhe ngokuba ozayo kuNkulunkulu mina nawe ngithi siza kuye manje sesizamile ukuya kubantu akwenzekanga kunaloko abantu bagcine besibalekela ngokuba ke ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona uverse 6 wa chapter 11 kumahebheli manje mawuke waya kuNkulunkulu kholwa ukuthi unjani ukhona lento ke ikwenza noma ngabe uya ku-interview uthi njengoba ngiya ku-interview ngiya nje ukhona ya ukhona mhlawumbe uyecaleni nje namhlanje ngicela ungesabi ukhona yena ma uke wabiza yena uyabona awukwazi ukumbiza ngesi make nje kwaba khona yena kuyashintsha ukudla epletini ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona mhlawumbe kumanje nje uyayibuza ukuthi uNkulunkulu kuphi kwangathi ngedwa lalela uSathane uzama ukukutshela amanga athi uNkulunkulu ukulahlile ukhona abaningi abafana nawo abambuza bambuze khona yabona ma usufika esigabeni la usumbuza khona okwazi ukuthi usuke umbuza evele ekhona uma funga angajiki akavinjwa lo wethu ma esefikile yena sinqoba nalabo ethiwa ngesize sinqobe khona athi uDavide ngoJehova wami ngingalujomba ugange oluphakemeyo athi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami hawu bafowethu ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo umbuzo uthi awumfuni ni kuleso simo uyabakhokhela labo abamfunayo nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo lesi simo sakho asimfuni yini uma ke simfuni yazike ukuthi uma simfuna ungumvuzi walabo abamfuna as long as bemfuna kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu manje ke mawufuna into ezomthokozisa mkhona ukuthi unawe kukho konke kanti kwesisikhathi uNkulunkulu ukufune akukhiphe manje endaweni ethile akuyise kweyindawo kanti usekuhlaliswa kokugcina kule ndawo usuzwa ubuhlungu bokugcina ngoba indawo akuyisa kuyona sekusele kancane ukuthi ilunge ngithi mina i-ofisi lakho sebeyalilungisa njengoba uzwa sekuba buhlungu la ukhona manje kuze kusho wena ukuthi yazi le ndawo engisebenza kuyona angisathandi manje ukuba lalela uSathane njengoba umbona ngathi-ke unyuse kakhulu izinga useke wabona phela ukuthi la uyakhona sekuyadasidwa nje kuphela okuningi sekwenziwe hawu bafowethu noma ungaboni ngeso lenyama kodwa kholwa ukuthi njengoba inkosi kubuka kangazuthi ithuli nje kusho ukuthi kukhona la ilungisa khona njengoba imvu yomhlatshelo ingekho la kusho ukuthi kukhona la ikhuphuka khona izobhajwa esihlahleni maduzane hawu bafowethu ngokuba ozayo kuNkulunkulu

ngicela ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Mhlambe kumanje awunayo umuntu omi nawe kulesi simo. Ngicela ukukutshela ke awudingi umuntu ozoma nawe. Wena uyilenhlobo emiswa uNkulunkulu. Wehe. Mhlambe ubona ngazuthi akekho umuntu okusupportayo. Nomuntu obona isimo sakho ukuthi vele isimo sakho asibadingi abantu. Wena woman ngoNkulunkulu. Wena ungamelo uNkulunkulu. Uyena ongummeli wakho. Ngoba unjani ukhona. Kholwa ukuthi unjani ukhona. Ungumvuzi walabo abamfunayo. Yabo ke abamfunayo. Uyabakhokhela as long as bemfuna. Kuneyikhathi la sifuna khona abantu kanti iyikhathi zokufuna uNkulunkulu. Kuneyikhathi la sikhala khona ngabantu kanti sekuyisikhathi sokukhala kuNkulunkulu. Uverse 11 uthi ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi. Bonke abantu akade bathandazelwa. Asebebekwe izandla kaningi. Nize ningalahlekelwa yithemba. Libuye lelo themba manje. Hayi kusasa, alibuye ngoJesu manje. Ngoba naye uSara uqobo wagcine watholile amandla okukhulelwa noma esedlulelwe isikhathi. Mhlawumbe nayo lento ethi engathi into yami isidlulelwe isikhathi. Lalela uNkulunkulu yena owakha isikhathi, wakha isikhathi waphuma kuso ukuze angalawulwa yisona, kodwa kube uyena olawula isikhathi. Ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi. Lo uNkulunkulu wethu usebenza kakhulu la kuthiwa khona sesidlulile isikhathi. Avela vele. Wake wavela phela sekuthiwa iphelile indaba kaDaniel. Kodwa uyabona njengoba simphonse kulolu hlobo lwamabhubezi, ngeke uphinde uzwe ngoDaniel. Baqale bawalambisa nalawo mabhubezi, bangawanikeza ukudla. Bazi kahle ukuthi uma kuke kwaphonswa inyama nje, azodla. Kanti abazi ukuthi lo wethu uNkulunkulu ujwayele ukuvela la kuthiwa khona sesidlulile isikhathi. Bambamba uDaniel bamphonsa emphandulweni wengonyama. Kwenzeka imihlola. Lo mhlola ungenzeka nakuwe. Ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukuthi akholwe ukuthi ukhona. Bathi mabemphonsa bona babethi nje isidlulelo isikhathi lento yokuthandaza kaDaniel. Wathi ephonswa nje amabhubese athi nayike into esizoyivikela. Amabhubese afana nezinja. Kwesinye isikhathi mayinja uyifuya uyifuyela ukuthi igade. Kakhulu kangakanani ibhubesi. Njengoba babephonsa uDaniel emphandweni, bathi mabemphonsa athi amabhubesi, hawu kwaphonsa umuntu ephila. Mhlambe nawe kumanje uphakathi kwamabhubesi emsebenzini. Noma lapho emndenini uphakathi kwamabhubesi. Mhlambe lapho emateksini uphakathi kwamabhubesi. Ungesabi. Kwajika wona amabhubesi athi sizomgada ke lo. Lona ke asizukumudla sizomgada lo. Wafika uDaniel ehleli nawo amabhubesi. Into kwakufanele ngabe imdlile kwakuyiyona ayehleli bafowethu. Bamangazwa ukuthi sima kanjani. Siqinile kalokho. Kanti inkosi iphendule lokho akade bethi kuyaqeda ngathi. Kwayikona okusiqalisa impilo entsha. Kusiqalisa ukumazi okusha uNkulunkulu. Lokho abebethi basilimaza ngako kwagcina kuyiprofit yethu. Lokho abekade bethi basingcwaba ngako kwaba yiko okusinikeza ubufakazi. Hawu bafowethu, wawathola uSara amandla okukhulelwa noma esedlulelwe isikhathi. Ngokuba wathi ukholekile owethembisayo.

Bafuthu niyabakhumbula abantwana bakwa-Israyeli mhlazane berawunda izingange zeJericho. Ngokukholwa izingange zeJericho zawa sezizungeziwe izinsuku ezisikhombisa. Yabona nje okokuqala ngesikhathi benikwa lo myalo wokuthi barawunde indonga ka-7 yayikhona into ethi what if lezi ndonga zingawa. Webafowethu kwakungebona oganaganda babezowisa izindonga. Yeyi inkosi ilwelana emfihlakalweni. Inkosi ilwelana emfihlakalweni. Batshelwa nje ukuthi abashaye amacilongo bacule bahlabelele. Lokhu bakwenze berawunda ka-7. Umyalo wawusho njalo. Bawukholwa umyalo wenkosi. Ngoba wabafana simkholwe. Ngiyacabanga nje berawunda okokuqala. Izitha ibuza ukuthi nake nabonaphi nini. Iintonga ziwiswa ukuthi nje uyacula ushaya icilongo. Babengazazi izindlela zokulwa kwenkosi yethu. Ngokukholwa iingane zeJericho zawa sezizungeziwe izinsuku ezisikhombisa. Konke kwenzeka ngokukholwa. Nawe ke namhlanje noma ngabe isimo mawusibheka sinjani, noma ngabe incwadi oyitholile itheni, noma ngabe i-email efikile itheni, oba kuxoxele ini, wena kholwa nje kuphela. Ngoba ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Nakuba simile wabafowethu kona ukukholwa. Nakuba asiqediwe ikona ukukholwa.

Ngakho ke ngithike mina noma ngabe isiphi isimo manje obhekene naso noma ngabe ufakwe umuntu kusona kholwa ukuthi inkosi yasezulwini inawe ngoba thina kudingakala ukuba sibe nesibindi simkholwe uNkulunkulu.

Ngoba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Kukho konke. Sihamba ngokukholwa. Sithemba ngathembisi. Ngoba siyamazwa sibizayo. Futhi siyazi ukuthi nakulokhu ikhanda lethu lizophakama.

0: Vuyelani. Sibonga khona lokho.
1: Siyabonga mfowethu.
0: Yeah, hayi usibuka.
1: Sure, yes.
0: Eyi, wemjomani, yazi mfowethu kusinde ikhanda uma uthi ufuna ukukhuluma uvele ungangathi uqalise. Kodwa ngiyabonga ekutholeni kwethu, ubaba uRamaphosa uyangidida loya baba ukuthi izinto zenza kanjani uma zenza uyiqala kanjani. Yazi manje usefana nethu waseligidele ukuyophuma epresini ngoba le nto ayenzayo washo yena wathi uzosihlonipha isinqumo senkantolo. Kodwa manje ubonakala ngathi ukusihlonipha usuyanqena uma sihamba i-challenger into ibona ukuthi le nto ayikho. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uma uwumongameli kuwena inhloko yokuqala ezweni kodwa ubugebengu obuningi bothi kuqhamuka ngakuwena behlela phansi yisheni elide. And le nto kwethu ikhombe ukuthi izwe ngempela libudedengu uhlelo bala amaphoyisa wonke amakhulu ebeseyigebeni. Amaphoyisa ahlezi elimala egebengini mayedulala begebeni kuthiwe mhlawumpe lishone noma lihlasele lilala. Kodwa khona akungiphatha abulawa phosa emfuleni kwethu yani amaphoyisa ngithule ngicabanga ngithi yabona kubuhlungu kuphile eSouth Africa. Umuntu womthetho kodwa ubulawa kabuhlungu kangena. And la bantu yabo kuthiwa abakwazange shukulwa cause leya mpi yabahlasela babengayitsheli bengayilindele. Yini njalo ubudedengu babantu abaholiswa. Kuyimanje fethu nakho kade kukhishwa icala kwathiwa likhishwa emacaleni ngokuthi umshushisi akazange afike enkantolo. Yonke leyo nto iroma. Akukaze nje kwenzeka ukuthi umshushisi manje abashushisi bonke basebenza umsebenzi owodwa. Akekho umshushisi okuthiwa umbele la kuthi ahlale kule nkantolo enganyakazi. Uma engafika umshushisi kuthathwa omunye oba ngayedwa. Kodwa ijaji livele liqede icala liyalihoxisa icala ngalokho nje ukuthi umshushisi akafikanga. Bangana nabantu ababoshwayo abashushisi bengafiki kuhlehla amacala.
1: Ya, now Sibu mhlambe i-update kulo daba olishoyo. Osukuni la izolo ngokusho kakhe zahanyaho lo khulumela ke NPA uthi umshushisi ubatshelile ukuthi into eyenzeka wathola umlayezo esendleleni ebheke ecaleni. And lo mlayezo uthi uma nje eke wafika enkantolo uzosocongwa. So iNPA ibeke isimangalelwa umantshi ngendlela aphatha ngayo lona ke leli cala ke leli. Engakezwe isayidi likamshushisi ukuthi ke lithini. So ilapho njengamanje.
0: Yeah, futhi ngiyabonga ngizwile nami uthi uyajabula ukuthi kukhona into eqhubekayo ngayo ngoba vele kuyabonakala ukuthi umshushisi umantshi wabaron kwakungafanele akhiphe isinqumo sokuthi icala alisuse emacaleni ebengenapreshe esemva kwakhe nawasezosamandla umthetho wobhonk. Ingakho kuthi kusho kulelizwe ingaphela lisenazo iy'gebeni yizona esayiphethise ngenkani ngoba yonke iy'nhlaka zezo mfethu ziyalandela noma yisebenza khona abayigadile. But lezi zethu yini kusho ukuthi ingapheli nababukubeza basekho ngampela ekuthini izwe libe umachanga nje kwenzeke yonke into e-wrong kodwa kungabi nankinga. Serious bekuchade ngoba manje bekuthi uma ngabe uthi uyobika icala wena ongesigebeni kusuke kube wena umuntu okufanele ubulawe ngoba uphazamise imigudu ethile. Yonke loo nto even ngisho iy'dakamizwa njengoba yigcula nje ebantwini amaphoyisa athatha imali kuya kube iy'dakamizwa wena osuke unenkinga uyabulawa noma to wena onento efanele uboshwe. So nje yonke le nto ukuthi ngikhombisa ukuthi sisenkingeni enkulu kakhulu engingazi ukuthi besoyilungiselela. Kodwa-ke ubaba uMkhwanazi ukuba wenza iqiniso fethu wavela indaba wayiphaka nje wathi bafowethu sekuba kuningi kodwa izwe aliphathekile. Wakhuluma waqeda nje kwase kusele kuthini ukuthi thina mpela esinyathelo kafanele sisithathe sase singakanani kufanele sisithathe nini ngoba namanje uyabona ukuthi kulukhuni njengamanje naye uyangokuphelelwa amandla ngoba uma ubuka umfutho wakalesa sikhathi nomfutho kuphela ukudinwa nokuthi uma usuphonile kufana. Kodwa namanje ubugebengu busangaphezulu ngoba inkinga kusawa umuntu ophezulu oyinkinga okuyena ofuna ukuvimba ukuthi abantu abezobugebengu bengaphazanyiswa. Akukwazi ukuthi umuntu ade yofakaza kumadlanga namanje usashaywa ngesihlalo. Akukwazi ukuthi umuntu ade yenkantolo yofakazela icala fanele abulawe. Akukwazi ukuthi kube khona abashushisa abasathiswayo. Lo muntu obemsabisile iqhamukapha nange uphola osuluveni namanje akekho ejele kodwa wasabisa umuntu phakathi kwikomidi esethule ubufakazi okukhomba ukuthi umthetho la uvele usaxakekile nje and the length of an insignia, and I'm telling you, it's a police.

0: Shale ntombi kamfino, intombi la English, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwe mehluko, senza kwenzeka kwenzeke. Njalo ngomsomloko kuyakulehlala.
1: Yizwe lisobona?
2: Yebo sobona.
1: Ubani lona?
2: Oh, Sthembiso kamkhizi.
1: Uthini sibonga ukukuthola, uthini namhlanje?
2: Ngokhipha le ndoda yawinaka, le yawinaka isinalo isiphele.
1: Uyikhipha ngayipi le ndoda?
2: Ngathi ngiyabuya nendaba, ngathi ngiyabuya nobetball le.
1: Athini nondaba?
2: Athi sina ngathi othanda.
1: Yasobona?
2: Bo, ngoba dimakuthi. Ake ngiye ngiyothatha ingometisa obo. Lesi awukoda loyiso.
1: Lethi kodwa loyiso. Ya, bani ngqwele.
3: Ngihamba ngisimanga sethanda dali.
4: Hamba lo number 10.
5: Ha ngihamba nomkhize mina nonunda.
6: Hamba noduma kude. Ah, kodwa loyiso.
5: Wolo Sindi, hamba nomkhize.
1: Ah, suka washaya kabazela.
0: Intombi kamfino. Intombi ya English. Ungasuki kuleyo ndawo. Yizwe mehluko.

namhlanje ke masibuka nje lolusuku mhla 27 kuMay usuku ke namhlanje lokuthi unqobo kwesaba kwakho ehe ngale lolusuku usuku nokuthi nje unqobo kusaba ziningi izinto ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi mawufisa ukuba uzenze ikakhulukazi uthola ukuthi zinenqobekela phambili uthola kodwa nokwesaba nje ezinye zazinto esikeke sibaluleke kakhulu mangabe sikhuluma nosenza kwenzeke mangabe ngomsomluko uthola ukuthi sike sikhulume nanga ngokusaba nje uthi kwesinye isikhathi omunye umuntu kwekufanele aqale enze ibhizinisi noma aqale ukwenza umsebenzi ngale yonto abona ukuthi unesiphiwo sayo kodwa uthola ukuthi unokwesaba ukuthi hey hey sengithi ngiyenze ngasenzeki so ke namhlanje usuku nje lokubhekana ngqono nezinto obonayo ukuthi yazi lento ngiyayisaba kodwa bese uyinikeza amandla nesibindi uyibhale phansi lezi zinto uhlu lezi zinto obona ukuthi uyazesaba ukuba ungazenza noma ukufinyelela kuzo kodwa obonayo ukuthi ngakuthatha zikubeke kwelinye izinto ukuthi ubhekane ke nokwesaba nje ngqo phuma nje ke leyo ndawo othola ukuthi isikhathi esiningi uthi noma ucabanga uthi we kodwa kanjani nje inkosi yami enye ke izinto othola ukuthi silimazile le kakhulu omunye umuntu angafakaza ukuthi ngabe ngikude kakhulu kuba nginawo nje lento yokwesaba kunini abantu babesho ukuthi yazi ake ngiqale ngenza into ethile izongisiza lento ingibeke kwenye izinga empilweni kodwa ngivele ngibe nokwesaba mase kufanele ngiqale noma mase kufanele ngiyenze ngivele ngifikele nje uvalo ngibe nje nalolo valo yabona ukusaba into engekho usaba into ongayazi

Kunyakathi ukuthola ukuthi usaba nje ukuphumela obala. Usaba nje ukuphumela obala. Khona lento athi uma uyicabanga ukuthi hey konje ngiyoyiqala kanjani ngiyoyiqala ngalipi. Kodwa uyabona ukuthi hey kukhona okunakalayo ngokuthi ungaphumeli obala ngayo leyo nto. Sisidiskhathi uyasibala na ukuthi hey sida sona isikhathi. Kodwa manje inkinga yami ehuhe ngiyesaba.

sisekhona lapho ke kunolusuku lamhla ka 27 ku May sikhijima kamnandi kanjalo sitheke siyafisa ukwazi ukuthi ubani othi namhlanje usuku lakhe lokuzalwa ubani othi namhlanje uyazalwa ngalolusuku ungabe ke usazisa usithumele umyalezo noma usithumele i voice note kule start namhlanje kuningi kakhulu ngasukulindele ohlelweni ekhona inkinga omlaleli la khona sike sibheke ukuthi umlaleli unankingani ngoba sithi ungayibulali sikhona sonke feature esinawo njalo ke ngolesithathu soke sikhuluma ke ngenkinga omlaleli abhekene nayo injongo enkulu ukuthi ungathuli uyivalele lapha ekhoneni kodwa ke phumele obali ukhulume ngaleso simo uthole imbono eyahlukahlukene iqhamuka kubalaleli bomsakazo izulu mzansi FM mhlambe lokho ngakwazi ukuthi kukulekelele sesigwazile ukuthi sibasiza abantu isikhathi esiningi hlale sithola izincomo sithola izibongo azathi azizomunye ukuthi uyazi ukuthi ngabe empilweni yami sekumoshakale kakhulu kube kuthiwa ngizange ngize ngikhulume nani umsakazo izilo mzansi kulolu hlelo senza kwenzeke sesikwazile ukuthi sikwazi nokusave impilo zabantu athi omunye ngasengicabanga ngisho uqeda ngeyami impilo ngoba ngibuka lesi simo esiphambi kwami kodwa ngathi mangabe ngithatha lo daba ngilibeke ithebeni abalaleli bekhuluma ngalo ngathola omunye umqondo ekade ngingawucabanga so nje siyabonga kakhulu umlaleli ukuthi ngazo zonke izikhathi uhlala uzoba khona ethu zokumsakaza

Unkwanyana, Mr. Nkwanyana, siyezwa bakithi yazalwa lensizwa kaTshali. Happy birthday to you. Hashtag senza kwenzeke. Morning Madlaba, bengicela ukuthi happy birthday lapha ya kuMercy Fortunate Cele. Uthi ke abe nosuku oluhle nolumnandi. Kusho ke ubani loshoyo? Angisabonanga ukuthi ubani. Oh, nangi uthulisile mndaweni ulaphe nanda eNamibia. Uthi ke ngiyabonga. Asiphinde futhi siyobheka. Uthi zaze zamnandi ingoma zakho msakazi, siyabonga bongayo. Uzama wakwagoba enanda, wezama goba laphe nanda, niphile nje enanda. Sibheke lapha ekutheni ke ngokujwayelekile mlaleli sikhuluma nabo kwaShinga. Uma ngabe ke konke khambe kahle namhlanje, siyakuba nabo sikhulumisane nabo emsakazweni izilomzansi.

Ukuba wabona hleze nasendleni zokuxhumana la khona umasipala wekade umema umemo umphakathi waseThekwini namaphethelo kulabo abafisa ukuthi bafake icelo zeindawo zokudayisa eyivulekile eyindaweni ezahlukene kwala eThekwini abafisa nje ukufaka icelo nanjengoba ke namhlanje njoba ke kulwesithathu khona la kumsakazo wakho ezilomzansi kuyitheku talk ngo 6 kuya ku 7 namhlanje ungabekisisa ke indlebe yakho uzokuthole kahle eminye imininingwane ngekufanele ukuthi ke ukwenze njengoba bezobe bekhuluma ngalo lolu daba likhala ke zamatafula ngolimo olujwayelekile mawukuthi ufuna ukufaka isicelo sokuthi uyithole le tafula udayise khona lapha eThekwini kuzoba ke nodaba ke lalo lendaba esematheni kulezinsuku kumasipala weTheku yayikhala ke ezikhona uzobeke ekhona lapha ya ukhansela uThembo Ntuli soke hlala ke eduzane komsakazo ungasuki kule ndawo ngo 6 kuya ku 7 namhlanje khona la kwizilomzansi FM kuyiTheku Talk. Ungalalelisa ke mlaleli ukuzuzwe yonke into ekumele mawuyenze ukuze ukwazi ukuba ingxenye yokufaka ke isicelo setafuna lapha eThekwini indawo ke yokudayisela. Asiye ke odabeni lanamhlanje kuyilona esiliphethe noma ke esiliqukethe oluyinkinga umlaleli abhekene nayo. Ngiyakumema ke mlaleli ukuthi usondele eduzane komsakazo khona uzokwazi ukusilekelela ukuthi esimane ke esinjengalesi ikuphi esingathi nomlaleli akakwenza ukuzakwazi ukusizakala lesisikhathi ke abantu bayasazi kakhulu abaningi sebeyidelile nezinto kade bethuli nazo ukuthi angikhulume ngoba esikwenzayo nesiqinisekisayo ukuthi sigcina uanonymous asilenze iphutha lokuthi silikhiphe igama lakho kodwa sigcina nje uanonymous nodaba lakho kuphela ungakwazi ke nawe ukuthi usibhalele makukhona inkinga ofisayo ukuthi uxhumane ngayo nathi emsakazweni izilomzansi FM so bese silithatha kudaba lakho sizolibeka esithebeni. Sabona mashezi nami ngithi iyangihlupa lento ngingowesilisa okhathazekile kakhulu ngishadelwe sesinamnyaka ewu15 sithandana sineminyaka ewu15 sithandana ewu10 sishadile nonkosikazi wami sinabantwana ababili oqala una14 omncane neminyaka ewu11 omngami nje umuntu obakhonzela abantu futhi nabo bayamthanda unabangani nje abanye ke bake bafike nakhona lapha ekhaya nami sengiyabazi kodwa khona ke engingathi shuthi umngani wakho omkhulu impela ngoba behlukana uma ke efikile bangahlala ke kuse bexoxa waze wacela ukuthi mangabe khona umngani wakhe balale ndawonye savumelana ngoba asiphele indaba zabo wafika ke ngolunye usuku njengoba vele phela umuntu okafike lapha ekhaya bahlala ke lokuhlala kwabo ngazi ngayozilalela ngabashiya njengoba kuhlale kwenzeka vele uthe nje ebusuku ngivuke ngiyendlini encane ngizwe kuthulekile kodwa iTV yakhanya ugesi ucishiwe bese ngithi mhlawumbe bashiye ikhanya ngiye ngakhona esitting room mangathi ngithi nhla ayi ini manje lengiyibukayo umngami ukhisana nomngani wakhe ukhiswa abantu ababili ngicabanga ukuthi uyangizwa amashezi ngethuka ngoma ngama ngabuka futhi abangibonanga ngaleso sikhathi uthi ke ngahamba ngabuyele emuva abazange baze bangibone ngavele ngashokheka ngangazi ngenzini ngangakhuluma lutho waphela nya ubuthongo kumina kwaze kwasangibhekile ekseni wavula wahamba umngani wakhe uyena wahamba kuqala ngoba uyasebenza naye nami ngavuka ngahamba ngacabanga ngimbuze ngathi uzophika bese angidine kakhulu ngize ngenze into ekuzoyisola ngayo umngami ngiyamthanda kakhulu futhi bengakaze ngimcabangela into enje ukuthi angayenza kuyimanje ngiyazibuza amashezi ukuthi kungabe sekukuphela kumshado wethu ka 10 years lokhu ngempela uzwe kuthini ngalento ayenzayo ngakhetha yena umndeni wami wawungamfuni yile zinto ke zokuthi bafuna ukukhethela babefuna uma wengane yami endala yokuqala ena 20 njengamanje ngakhetha yena sidlule kokuningi nje naye manje ngiyazibuza ukuthi yini lena yenzayo ushoda.

Umgam, uyazi mashezi ngoba ngomuntu obuye aphume nomsebenzi. Namanje ngiphumile njengoba ngikubhalela, angikho ekhaya. Ngizobuya after 2 weeks. Ngelinye ilanga sasihlalele ebuka uFacebook, ngabona esengikhombisa ithoyizi labantu abadala. Ngambuza indaba ngikhombise lento. Wathi kufanele ayithole ngoba ngibuye ngihambe nomsebenzi. Ngathi ayibo angibuyi yini. Yaphela kanjalo nje indaba. Yabona manje sengiyahlanganisa konke nje. Shuthi njalo nomngani wakhe uma efikile la iyona into abayenzayo noma babeyiqala lento angazi. Angazi ngize ngimbuze namanje. Kodwa uyabona kukhona inkinga. Ngiyacela ohlelweni lakho mashezi ke ningidodise. Ubhekana kanjani nesimo esinje esinjengalesi engikuso uyindoda. Bengihlale lento ngiyizwa nje ikhulunywa abantu kodwa ngingayazi. Namhlanje ngiyibona lapha endlini. Ngicela ningisize ngingaze ngone.

ngicela ungifake empilweni yakho ukuthi hayi cha mina mina siqu sami ngumkhulushi ngizongifaka ukuthi ngizoba isigqila seyinkinga zakho ngizoba isigqila sokususa yonke into obhekene nayo ngikubuyisele ngoba akekho umuntu wazalelwe emhlabeni wathwaca hayi uzaliwe nje ukuthi aphile aphinde adlule emhlabeni ayihambele ayikho into azoyenza akekho umuntu okazala njalo wonke umuntu usuke ezalwe kunento akazoyifeza wonke umuntu usuke ezalwe kunezinto akabhene nazo ekumele azenze ngiyazi sonke asidalelwanga ukuthi sonke sizobhekana nabelungu sisebenze khona abadalela ukuyisebenza khona abadalela ukusebenza abantu khona umuntu langaphandle wadala ukuthi mina nje ngiyophila nje ngale mali ethiwa yokugembula yokugembula yokugembula kunabantu abadalelwe leyo nto ethiwa into hayi cha lo unenhlanhla yokuthi unenhlanhla ukuthi lo ukuthi ngisho kuthiwa yena uyagembula nami ngizama ukuthi ngifane naye kuthiwa yena kuzomhambela kahle kodwa mina kungangihambeli kahle ngoba le nto kuye ngaphakathi wonke umuntu unento yakhe ngithi nawe siqu sakho la ukhona ngiyazi nawe unento yakho kuyikhonza kunzima ukuthi uyifeze ngxoxo kunale zinto lezohlezi ubhena nazo ngapha nangapha ngithi mina uzugudluze le nto ukuthi ugudluze izimpilweni yakho uzugudluze izichitha empilweni yakho akuthola ikhomba kaviki induku ukuthola ikhomba avindu ukuqhelise zonke ichitho nemeqo nayo yonke into abasebekufake yona before noma ikuphi kuphi ngishawuthiwa isinesikhathi eside kangakanani impilo yakhe lokhu ishona phansi ishona phansi thola le khombo likaviki induku ukugqume ugeze uphalaze wenze yonke into uzuchele nanekhaya uchana nekhaya uzufana isichitho sezithu uzufana netile zemoya ukuhlanzeke nje nasiqo sakho ngishathiwa nawe awunazi inkinga kuyadinga phela ukuthi uyithole lezi zinto lezi ukuchele nje ekhaya ukuchele nje ekhaya uhwaye nje ngosouth hayi ngoba mhlawumbe ngoba usugula ngekhaya noma mhlawumbe usukubhorekile wena siqu sakho usukuzazi ukuthi wenzani mase mvalo mazufaka isigqiki somkhovo kuyijele ukugcobisa emawindini ugcobisa yonke indawo ngishathiwa liyaduma izulu alimusa ukudlula ngekhaya kuthiwa ikazi namhlanje nje lizongena nila ekhaya nawe usuzuhlalela ovalweni cha thola izinto zala ekhaya uthole iy'khonkwane zala ekhaya okuyizona ezokwazi ukuthi zivikele yonke intembi abayifakileli khaya noma yonke intembi abazama ukuyeza noma ngabe ikubani lo ohlala la ngaphansi ngoba namhlanje ave kubuhlungu ngoba abantu unokuganga ganga even sho ngelibala la ekhaya umuntu aganga azaphendula umuntu osewadlula emhlabeni waphumula ukuthi akeze nje azomosha yonke into kuleli khaya umuntu usenzile ikhomba avinga indungu xuma phela ungabusahlala phansi xuma uye kwikhomba amavula kuvaliwe ekuyiyona ozobe siqaqela izinto eziningi empilweni yakho ekuyiyona ozobe siqaqela izinto ezayikade ziboshiwe empilweni yakho ngayimali ngayini yonke into esuka iboshwe empilweni yakho iqaqeke ubone na ukuthi hayi cha nanku umehluko 1 no 2 no 3 no 4 ngoba mina ngikunika into bamhlabeng ngibhorini noma mhlabeng kunjani ngisuye ngazi ukuthi empilweni yakhe izofike yenze muphi umehluko ngisuye ngazi ukuthi empilweni yakhe izofike yenzeni nani nani kodwa sabantu sinenkinga ezahlukahlukene ngeke phela ithi miyenze umuye ngapha nangawe futhi yenze izokwenza into enhle nakuyi ingakho noma ngikunikeza umuthi ngithi mina ungabothemba mina ungabobuka mina ubuzongeya uthi hayi ngeke indodana le ngikwazi ibhena nenkinga ibhene nazo thatha into engikunika yona thatha into ngeke ngithi cha thatha 1 no 2 no 3 uhambe uyosebenzisa uma unebusiness thatha ikhombo kavelele uhambe uyosebenzisa ngisuke ngazi ukuthi ngisuke ngenzelani uma abunenkinga uthi wena unenkinga uthi cha awuxhumane namathongo akho noma mhlawumbe awukade uphuphu kodwa manje hayi akusenzeki lutho nginayo ikhombo kanhlangano nginayo ikhombo kanhlangano ezokusiza ukuthi uma bengisho kuthiwa unesiphiwo awusaxhumani nabantu bakini le nto izokusiza ukuthi ikuvusele loo nto lokuthi baqhubeke babe khona impilo yakho futhi nakhona uma bekhona isinto esiyenzeka kubona bazophinde futhi baziqhamukele bezokwazi ngoba nabefore babekwazisa izinto uma kunenkinga ukuthi wena uhlezi ufama CV ngapha nangapha uyabona ukuthi ayichaphela ayisekho nomali leni bayakuthembisa bethi hayi hayi wena uzongena unishokise unishokise uzofona uzofona kugcine kuphele kanjalo usuthembisa owathembisa akulungi thola phela ikhombo kampumelelo thola ikhombo kampumelelo uhambe uyogquma ugeza uphalaze ngayo uma uyabona ukuthi wena siqu sakho umshado wakho awungeke nanku ubhidlika nanku ukushona phansi yonke into hayi cha uyabona ukuthi hayi la uzophuma

0: abantu ngoba imisebenzi yasikolo kanje elikhuza mayekhaya ukuthi konke leqiniso umngane wakho nje besukezela usuke zokwenza sinani ukuthi ngizwe ngawe isifisindi eqhubeka nokumfisa standard sawo angeke ngimbone sizihlale nami bese ayambuthi ukuthi yazi basebenza sami angifuni ukufisela into engayibona ngelanga elukuthi ayiphathanga kahle njengoba nje nani qabulana lwanga ningakubuza ukuthi njengoba nje ungumshado usafethe ningami mhlawumbe kukhona mhlawumbe la mina engakugqulisi khona ukuze nawusisi amnikeze ithuba nasokuthi kungabe ngathi umvalela ikhona nemali aphefumule kodwa niyaqhubeka nokuthi akhulume okungekona bese lento ayibhoda akeda namtshela ukuthi no ngibuziswa ukuthi ngelangela iy'nkuthi ngathi ngiyolala ngabuye ngavuka nganibona nenje ukuthi nomngani wakho ikho ngikubuza ukuthi ingabe usa-right yini ngoba angifuni ukukhulumela mina ngisa-right nawe umaseke uma-ke sifile sabutheni hhayi nangeba eyivet bese ebanje umsakane ayahlanguluka futhi uma ukuthi unikelwa umoya ahambe egoti ahambe noma isekhweni mhlambe kobuntu kubantu abake ake mhlambe akhulume nabo noma mhlambe aqale bakhona ukuthi uyazela umkami njengoba ngisamthanda nje bobabe ngilelo ukuthi vele ngile nto ngindlala la ngabe nakwenzeka into kanje kwambahamba ngase ngiyambuza ngoba ngibuza ngento engayibona but still bengikhuluma naye kahle angithethi angili angimcebisi mhlawumpe ukuthi mhlawumbe umngane wakho angisamfuni cha but ngifuna mina ukuthi ngizwe ngesadi lakhe so uma ngimbuza ngento engayibona uvala vuvulaka ngicela ningibonise nani ukuthi mina njengoba ngambona enza ekubeni ngisamthanda but uma ngimbuza ngale nto uyaphitha ikuthi ekumele ngoze but ubhuti ngale nto mina ngikwazi ukwenza le nto ayikhulumi angahlali naso isindi ngoba ithi ehleli nayo njengoba ithuthi izonqwabelana inqwabelana agcine futhi esecabanga ngezinto ekungezona mhlambe bese agcine mhlambe sekhipha umphefumulo ngenxa yani yokuthanda umuntu and belukele futhi wabona ithatha ozenasisindi uma kuwukuthi besimange bantu akalikhulumi iqiniso ngokuthola manje ukuthi ubhuti uma esembuzeli bese futhi ajike mhlambe nabantu abakhongi noma kubantu bakubo ukuthi sibani bani ba ngabona enze ukuthi bengisibani bani ngambuza hhayi kabi angambeka sandla ngoba ngifuna ukwazi ngeqiniso lakhe lazi umshado akuona ukuthi usa-right yini wathi usa-right mase ngimbuza ukuthi pho ukuthi wakwenziswa yini ingisibani bani wavele wavuka ngolakhe bengicela ukwazi ukuthi ikuphi ekumele ngenze ngoba akalikhulumi iqiniso ukuze kami ngikwazi ngikhuleka ngoba kusenzi uma ngabe lento ethuli nayo izoqhubekana inqwabelane ubhuti bengagcine senze into erongo.
1: All right, Mthethandaba. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga umbono wakho. Siphinde futhi siyobamba omunye umlaleli sizwe uPaula kwakhena ukuthi uthini sawbona?
2: Yebo, sawbona njani?
1: Siphilile sithando njani wena?
2: Siyaphila. Ilisho lami ngithi mina akamtsheni ukuthi umngane wakhe angimdingi. Mhlambe ilezo thola khona ukungena ukuthi why ukuthi awumfuni umngane ama-dikhang something. Awukuhlale nje ungabe namngane ngoba nami ngikhumbula ukuthi ukhona umngane. Okwafiki athufuna mina yilapho ezothola khona iqiniso ukuthi wenze njani nembeka ukuthi uwenze njani ngoba ziningi izinto eziyinkinga emagameleni sinti ngeke ngisho lutho ngiyabonga
1: wesithandwa sami uthi ziningi izinkinga ezikhona emagameleni kodwa ngeke uzisho lutho
2: ngeke ngize ngisho lutho ngakho ngingazisho nokuthi ngubani ngoba wonke umuntu uyathwala umzima azabala umnyaka ukuthi ningaki iminyaka engiyithwele emva kwalokho egcinene indoda isizomtshena ukuthi wena ngoba awufuni ukuthi fanele mina ngiqale ingako nje ngithi nami ngelinye singothola ithuba mese ngikwazi ukubuza ukuthi indoda le ngabe imicabana itshena ukuthi ifuna ukugana isuke idinga yini ekubeni yake yafuna ukukubulala wahlala wena wabekezela ngoba kuthiwe ehlala emva kwalokho izokutshena ukuthi ifuna ukugana ziningi iy'nkinga ezingemagameleni yena uzomthola kahle nobhuti uma ngabe mtshena ithi kosikwazi wami umngane wakhe angisamdingi angavele agobhe ngoba mhlawumbe lokhu kuzandisa ukuxabana kodwa angicela ukuthi ayibambe abekezele ngoba sonke mhlawumbe kubala iminyaka ewu-7 sibekezele. Ngiyabonga.
1: All right, eyi ngiyakuzwa. Asiphinde futhi wathatha omunye umlaleli size ukuthi ukuphawula kwakhe kuthi asize ukuthi uthini ngalesi khathi emsakazweni izilo mzansi sixoxe kakhulu umlaleli othi ngithathe nangomunye ngiyoje okwakho ukuphawula izwi leli sabona sabona. Alright, asibalekeke la siphinde futhi sigijime siyoqalaza imbono yabalaleli abayithumelayo ngalesi sikhathi ngoba injongo enkulu ukuthi sisize lo mlaleli osibhalele okhathazekile uthi ngiyamthanda umngame ngimthanda ngohlobo olumangalisayo uthi awuthi ngibone lo

0: Aleli, all right. Asithathe nangu ngoba lo myalezo engazukuthi awuqondile kithina.
1: Ah, sibingelele mashezi. Ah, mina nje ngithi kubhuti lo. Inkinga le yacela ekuqaleni mabathi bayambonisa abantu bakubo bese wathi ucabanga ukuthi bazomkhetheka. Inkinga nje yaqala lapho, wathatha umuntu ongathathwa yena, kodwa ngoba usemthathile phela vele usezomgila. Into yena makayenza kakhulumisane naye, ngoba le nto ukuthi umuntu abone inkinga bese ethi hayi ngivele ngathula, uthulelani? Khuluma uma unenkinga, akamtshele nje usisi, ahlale naye phansi amtshele, ambuze ukuthi kahle kahle kwenzakalani, bakwazi ukuthi basombululele inkinga leyo. Ngoba phela nezinto eziningi uma ke wayiqala awube usamjabulelo umuntu wakho, usujabulela lezi ezinye izinto. So naye kungenzeka ukuthi usenkingeni enjalo, akambuze ahlale naye phasi, baxoxe nje, bayixoxele nje into encane, le nto ezodlula, ngeke kuze kumoshe kumshado ngale nto. Ngibonge.
0: All right, siyabonga kakhulu mlaleli. Israel sabona
2: singabakwa maphumulo sivela emlazi sicimele sakwa Aro. Sawubona sikanaki.
0: Enjani baba?
2: Hey, siyaphila.
0: Sikhona nathi. Uthini okwakho ukuphawula namhlanje?
2: Azoshawa uvalo amadoda amaningi.
0: Ungawashayisi ngovalo.
2: Hayi, bayalidinga. Bayalidinga lolu valo. Bayalidinga, lizobavula amehlo ngokulandelayo. Akusiza ukwembathisa inxeba lingahlahleliwe, lembathisa iphandishi. Nokungahlanzeki kwalo lizawubhibha. Ubhuti lokhu akubone ngamehlo akhe, iyona mdlalo le yangasese edingwa unkosikazi wakhe kuyena. Alright. Hayi ukuthi ukuganga komuntu wesifazane okungenasizathu noma okungenasidingo. Ongafumanisa ukuthi le midlalo le ubhuti njengendoda yakwaZulu, kukhona la madoda azibiza ngamadoda lawa athi hawa sibona abantu besilisa wona amadoda. Ziningi izinto abangahambisani nazo labo bantu laba bazibiza lawa abaziqhatsha ngokuba amadoda. Banamaphutha amaningi empilweni, ngaxolisa nje ukubafayela ngebhulethi ekuseni kusa. Banamaphutha amaningi, banezinto eziningi abayizibayo. Abazazi iy'ngane zabo zifunda kuziphi iy'kole, o-grade bani, baphothisha, abapheki, abawashi. Make babona indoda nje iwasha nokupheka isiyisiyoyoyo. Kanjalo-ke nalapha yamaningi amaphutha awenzayo, ngoba baba abantu isikhathi esiningi abaye bazichazi ngokuthi isikhathi sokudlala nje bona banaso nje nhlobonhlobonhlobo. Kanti miningi imidlalo edingwa abantu besifazane ukuthi siyidlale nabo. Thina sibathi kuse maqala thi babekufundisa obani lokho, hamba ubuka yonke into le yenzeka la emhlabeni, buyifuna ukuzoyifaka la ekhaya emzini kababa, lizothini idlozi and stuff. Abese-ke umuntu wesifazane kufumaniseka ukuthi makungaqalwanga ngale midlalo le ubhuti ayibonile, athi uyibona ekhanyeni kwe-TV, makuwukuthi aqalwanga ngaleyo mdlalo qala anduba kufinyelele kwingqithi yendaba, uzawufumanisa ukuthi indaba ayifinyelele esiphethweni kwefayela, ifinyelele kuso. Futhi ongathola ukuthi udaba lwaxoxo lwakhomunikhethwa, indoda yaliphikisa yathi nje akunaso isikhathi saleyo nto mina. Ngakho-ke udedengu ngibukhomba injombani kuyena. Ubhuti angazi noma kusazoriveseka yini, ngoba kuyacaca ukuthi lowo wesifazane uyakuthola ukwenela laphaya kuleya mdlalo yakhe ayidlalayo. Akaqaleke ubhuti enaye manje-ke afunde leyo mdlalo. Futhi amnike umuntu wesifazane uyanikwa indlebe mayekhuluma madoda. Please, umuntu wesifazane mnike indlebe bese umnika lento ayifunayo ngqo injengoba injalo. Ungabuza ukuthi uyosiza ngani leyo nto mayethi ake qale kudlalwe kancane uphethazwane, ungalowo umbuza ukuthi kosiza ngani lokho, engathi kuchitha isikhathi. Onendlebe yokuzwa, ngithemba ukuthi uzwile.
0: Siyabonga amaphumulo. eh as

0: ilizwi lomzansi.
1: Asibonga kakhulu lapha ya kumlalelwe zilomzansi ukuthi ke abe ingxenye kakhulu ukuthi kudabe kade sibukusana lona inkinga umlaleli abhekene nayo. Siyabonga kakhulu umlaleli siyanxenxa futhi ukuthi nangokuzayo phinde ukuba ingxenye ngoba imbono yakhe isuka ibaluleke kakhulu kulesikhathi ukusiza lo mlaleli osuke esibhalele. Sizobuya siqhubekeke neminye imbono ngoba ikhona abayithumela abalaleli. Njengamanje siya kumnumzana uThembe usekhona ke siyagijima siya kuyena ake sidlulise la basiza ukuthi khamba kanjani. Bakhona ababeni besiphazamisa lapha ngemuva. Nomzana uThembe angikubingelele ngomngele emsakazweni izwi lomzansi FM.
2: Ngiyabingelela amashezi, ngibingelela abalaleli bomsakazwe izwi lomzansi.
1: Siyajabula kakhulu kuba nami emsakazweni
2: namhlanje. Ngijabula kakhulu nami ngiphilile namhlanje.
1: Futhi siyawuza nomehluko.
2: Ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga. Namhlanje mnomzana uThembe sifisa ukuba ke sibukusane la ngoba makunemicimbi yesintu kunetheta ejwayele ukusebenza kakhulu umkhonto. Engicabanga ukuthi angazi mina kahle kodwa ngiyazi ukuthi wena uyazi ngakho ngifuna namhlanje usizo silekelele ngokuthi usitshele inhlobo zemkhonto ukuthi ngabe umkhonto uhodwa noma ihlukahlukene ebese futhi usiza ukuthi le inhlobo ihlukene kanjani mangabe ukuthi zihlukahlukene ngokusetshenziswa kwawo isetshenziswa kanjani.
2: Ngiyabonga kakhulu mashesi. Uma mhlambe lemkhonto engikhumbulayo ngizoyisho la cabanga ukuthi ilona thala lemkhonto leli eliye lisetshenziswa kwazo kwakukhona indawo yayibizwa ukuthi yithala yokubeka nje mhlambe ukudla bese kuba khona enye indawo ebizwa ukuthiwa yithala lemikhonto okusho ukuthi imikhonto ke lapho isuke iminingi esuke ibekiwe ekhaya ibekelwe idingo zayo okusho ukuthi kuyoshetshenziswa lo ngaleso sikhathi uma uzosetshenziswa uye uthathwe lapha endaweni ebizwa kuthiwa ithala. Umkhonto wokuqala ke esingakhuluma ngawo yilo mkhonto esithi iphapha. Siyakhumbula ukuthi ngaphambi kokuba inkosi uShaka isungule umkhonto obizwa kuthiwa yikhwa owesibili ke lesengubala. Kwakuliwa ngomkhonto kwakucintshwa ngawo kuthiwa yiphapha lo mkhonto.
1: Ngiyawazi ke lethiwa yikhwa.
2: Yebo
1: noma ngakwazi ukuhlukanisa
2: yebo le ikhwa ke ya okusho ukuthi ke ilembe ke labe sethi fikathe sisungela umkhonto okuthiwa yikhwa ke emva kokuthi libonile ukuthi lowa ngoba kuthiwa yiphapha nje kwakucitshwa ngawo bese uhamba emoyeni uthi pa pa pa pa pa pa pa pa uyongena isithini selithi ke ilembe ke cha ungagcina ujubele izithi umkhonto ize iphelele anti kungcono uma ngabe kuzosungula umkhonto omusha obizwa kuthiwa yikhwa futhi ilembe lethethe njengobugwala lokho ukuthi ena ucibe umuntu ekude kwakufanele ukuthi ufike qadada amathupa wena uzomgwaza labe sisungula umkhonto wesibiliko obizwa kuthiwa ke yikhwa. Omunye umkhonto wesithathu umkhonto obizwa kuthiwa isijula. Isijula ke umkhonto owawenzelwe ukuzingela uma kuthiwa kuyozingelwa ebese kuba omunye umkhonto obizwa kuthiwa isinqindi.
1: Okay.
2: Sikujwayelekile ke mhlawumbe ukuthi ngenxa yokuthi mawusukubiza mhlawumbe ugcina mhlawumbe nolimi selishelele bethi abanye ke isinqindi. Yami obusho ukuthi wona lo mkhonto engikhuluma ngawo mina ngithi kodwa ke kuthiwa isinqindi.
1: Mingakanani isinqindi?
2: Yebo njengoba kuthiwa isinqindi nje ingoba wona umfishane kakhulu kuneminye imkhonto.
1: Okay.
2: Yebo. Okay. Lo mkhonto ke obizwa kuthiwa isinqindi ubuye futhi ubizwe ngokuthi umhebe. Bese futhi uphinda futhi lo mkhonto ubizwe ngokuthiwa ke ishankondlo.
1: Ishankondlo.
2: Yebo.
1: All right. Ngikuzwa kahle. Isakhona emini?
2: Yebo isekhona emini imkhonto. Bese kuba khona omunye futhi ukuthi mhlambe abalaleli bangadideki la. Mase siqhubeka sithi ke sesibala omunye umkhonto obizwa kuthiwa isigece. Isigece ke kwaku

0: kwaku umkhonto owusetshenziswa nje njengocelemba kodwa ucelemba wesintu.
1: Oh.
0: Ubona wawubizwa ukuthi isigege. Abanye abantu bazo besebethi ke cha kuwona umkhonto. Into ebadidayo ukuthi ucelemba lwesiswazi manje unokudla ohlangothini olulodwa. Kanti lo wakuqala ubunokudla hlangothi zonke dawo zombili ucijile futhi. Simo sawo sinjengawo lo mkhonto engikhuluma ngawo kodwa wona usebenza umsebenzi wokuba ucelemba lesiwazi namhlanje wawubizwa ke indolo okuthiwa isigece. Bese kuba khona omunye okuthiwa ingcula. Ingcula ke yona ke yayenzelwe ukuzingela inyilwa inyamazane lezincane njengochakide onogwatsha zonke lezi zinto ke ubona ke obebizwa kuthiwa ke ingcula. Ngicabanga ukuthi umkhonto ezobala ukugcina yilo obizwa kuthiwa inhlendla. Inhlendla ke ibisetshenziswa inkosi uma ngabe inkosi izobekwa esikhundleni bese kuthiwa yayihambe ke iyobulala ibhubesi noma isilo noma iziphi nje ilwane ke eziyingozi ibiye ke inikezwe inhlendla. Inhlendla futhi iyona obekuye ukuthi uma ngabe isibusa ibuse ngayo futhi iyifalayo inkosi inhlendla ngoba inkosi mayikhothama lesoke ikhotheme ngesikhathi sekwenziwe ihlambo no iyakudlulele lapho kugezwa yona inhlendla leyo ebese kuphenda futhi kwenzeke ukuthi ma inkosi sekwenziwa umsebenzi ukuthi yabuyiswa ebese idluliselwa. Angithi siyazi ukuthi ba umuntu okazana kunomuntu okuthiwa ugwazi ithuna ya lokho umkhonto okumiwa ngawo ngaphezulu kwencwaba kodwa lo uma ngabe kuukuthi uyinkosana yenkosi lo osuke ezophatha umkhonto ozophatha inhlendla ngesimo sokubusa uye yena ephathe inhlendla ngaphezulu uma uyise encwatshwa ebesiyagezwa ngehlamba iphathwa ngamakhosi ke inhlendla ke amakhosi oselwa
1: lemkhonto nokwakhiwa kwayo ayifani noma iyafana bese ihluka amagama sengizuza ukukhuluma nangeyincula ngiye ngizwe ke ngegama layo kakhulukazi mangifunda iBhayibheli
0: yebo
1: lapha ukuthi uDavid wathi umfilisti wena uza kumina ngenkemba nencula.
0: Yebo kunjani. Uma singabala nje iphapha nje bangichazile ukwehluka kwayo ukuthi wona kwakungumkhonto wawumuntu wawucitshwa umehluko kelo kanti ikwa kwakungumkhonto wawumfishane ngoba lalithi ilembe lomkhonto omude kangakukhumbusa ukuthi uyigwala uthazo uciba futhi ngcono kube nomkhonto omfishane wawunele nje bese ukuthi isijula sithe kuba ngaphansi kancane kwekwa ngokufishane bese ke ya bese kuthi ke isinqindi ke njoba igama
1: lika
0: yebo zifishanyana kusho ukuthi sisilinganiso womese lo esiwaziyo
1: lo gcine ngawuthe inhlehla noma
0: inhlendla
1: inhlendla ubukeka kanjani loyo
0: lowo ke mudeke umkhonto kodwa ke wona unokudla ngalanga ngala bese ucija phambili kodwa ubishumisa kwedlebe ngoba kuneyikhalana weyivula ngemuva ungathi uma umuntu umgwaza ngawe eswini ubuye namathumbu
1: hawu ayi uthanda ukuba nzima. Lemkhonto njengoba ukhuluma ngayo ihlukahlukene kanje. Ngabenza umsebenzi ofanayo noma nemisebenzi yayihlukene.
0: Ihlukene imisebenzi yayo. Ngiyaba ngichaza nje ngithi lona kwakucitshwa ngawo. Bese kuthi ke ngoba sengichazile lona lo isinqindi ke. Isinqindi ke imisebenzi yawo ke njengoba mangayichaza ke. Incazelo yegama isinqindi. Ilokhu kokuthi ngoba mfishane bese kuba umehebe kunezimo ke eziye zibe khona ke la uma lo mkhonto ubizwa njalo ngaso sonke isikhathi kuthiwa isinqindi futhi awubizwa ngaso sonke isikhathi okuthiwa umehebe futhi akuwona sonke isikhathi la khona ubizwa ngokuthi ihlankondlo kuya ngokuthi leso sikhathi kwenziwani ngawo busibizwa leso sikhathi yebo ake ngisho nje ukuthi igama lokuqala lelithi isincindi ingoba mfishane kuphela lapha incazelo bese kuthi lo lokhu leli gama elibizwa ngokuthi umhebe ake ngiqale ngalo ngalokho okuthiwa ihlankondlo kuqala lo okuthiwa ihlankondlo waye umakoti wayesuka nesinqindi kubo
1: okay
0: angithi uma eyogana ebese efika lapha esigcawini eseshayela umkhonyana wakhe inkondlo ngawo.

0: amaphoyisa elithi uyamthanda na. Ngachitha ke lokho ngathi mina into AI engenzeki endulo kodwa yenze siyenzeka namhlanje ngesizathu sokuthi sekwaba nezinto ezenzekayo ezimikhuba eminye imikhuba eyangamukeleka ngaphansi kwamasikisinto. Qala umakoti uma ebevuma ukuthi umgampela uze ngothando uzogana ubeke ephakamise wona umkhonto lo bese ke kuthiwa ke yisha inkondlo ke ngaliso sikhathi esho ke inkondlo ke esho umkhwana wakhe ukuthi uyamemukela uya uze ngothando la ema enalawo magama kodwa ke enkondlo zisa ufaka phakathi namagama othando indlela amthanda ngayo nangendlela ayinikele ngayo nje kuyena nje konke nje kusenhlizweni yakhe okuzothokozisa indoda yakhe ukuthi ingayisoli ukuthi yaganwa uyena
1: okushuthi kufane sifunga suke senze
0: yebo ke ngiyabonga mashesi ayimpela kuyisifunga
1: kodwa kuamazwi asuka kuyena
0: kodwa kuamazwi asuka kuyena ngaphakathi
1: bese kuthiwa ushaya inkondlo
0: bese kuthiwa ke ushaya inkondlo ke ngilokho kakuphakamisileke isinqindi ngoba suke siphakamiswa yisha inkondlo ikuthi ngeke ukubize ngokugcwele uthi yisha inkondlo ngaleso sikhathi kwenzeka lokho ke yabo
1: ngiyabuzwa kahle mnumzana uTembe oshuthi ke sengiphendulekile la ethi uyishayelana lenkondlo oba kufana sifunga suke senza
0: yebo nesifunga suke senza yebo
1: oh ya umkhwenyana yena uyayishaya na inkondlo yakhe
0: cha umkhwenyana akayishaya inkondlo
1: hawo kanjani manje nanga umuntu ezana nesifunga yena angasafunga
0: akasafunga impela ngiyabonga ukuthi kuvezwa lokho ukuthi hey le nto isifunga impela ngokulawula kwemvelo kuye kube owesifazane othanda indoda kakhulu kunokuba indoda imthanda noma ngubeke kanje ukuthi indlela zokukhuluma neindlela zokubeka izinto ziye zibe njalo nje mhlawumbe bese sidinga siyichibele ngenye inkulumo asitho bonakalisa uthando kakhulu kunendoda
1: olubonakalisa
0: yebo ya manje ke kuthiwe uma ngabe wena ndoda nawe usuzokhombisa izinto ezibonakalisa uthando kakhulu ngaphezu umuntu wesifazane ukusho ukuthi lapho phela uyambulala ngoba ngesikhathi wena unyunga kusho ukuthi naye ifuneka inyuke kakhulu ngithi yeah ukusho ukuthi ke kuye kuthiwe ke indoda ke yona ke cha ayizwe ishaya inkondlo kodwa into endoda eye ibonakalise ngayo ukumthanda umuntu wesifazane kuye kungabi zona akuye ngabe ukukhona ukukhuluma kuye kube izenzo ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi umnakekele kanti ke futhi ngokwesiko kuye kuthiwe indoda kufanele ukuthi iwamele amagama ingakho uye uzo nasesintwini ukuthi indoda ayikhulumi kakhulu
1: iwamela amagamayo maphi wona ngoba ayisayishonga isifungo yona lapha kathi kufunga emaphi ke lamagama ekufanele iwamele ngoba bengizothi mhlambe ilawa eyawawashi ngalenkathi igqaqa manje phela ayisashonga noma ilamagama eyawakhuluma ifika kulo sifazane
0: kuye kuba amagama nje onke mhlambe la kuqalwa khona ukwazi ukuthi umuntu wesifazane uma usukumthanda usukumthandelana kuze kufike la khona uwasho lawo magama kuyena kopha kepha ke engiquqondile iloko ukuthi angithi uma ungathi wena ushaya inkondlo mhlambe igcina ifaka amagama athi nguthanda ngenhliziyo yami yonke ukusho ukuthi lapho uyayivalela ngeke usakwazi ukuthatha obunye umfazi esintwini ngoba manje wena amagama owakhuluma emfazini angithi ifune kwamele angithi yabo ingakho ke kuthiwa indoda ke faneke ihlezi ngaphansi ngokukhumbisa kodwa yona ebese ikakhulukazi ngezenzo la eya iveza khona ukuthi umngayo iyamthanda ngokumnakekela nokumazisa yabona nje uma ngabe umuntu wesilisa ukuloko uhamba ukhalo khale le ntombazane ngiyangithanda lokhu umlandele umuntu wesifazane ngokwesiko leyo nto ayikho ngokwesiko ngoba amadoda anjalo kuvamile futhi ukuthi ekugcineni ebekubonakala sihluleka
1: ngikuzwa kahle kakhulu nomzana ngiyathanda ngoba ube wayilungisa le ndawana ethi umuntu wesifazane uyena othanda kakhulu owathi izenzo zakhe zike ziveze
0: yebo
1: mhlambe ke ngingacishe ngiyifakazeleyo ngoba ukubona ukuthi umuntu wesifazane uyena okanakekele kangakanani izinto
0: zomnyenyalo
1: ingakho thina sikhule kuthiwa beka pheka inkuku ayinikeza ubaba yonke siyingane ithola amanqina
0: nomqalo angithi ke
1: ngoba ekhombisa lolu thando
0: futhi ke yena umuntu wesifazane uma indoda laphi sidli yahlala

0: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: umsakazweni wakho izilomzansi u90.0 FM ungagijima uye ku Facebook kwezilomzansi uzofika ke ubone lapha ya lapha iposte khona ethi ke senza kwenzeke ya yona show ekho ekhona njengamanje uyilaleli senza kwenzeke bakhona kabalalela ababhalele lapha khona ke nesithombe sentombi ngamfino na njengoba ke ngibona lapha ubano usobho lika ligaphayi kaba udlayo uthi ke umsakazi ngibingelele umsakazweni ekseni ngolesithathu nelanga ke liphumelela eThekwini sonke ntombi kamfino usipho uRasta wakwaDume eMayville odabuka lapha ematatiyela kwamakhoba isigodi ukhona futhi noThemba indaba izithu ethi ntombi ngangiyilishi ngikhona ntombi kamfino masigana nomuhle sindawonye nje till 12 uThemba ke emakhala esondela mbatha endwedwe ngisakhona lapho nje uthi untombi ngayise senza kwenzeke ke mashezi ngikulalela ngilaye Westville ngokwetoho uthi ke yosemsebenzini ulalele ke umsakazo senza kwenze kungaya ke nawe lapha ku Facebook uthi nje izwi lomzansi FM uzobona ke senza kwenzeke show uzobona ke ngentombi ngamfino lapho intombi nga English bese ke ungazisa ukuthi ulalela umsakazo ukuphi nendawo futhi ke ungakwazi ukuphinda uba ingxenye ngombuzo ongathanda ukuthi udlulise kumnomzana uTembe na njengoba sinayo la indlizo umsakazo hleze khona ufuna ukubuza ungafika ke ngaphansi kwalo post ubuze lokho ke ongafisa ukuba umnomzana uTembe acacisele kabanzi ngakho ikhona ke sikwenza njengamanje sinomnomzana uTembe sikhembizeni umnomzana uTembe
2: yebo ma
1: all right ay ukhona umnomzana uTembe futhi ke vele wawushilo wathi kuqhizo mentshisi njengamanje
2: yebo
1: so manje siyaqhisa
2: kakhulu
1: siyobheka imla eminyalezo ke manje abalaleli abayithumele emnomzane ngikholwa ukuthi ke uso right yasonto eliphelile uyazi angikuveze emnomzane uTembe ukuthi ngibe nako ukudabuka ngangadabuka ngangibona ukuthi uyathanda ubaphendula abalaleli kodwa uqinekile
2: kanjalo
1: emkhuhlane ukubambile kodwa ubaphendula kunjani
2: yebo
1: ngithi angikuveze namhlanje ukudabuka kwami
2: ngiyabungesizulu kule kuthiwa iboshelwa izacile
1: yes iyabopheleka last week
2: yeah
1: yeah kungcono namhlanje kakhulu ngoba isimo sakho sihle
2: kakhulu
1: uyokwazi ukuthi ubaphe ngithi angikuveze namhlanje ukudabuka kwami
2: yebo ngoba wawungakuveza ingane ngalolu suku
1: cha kwangafanele ngikuveze ngalalanga kafuna ngithi qina mnumzane
3: qina isobona sendinabalalele bezilomzansi hayi wesiswami

0: Asimame umlaleli ngoba ngicabanga ukuthi uSaw Paul kulolu yadaba kanti ke njengamanje sasingene ke lapha embuzweni yakho umlaleli ongasube nayo uyibhekise kumnomzana uTeme ongaze phela umnomzana bese uyakhala subona ke ngibene ngithi hawu bakithi
1: kanti ngivele nginyembezi
0: ezithu seduzane Sawubona mashezi kanye nobaba uTeme nabalaleli bezi lomzansi ngiyacela ukuthi ke ngibuze la kubaba uTeme ukuthi uma ngabe ke okay lomzana uTeme ngizocela ukuthi ngiubambe lo mbuzo kafushane ngoba ufaka iphupho
1: yebo
0: mhlawumbe
1: emapusheni yebo
0: esedlule emapusheni
1: hayi adlule emapusheni
0: okay yasobambe ngoba ufaka iphupho senzele ukuthi angabe seyanda mhlawumbe uyolibheka nje iceleni unjani baba uTeme ngiyacela ukwazi ukuthi kwenziwa yini noma kwenziwelani noma ngithi kungani ukuthi mangabe kushone umnomzane kume indodana endala nesihlangu nomkhonto ngasenhla kwethuna uma ngabe sifihlwa umnomzane
1: Ngiyabonga kakhulu umlaleli empilweni khona kumiwa nomkhonto ngaphezu kwethuna kuye kungamiwa ngesihlangu isihlangu umnomzana ungena naso emgodini esiphathe ngesandla sobunxele ebese phatha imbewu ngasesandleni sokudla umkhonto ke lo usuke wenzela ukuthi umnumzane ngoba lo osuke ephethe umkhonto ubizwa ukuthiwa ugwazi ithuna uyena futhi okusuke lokho kuchaza ukuthi uyena ozolandela uyise noma ozongena ecahlweni zikayise njengoba eyinkosana ngoba futhi ubuye ebizwe ngenkosana okusho ukuthi ma kumiwe ngomkhonto laphana ngaphezu kwethuna kusuke kwenzela ukuthi umnumzane ekwazi ukubona yonke into eyenzakele ukuthi njobe ehamba nje umuzi uzoqhubeka ukuze ehambe engabheki emuva ehambe uhambo olukhululekile kuye kuthi ke uma ngabe uyise sekusemncwatshiwe kwenziwa yonke into ebese lomkhonto ke uye baya wephula ebese bewufaka la bewuhloma la othangweni kuyothi mhla kwenziwa umsebenzi wehlambo ebese uyathathwa uphiselwe kabusha ebese inkosana yakhe iphakamisa yilapho sosigaba sokuthi khona ke siyithatha ubukhosi noma isithatha indawo kayise lapha ekhaya
0: okay lona futhi obuye ubonakale usuphathwa intombazane mangabe yemuliswa noma kuthiwa iyolanda umkhonto iphinde futhi uphathe lapha esigcawini usukuchaza ukuthini lo umeleni ubone nomuntu mangabe ezohloma imali aqala giye ngawo bese uhlaba bese ehloma imali intombazane
1: ngiyabonga kakhulu mashezi lo mkhonto lona esithi ishankondlo
0: ilona shankondlo le
1: ishankondlo leli ngesikhathi lithathwa elithatha umkhwenyana lisuke futhi lisho ukuthi unikezwa igunya lokuthi usengawakha umkhonto ebazi umkhonto ewuphisele okuzothi ngokuhamba kwesikhathi ebese mase seya ethangeni lo mkhonto usebenzise manje ehlaba inkomo noma ehlaba yilwane zokwenza imisebenzi lapha yakhona
0: okay
1: siyakhumbula ungibuza umbuzo ngesonto edlule uthi umuntu ongacacile uyayihlaba yini inkomo noma uyahlaba yini isilwane ngathi cha okusho ukuthi mayise fikile uma kuthi sezogana iyona ndlela leyo asuke ebonisa ngayo noma esimbolayiza ngayo ukuthi usenalo ilungelo lokuthi engahlaba umkhono kodwa hayi loke osukusikithi kusho ukuthi kuhambisana imiqondo yombili ukuthi uma uzongena ufika neshankondlo ishankondlo elivulela ukuthi lo usengakwazi ukuthi enze lezi zinto ebezingeke engake kwazi ezenze kungaganiwe lo mkhonto kuyaphiselwa lo mkhonto umkhonto lona wokuhlaba ke ilwane iwona ke lo mkhonto ukuthi intombazane makuthiwa iyolanda umkhonto ifike inikezwe lo mkhonto kodwa ngoba kubeye kube nezinto mhlambe abantu abanamhlanje esabayiguqula noma asithi sekwaguquka bona abantu akuseyibona labo abantu babeyibona sekunakho ukuthi njengoba kubona nje namanje sebethi abantu indlu yempepho ake ngikhulume ngendlu yempepho
0: ngicela ukukubamba nje kancane mnumzane siyabuya manje
2: uthi bewazi ukuthi ukuvaleka nokuchichima kwengqalasizinda yenhle kuvame ukudalwa ukusetshenziswa kwayo budedengu ungalahli imfucuzo engafanele endlini yangasese noma esitamkokweni lokhu kungaba ukufaka manabukeni izilwane ezifile amafutha nomunye udodo wasendlini bika ngokuvaleka nokuchichima kwamapayipi nezitamkoko ngo-WhatsApp 073-1483-477 noma ushayele inombolo mahhala 0803-111111 lo

0: ezwethulelo masipala weTheku.
1: Isikhwili nobhoko umuthi othithi.
2: Ngithanda ukubonga kubaba uMbhidle. Mina ngumakoti osemncane sinobaba wakwami besinenkinga ngenkonzo yaseKamereni. Khona ke owasiyalela ukuthi ubaba uMbhidle angakwazi ukuthi asize yize noma bese sisame izinto eziningi kodwa singathola usizo. Kodwa ngenhlanhla kubaba uMbhidle ukwazile ukuthi asisize kwinkinga besibhekene nayo. Kumanje emshadweni wami kumnandi kujabulule. Ayikho into engathi ngikhala ngayo manje ngisanda umbongo ubaba uMbhidle ukuthi angathi angasiza nabanye.
1: Yiba yinkosi ekamelweni ngobhoko. Vuselela amandla akho enkonzo yasekamelweni. Umama ajabule ekhaya.
3: Inkunzi Dr. Mbhidle. Ubhoko liyasebenza ngempela. Izidini zombhede ziyawa.
1: Xhumana no Dr. Mbhidle uthole usizo njengamanje. UDr. Mbhidle uyatholakala eThekwini eSangro House, 3rd floor, room 303. Ungabathinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka.
4: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Izwi loMzansi, umsakazo wakho uthandayo, abasakazi bakho bathandayo, ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM.
5: Nomzana uTembe sekubambo sachaza.
6: Yebo, okusho ukuthi lo mkhonto lo osuke kunikezwa ngawo igunya lokuthi umyeni usengakwazi ukwenza noma ukuphisela. Iwona umkhonto azohamba namase yethanga nje bangichazile. Iwona lo mkhonto futhi uthi makufika ingane ize komalume wayo inike wona lo mkhonto. Kodwa ke kuye kubazwe omunye umkhonto ozobambela lo mkhonto uma ngabe ufunakala kubalekelwa izimo mhlambe zobuthakathi njalo njalo ukuthi mhlambe ungasendleleni ulahleke bese mhlambe kwenzeka okwenzakalayo kube kuyeke kubazwe umunye ozokwazi ukuthi ubambele lo ukuhlaba inkomo okuyiwona ngempela okufanele ngabe intombazane mangabe izolanda umkhonto iniwe wona.
5: All right, siyabonga mnumzana, sithathe futhi umlaleli sizo ukuthi uthini umbuzo wakhe namhlanje. Baba uTembe, ngiyacela ukubuza, umama wadlula emhlabeni ngo-2023, manje asikaza size simenzele isidwaba. Uthi ke ngenxa yokungabi nawo amandla. Ngaba ke lokho yikho yini okusidalela usize ekhaya? Uthi ngoba imali ayihlali sandleni. Ngiyabonga.
6: Ngiyabonga kakhulu mlaleli. Ngangichazile kulo umsakazo ukuthi uma uzokwenza umsebenzi wesintu akufanele ukhathazeke ngokuthi imali unayo noma unayo na. Ngaze ngathi akumukelekile esikweni ukuthi uye kumashonisa uyoboleka imali othi wena uzokwenza ngayo umcimbi lapha ekhaya. Ngoba kwakhona khona lokho nje ukuthi kuswelakala izinto zenqubekela phambili yomuzi ekhaya. Yinto lokufaneke niyibheke okungenzeka ukuthi kungemukeleki mhlambe isizathu ngesizathu salokho kuswela kwene ekhaya okungathi singathi nikulungele ukwenza umsebenzi. That is point number 1. Number 2 iloko ukuthi uma ngabe niswele kodwa kukhona umsebenzi ofunaka wenzani movela ngamaphupho niyenze isiko lokuphahla phela emsamo. Ukuphahla ke ngakuchaza ukuthi kwenziwa kanjani la onikhuluma khona emsamo, nisho khona ukuthi sebona sengathi noma isikhathi sesifikile noma kukhona okuvelayo, niphahle emsamo nisuke ethombeni nize niye emakhazini nibuye futhi nize nizenelise kodwa ekugcineni bese niyethi niyacela ethongweni ukuthi ninimbulele ukuthi yini le yenza ukuthi lapha ekhaya izinto zibe nzima nanokuthi ithongo linikeze amandla ukuthi lo msebenzi ngicineni wenzile. Isuke seniwenzileke lo msebenzi ngokusimo somsamo ngoba noma ngabe kuthiwa khona isigulo siyaphela ngaleso sikhathi sekuyoze konakale uma senithola izinto ezimpilo lapha ekhaya bese niyakhohlwa ukuthi konje kwakukhona into okwakufaneke niyenze.
5: Siyabonga mnumzane. Kade sikhuluma ngesinqindi uthe uhlobo luthile lomkhonto lo kulezi insuku yekusebenza imesi
6: kunjalo.
5: Ngabe ikhona inkinga lapho? Ngoba ukhona umlaleli obuzayo ukuthi njengoba kuye kube ummese kule insuku ngabe ke mawuse kubuya lapha esicawini uphelelaphi lo mmese bangakwazi ukuthatha bawusebenzise nje futhi ekhaya njengesitsha esijwayelekile.
6: Angithi bengithe mina uma sithi lo mmese umele isinqindi angithi.
5: Ehhe.
6: Okusho ukuthi mina ukweluleka kwami

0: ukuthi lo mkhonto uwone isona isinqindi isona futhi leso umkhwenyana azophuca umakoti wakhe labe gcine besibange gcine sisigcine sizuzwa sabela ngakuyena ebese siyahamba siyohlala elawini yebo sekuyothi namhla bemnikeza bomsikisa noma bemnikeza bemngenisa enkambeni bese bemnika ngona lo mese ukuthi uzosebenza futhi usebenza njengemese yonke lapha ekhaya okwaziwayo ukuthi wafika nomakoti wayezosikiswa lapha ekhaya.
1: Oh, yeah. Okay. Ngizwa kahle mnumzane, ngicabanga ukuthi siyicace kahle kakhulu njengamanje. Sawubona Sindini baba uTembe, ngicela ukubuza ukuthi ma okay, mangabe uthenge umkhonto uyawubika yini, mawubika ubiya kanjani? Ushisa impepho wenze njani?
0: A noma ngathi umlaleli ukhuluma ngamupho umkhonto. Kodwa nje umkhonto awubikwa. Ngisho lowo okuhlaba iyilwane awubikwa kuphela ukuthi uma uke waqala wahlaba ngawo lo mkhonto ubususebenza lo msebenzi kuphela.
1: Oh, okay.
0: Futhi wazi ukuthi ngeke usalokhu ushintsha-shintsha ngomuso ukuhlaba kuba wodwa lowo osukuqondeni lokuhlaba iyilwane.
1: Okay. Ake silalele nansi ivoice note mnumzane.
2: Sawubona. Namutebe. Nawumashizi. Ngiyaphila nojabula nanipila. Mina untombazi wakadloma ngisacela ukubuza kubaba uTembe ukuthi mangabe ukuthi ubiza isibongo sakomalume wakho mhlambe lapho uhlala khona ufuna ukufaka iy'dalwa sakomalume wakho angekho awazi noma uzwakomalume wakho ukuthi wawukuphi futhi abekho abantu obaziyo bakomalume wakho wenze njani ngoba ngixakeke kakhulu kufanele ngifake iy'dalwa zakomalume ekhaya lami manje angazokwenza kanjani ngoba angimtholi umuntu usondelene nakomalume. Ngokubonga baba ungase ungiphendule. Ngibonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu umlaleli. Angithi ubalande olwandle sake sachaza isiko lokulanda abantu abadala olwandle nanokwakha umsamo laphaya nanokumise lapho uthi umisela kanjani umisela ngesizathu sokuthi kungani wena ungenalo ithongo ngabe umlando wakho uyawazi sibongo sakho yasazi umlando wegceke uyawazi umiselwa ke ngaphezulu kwalizo izathu ke okungise singabuye simlekelele mase sithinta neceleni.
3: Ngicela ukubingelela kuba uTembe nakwena usisi half pint umashisi la ngicela ukubuza mangabe ekhaya nikhona namadodana abazali abasekho nomuntu eshisa impepho akasekho ubhuti omdala okuyena ofanga ushisa impepho usangena ukukholo usangena ukukholo nje kodwa futhi akekhe eduze nje besila eThekwini nje uhlala ePitoli yena ubano nelungelo kulaba labo bhuti abaseli labafana abaseli mangasho kanjani noma madodana ukhona umfana ukhona oseli ekhaya useganiwe useganiwe waphelele umunye umdala kunaloyo uganiwe kodwa akagcacelwe akasineliwe ngamanye amazwi unalo inilungelo lomncane uyena osinelwe ukuthi aqhubeke noshisa impepho ekhaya mangabe kushisa impepho. Yebo ngicela ukuzwa umlaleli simolweni.
0: Yebo uma kuphetheka ngoba nikhethe yenhle shisa impepho uyena ke okuzothiwa kashisa impepho esikweni kukhona lento ekuthiwa ukuqonela yabona masikhuluma ngokuqonela ke kuhlukile kunalokhu engakubiza ngithi insindi engakubiza ngithi uxhomondela. Ukuxhomondela ngoba usuke kwenza into ungagunyaziwe. Kanti ukuqonela yingoba ukuwumuntu omncane namalungelo bese kuthiwa ngoba mncane uqonela lo mdala. Angithi yabo. Okusho ukuthi maye nikezwe impepho ke yena uzoyimukela impepho bese ithi echaza ke ukuthi cha ngoba kodwa ukhona umfethu omdala uma ekhona yena uzoyishisa impepho yize engaganiwe enjalo ngoba umelwe yiloganiwe.
1: Alright. Cabanga ukuthi uphendulekile umlaleli.
4: Angibingelele mnomi yomuhle omkhulu mnomiya nakubaba uTembe. Ngiyelele nakusize uNtombi Zomhlobiso ngelithanda kakhulu leli gama. UNtombi Zomhlobiso. Babu Tembe.

0: Ngingumzukulwana kenke ngila emkhazini. Bengifisa ukubuza bawuThembu ukuthi kuyimpoqo enganani ukuthi yonke le mkhonto sibe nayo emzini yobaba noma emiye kwakuyezimpi njengamanje esenasidingo. Mhlambe kule mkhonto siyibalile imuphi obaluleke kakhulu ukuthi ube khona egcekeni in case of izimeva ethize odonsa usebenzise. Ngiyacela baba uThembe ngoba angithi sekhembezeni sengibhedileni umzukulu sihlala abalaleli. Ngiyabonga.
1: Ngikubona uthuka futhi mayithi mnomo yomuhle.
2: Yebo.
1: Kanti bekuyimina loyo.
2: Yebo. Hayi ngiyabonga.
1: Imina lo mnomo. Eh mina umnomo yomuhle.
2: Wena umnomo yomuhle.
1: Umuhle.
2: Okay. Siyakubonga.
1: Uyizwile yanda wena?
2: Yebo kuthi muhle umnomile.
1: Yes.
2: Yebo ngizwile. Ngiyabonga kakhulu. Angithi iphapha nekwa kuyahambisana ngoba kwaguquka kwaba yikwa ngendlela esilwa ngayo. Uma ngicabanga ukuthi wonke amazwe noma ubuphi umuphi umbuso njengoba sinombuso la South Africa angithi namashosho kuvikela isu ahleze khona izwe impi ngekho. Namhlake singathi silo uzula kahlasele uma wena ungenawo umkhonto ekhaya kini usuke umele le ndawo esiyibiza ukuthi inyandezulu okusho ukuthi ayikuzokwazi ukukonnecta kahle uma ungekho umkhonto omele ukuthi wena uma kuphuma izwi ungakwazi ukusabela uma liphuma endlunkulu imele lokho nje ukuthi mangabe usabela izwi endlunkulu ungakwazi ukuthi lolozulu ukwazi ukulemukela umkhonto kwiphapha iphapha nekho bese siya kusijula isijula ngithi phela manje kukhona noma sesingase kuyazingelwa vele njengoba kukhona isiko lokuzingela uma ngabe kuthiwa kushoniwe ukuthi kuyaphuma inqini yozingela ingoba fanele kaphathwe lemkhonto angithi ukugcina lelo siko ya ilokho nalokuphelezela phela isilo masiphethe inhlendla aniphumi nenhlendla namba izikhathi zokuzingela ngoba kusuke kwenziwe isiko angithi isinqindi ke sichazile ukuthi sibaluleka sigcine sizenzile
1: oshuthi ebalulekile ekhaya mingaki ukuthi ube nayo
2: ikwa nje basekuyile bese bayisijula
1: ya
2: ebese isinqindi ke senziwa mhla intombazane ihamba iyocaca ya bese kuba isigeceke ngicabanga ukuthi njengoba sidinga ocele sinabo ocele emakhaya angithi usadingeke bese kuba kuzingela inyamazana ezincane kuyahambisana nalo wayengikhulume ngathi sijula inhlendla ke vele ke inkosi njengoba sinamakhosi nje amakhosi aphalinta phathe inhlendla.
1: All right. Sanibona namashezi nobaba uThembe, ngicela ukubuza if umama wakho azalule ekhaya wakhula ke ebize isibongo sako malume wamame naye athole ingane engaganile kodwa ke ubaba wengane ayikhokhele ebese ke ayenzele nesiko la kubo baba wayo kodwa bagcina ke behlukene uthini ke la kodwa ke akakweleti o akakweleti ubaba wawugeza futhi nomuzi wahlawula ngisengaqhubeka inesibongo sako malume kama ngiyabonga
2: impendulo ithi yebo kuyoze kube uyihlo ukhipha ukuthize khabonyoko noma baxoxisana namasekhabonyoko ukhishwe khabonyoko uyiswe kini ufike umukelwe.
1: Ngiyabingelela msakazi nobaba uThembe, ngicela ukubuza kwenzakaleni ukuthi uma ke uthini la kwenziwelani. Okay, ukuthi uma ngabe ukumbiwa ithuna libekwe phansi ipiki noma ifosholo umuntu angalithatha esandleni somunye. Ngiyabonga.
2: Usuke kwenzela ukuthi ukufa lokho kuvelile kungadlulisi kungadluli angithi mawuthatha into inikezwe omunye umuntu ukuthi
1: angaqhubeka nika kahle
2: yebo yabona manje sokuthi lonto ayiqhubekele
1: phambili
2: naye imukela ngesihle.
1: Oh, yeah.
2: Manje kunamasiko okugwema ukufa ukuthi kungajwayeli.
1: Yebo. Angimikelele baba uThembe, ngicela ukubuza ukuthi kungani kuthiwe umuntu owaphuphuma akanjani akanganelwa akaganelwa noma akanganelwa kodwa lona ozaliwe wakhula washona engaganiwe. Oh, yena kungashiwo kini ukuthi akaganelwe? Befuna ukuthi akaganelwe.
2: Oh,
1: ngashiwo yena ukuthi akaganelwe. Angibonge. Umuntu owaphuphuma kaganelwa, cabanga ukuthi besho njalo kwangabhaleka kahle.
2: Yebo, ngicaba umuntu uma ngabe esho

0: nile noma umuntu oganelwayo umuntu osuke evele ukuthi yena ufuna ukuganelwa ngesiphiwo sakhe anasho ahamba emhlabeni engakasifizi ebese ukuthi uma izinto zakhe zifuna ukuthi kwenzeke ngendlela like nje angithi sikhulume ngokuthi ufanele ukugane ukuze wenze lokhu nalokhu nalokhu bese kaganeleke bese kwazi ukuthi noma engena komunye umuntu ekwazi ukungena esebenze ngendlela enganako ubukhixehile.
1: Oh, akuyena wonke umuntu oganelwa.
0: Cha, kuyena wonke umuntu oganelwa.
1: Yilo suke vele ukuthi
0: ufuyavela umuntu uthi uyavela uthi ufuna uganelwa. Yebo.
1: Okay. Ngaba nguthi umlaleli manje kusakhona umnye umbuzo uyowuthatha ubhekise kumnomzana uTemengqo enomoloni yakhe azoshiyela yona. Asilalele nangomunye ngaphambi kokuthi usendaweni eyifingqiwe.
2: Ba lingelele kuwena. Maya mashezi nawe kubabuThemba. Wengibuzela bababuThemba. Ngaba nenkinga la. Ngisekhaya nje ngihlezi endlini. Kuqhamuka intuthwane eziningi ezimnyama ezakhuphuka ngodonga. Ngayathatha idumu ngayifutha. Athi uma ngiqeda ukuyifutha, mangithi ngiyaqalaza endlini, ngithi ngisaqalaza ezinye, ngibone naso isithwalambiza phambi komnyango ekamelweni wami. Leso sithwalambiza sahlala ubusuku bonke kwaze kwasa ngakusasa. Mase ngiyasiqalaza ngokuhamba kwesikhathi ebesekuhlwila ngabe ngisasibona siphele lapho. Mase ngisibona ekuseni ngakusasa sithola siseduze kwempompi sawukhuzwa khona mase. Sahlala lapho saye safela khona singasahambi. So lokho ngabe khona into okuyichazayo lokho ebengifuna ukukwazi. Ngiyabonga uma ngiphendulekile.
1: Masibuya ke kwezokugamanxa kwehora umnumzana uTembi yobese buya nempendulo yakho. Okwamanje sihlangabeza uhlobisile shows nezindaba zokugamanxa kwehora leshumi nanye. Izindaba zokugamanxa kwehora leshumi nanye kuseni nohlobisile lushozi sawubona mlaleli. Commissioner eyengamela ukhetho ezimele IEC ithi kunesidingo esiphuthumayo sokuthi kufundiswe abantu bakuleli ngokubaleka wentando yabantu.
3: You know, some of them are already withdrawing from the democratic project of the country, which is why the commission
1: has... Inhlangano yabahlali baseRayinkonyeni ithi nethemba lokuthi udaba lulungiswa komgwaqo luzoba seqhulwini kwesabelomali salomasipala. Thola lezi zinye ezinye makubumbana ihora leshumi nambili.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
5: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
4: Downloada i-app Izwi 98FM.
5: Downloada i-app Izwi 98FM.
4: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Asimange kuhlobisile lishozi neyindaba asinike zona bese sigijima siya kumnumzana uTembe asinikeze impendulo yomlaleli.
0: Yabonga kakhulu mlaleli. Lokho nje kusuke kuveza nje into eyodwa ukuthi ithongo yebo likhona ekhaya kodwa aligezekile. Uma ithongo kuthiwa likhona kodwa aligezekile, ivamisa ithongo uma kuthiwa aligezekile kuthiwa likho. Kodwa uma likhona ekhaya lingagezekile kusho ukuthi bakhona abagezekile, abanye abagezekile.
6: Ngicela ukubingelela amashezi nakubaba uTembe eyimkhuhlane ongaphezulu. Ngicela ukubuza nje shortly uma ukuthi mina ngeno aunt so useke isikhathi ukuthi manje kwenza umsebenzi ukuthi aphume ekhaya emzini wakhe. Manje kunalombuzo khona ukuthi kule ingane lezi zakhe eziphilayo lezingaphili ukuze zihambe nazi yena emzini wakhe yini kufanele ayenze? Kufanele ayimixe zonke noma azenzele ngokuhlukana kwenzeka kanjani? Iloko nje kade ngibuza wona ukuthi sikwazi singalayelela kanjani. Ngiyabonga mina.
0: Siyabonga mlaleli. Angazi ke noma ke uzofuna ukwenza ngendlela yesimanje le ngeke isikweni noma indlela leyakudala. Okokuqala nje uma ngabe intombazane iyogcaca noma uma kodwa iyogcaca neyingane iyingane zike zivalelwe endlini aziyi noma akuvumelekithi zibone umgcaco kanina iingane noma ziye komalume wazo mhlawuni nephuma ephume kunina ke ngendlela yakhe kuyothi ngokuhamba kwesikhathi ebese biya futhi kulandeliswa iingane nazo seyizophuma ngendlela yazo ziye komalume wazo kusho ukuthi ke abaphilayo bazoba nembuzi yabo kusho ukuthi laba abashonile nabo bebe nembuzi yabo
1: elula nje iqonde kanjalo. Sanibona nezwini, ngiyacela ukubuza ukuthi
7: omngamo oqala uma ngabe eshendezile.

0: maqede angafuni kuya kubo ayolanda utho logeza umuzi ngizoyishisela laphi impepho mina ngoba anginalo ikhaya elikhulu bekuyilona bekuyima ngiqala ikhaya manje
1: Ngiyabonga kakhulu mlaleli ukuthi ke udaba olunjalo kufanele ukuthi nisuke ninaniye kubo kubo umakoti akuphela kwakhe umakoti okufanele ukuthi eye kubo uma ngabe mhlambe ebe enenkani nizoyela nina kubo niyoxoxisana naba kubo kodwa kuvamile ukuthi udaba liphala nalolu mhlambe nokuthola kaphela kwakho konke lokho ngoba sake sakhuluma la sikhuluma ngabantu abazinkinzimane ukuthi bona bagcina belawula makubo uyabona ukuthi ntomuyise nje usezithuhlongwana nonina okusho ukuthi wena faneke ukuthi uvuleleke ukuthi uganwe ukuze kuzotholakala ganwe kwesibili ukuze umshiye lapha ekhaya elikhulu uyigalela wena uthole umunye umfazi ozokwazi ukuhambisana nawe njengoba vele inhloso yakho kwakhumusi guys ngoba yena uphule isivumelwano nathi vuma ngesikhathi wena uthi ngicela sho kwakhumusi kababa wafike yena wasephula aqeqe lapho futhi wabanenkani
0: manje impepho uzoyishiselaphi
1: uzoyishisela la kuvumelana khona nokuthi itho ngohlambulukile yonke imizi noma nganemizi eshakalombili abafazi bayishakalombili uma ubona ukuthi lo kandlunkulu awulungile ngenxa yokuthi kunekhandela ingasile uyayidlulisa impepho uyayithutha uyise kwenyindlu
0: uthi yena kanawo omunye umuzi bekuyima eqala ukwakha la
1: ilokho phela engikhuluma ngakho mina engithi mina faneke wakhe
0: okay sixoxe kakhulu kulomlalela uzwakala umyalezo wakhe uphansi kakhulu uthi ke mashezi nobabutembe konje olwane ukhamba olungashaywa ngesikhathi sokudliwa uma ngabe kwenziwa umcimbi womuntu ongasekho angazi uma kubhaleke kahle
1: la mbuzo cha akukho la ngithola khona umqondo ukuthi umlaleli
0: noma mhlambe bethi olishiywayo
1: uma ngabe kwenziwa
0: umsebenzi sekudliwa ehhe mhlambe beqonda ukuthi olishiywayo
1: angathi ngasasempela sifundisela khona ukuhamba okuthiwa ena ukuhamba lokuvalelisa noma ukuhamba lokulandula leli ninikezwa lapha nelawini lapha izinsizwe zisuke zikhona mase kubuye sibayeni ebese kuba nenkambe imbili ezisuke ivele zibekwe lapha emsamo zimbili inkambe ezibekwayo uma ngabe uyothetha ithongo lapha emsamo olokuqala kube ukuhamba lamakhehla olunye bese bawukhamba lezwalikazi
0: okay
1: yebo
0: Nomzana uTembe asiphinde futhi sizoqalaza nanku umyalezo omlaleli ukuthi uthini sawubona mashezi noma uTembe ngiyacela ukubuza mangabe uzala nabafoweni abadala bona bengashadelwe mina ngomncane ngishadelwe nginomfana onalo yini omdala ilungelo lokushisa impepho
1: Angithe sikuphendule lo mbuzo mashezi
0: omunye lo umfana wakhe omdala
1: angithe sikuphendulile ukuthi lo gcacelo okwene malungeleni impepho ishiwe ezandleni zakhe yena bese yaba ngokuthi ubani ozosimela ukuyena omdala ukuze omncane engaqoneli omdala impepho ibekwa komncane ukuze omdala engayishingabi namagunya empepho engaganiwe
0: okay awuthi futhi ke sibhekisise mnumzane uzalwa nabafana abadala bona bashadelwe yena omncane ushadelwe unonkosikazi oh ya unonkosikazi unalo yini ilungelo omdala ukuthi ashise impepho osho ukuthi
1: yile ndlela engichaza ngawe
0: isayisafana
1: ukuthi impepho inikwa lo gcacelwe
0: okay
1: ebese kuthi yena ngokuhlonipha ethi mfowethu ngeke ngishise impepho kodwa ukhona yebo ma ukhona impepho izoshiswa wena
0: Uyabuza umlaleli ukuthi ma umzukulu usu uma ngabe uthini la hayi akubaleka ngake kahle la maso wakho umuzi ungashadile uyawubika kanjani uma ngabe uyawubika uthi ke usentuzuma
1: Ngiyabonga engathi
0: ngaba ngathi beqonda ukuthi ma umzukulu
1: Umzukulu phela unawonke amalungelo
0: alapha
1: ekhaya. Yebo. Umzukulu uyafana nje nengane lapha ekhaya. Manje ke asithi ke ukuze uzilungiselele kahle ukwakha umuzi kufanele uqale ugcacelwe. Yebo.
0: alright ukuze into yakhe iqonde
1: yeah
0: nomzana uTembe asikunikeza ithuba usazisa ukuthi umlaleli angakuthola kanjani sizibongela kakhulu ngesikhathi sakhe emsakazweni izilomzansi FM namhlanje nangesonto ezayo ngiyacabanga ukuthi makukuhle enkosini
1: sokungihlangana kunjalo impela
0: ngicela usinikeze inombolo
1: sakho inombolo yami ithi 082 597 6669
0: 082 597 6669
1: yebo
0: nomzana uTemba sibonge kakhulu bana emsakazweni izilomzansi FM namhlanje
1: mbonga kakhulu mahlezi njabule nawe kuba nawe njabule futhi silalelisane nabalaleli
0: thank you mina mzana
1: thank you
2: Ithemba lokuphila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamizwa iwunga insango ugwayi isinemfu ikhuphe kanye notshwala Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba Ithemba lokuphila itholakala ku wonke ama pharmacy nama cosmetic shops aseduze nawe Buhle bemvelo emlazi eMega City isiphingo pharmacy Manhattan Joli West Street Scala Pharmacy Ero umngeni Nasema Beauty Zone enanda nakwamashu sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook Ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 083 714 0529 Izwi lomzansi yizwe umehluko Izwi lomzansi FM Izwi lomzansi FM

abakutholile ukuthi abantu abawu 300 abayilo luhlu bayeke bathola kakhulukazi ukuthi abayishumi kuphela kubona basemthethweni ezweni. Abanye ke bonke abanazo incwadi noma ke sebehlale ke isikhathi eside. Kuvelile ke ukuthi laba batholakala beyiphula ke imithetho bazobhekana ke nesijeziso ngaphansi ke komthetho wokufuna.

0: uProtas Mngonyama ethi ke imizamo yokubuyisela ukuthula nokuthuthukisa ukuphepha edolobheni kono kubalekile edolobheni laseThekwini uthi ke ethembisa ukuthi isazoqhubeka. Kamela phambili ke mlalele emsakazweni izilomzansi ku 98.0 FM. Ngalesi sikhathi asiya ke siyobheka imiyalezo yakho osinikeze yona ngenhloso yokuthi usize umlaleli osibhalele sizwe ukuthi ime kanjani. Ngoba bakhona abalaleli bebeqhubeka besinikeza imiyalezo ngenhloso yokuthi asizakale umlaleli osibhalele namhlanje lapha ngaphansi kwengosi yethu ethi sini nabalaleli iyamhlupha lento.
1: Ngibingelele Sindi lithola mi ubhuti akambizo lwa kwakhe mefika nje mebuya lapha mbeke la hlale ngaphansi alibeka udaba amtshele ukuthi nkosikazi wami ngiyakuthanda kukhona yini ungifihlela kona engakwazi noma khona engikwenzayo engakwanelisi uzombuza yini ethi nguyini ungibuze kanje bese buzu umngane wakho oweqiniso lofiya la noma mitha engikho qiniso aphinde futhi amtshele ukuthi ngiyabuza uphinde ubuze futhi usikazi wami ngimthandayo umngane wakho bekungekho ngokweqiniso yini noma yini indaba ayibeka endlale nje isibhadla ukuze usikazi azi ukuthi usezomvala umngane wakhe mpela sathi indaba useyibambile wabo ekhaya. Ngiyacela nje ukuthi ungasizi.
2: Sawubona Sindi nabalaleli ngithi mina asiyeke indaba yomndeni ukuthi uzobiza umndeni ngokwami nje ukubuka kayiyeke ngoba vele baye bevelwe ngamfuni bazothini manje vele bazothi nako sasikusho. Akakuzwe njena ukuthi uthini uma ivumelana nesimo ukuthi uzosibekezelela njengalo yamlalela ekuqaleni othe kuyabekezelwa kade kwakubekezelwa izinto emakamereni uma ivumelana naloko yena lo mkhwenyana kuzwe nokuthi uvumelana nesimo bangaxabanile uma engavumelani naso bahlukane angayi nje emndenini ngokuyothini uzothini umndeni ongeke ulungise lutho. Akakhulumi nomngakhe uma sibeke nesivuma yento yasibekezelela isimo uzoba unumber bazoba i-3 bazoba bobathathu.
3: Ngiyabingelela kwesisindi ngiyabingelela baleleli eyasongo inkinga yabhuti wesisindi kodwa ngiyaye ngizwa kuthiwa iqiniso liyamkhulu lo muntu ubhuti nje akahlale phansi nonkosikazi wakhe ambuze nje ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwakho nomngane wakho ngoba akukwazi ukuthi ungakhetha ukuthi uhlale nomngane wakho obusuku bonke ushiye mina ngumyeni wakho yiziphi lezi ndaba ezingapheli uma esaphike ngalikhuluma iqiniso lapho bese ayamtshela ukuthi ngosuku lokuthi asho nje usuku nesikhathi noma usuku agcina ngalo umngane ufika le ngosuku la bonakalo isigameko yena athi yazi ngakubona nenza ukuthi nokuthi nokuthi so ingakho ngibuza ukuthi nihlanganiswa yini mhlawumbe from lapho kuzobe selikhipha iqiniso sesukuthi kwenzakalani phakathi kwabo ukuze naye ezokhululeka ngoba le nto ilimaza yena njengoba ethuleni unkosikazi wakhe engaziluzi unkosikazi efihlile eyitshela ukuthi konke kuhamba kahle unkosikazi uqhubeka nempilo yonke into i-right kodwa le nto idlayela so nje ngiyacela ubhuti ahlale phansi nonkosikazi wakhe nje ambuze nje straight angalokhu eshonele nale ngiyabonga uhlengile emadeba.
4: Angibingelele Madlaba ngibingelele bakithi nako anonymous umnikazi wenkinga. Engakusho nje bhuti uma ubona inkinga and ubona ukuthi iyakudla loo nto kufanele uyikhulume because esikhathini samanje ziningi izifo eziba khona kumuntu ngenxa yokuthula nezinto angakhulumi. Engakusho ukuthi unkosikazi wakho kungenzeka ukuthi khona inkinga nayo but akafuni ukuphumela obala kuwena and lapha ekamele nasazi ukuthi sinjani isimo because ngiyabheka nje ukuthi uyahamba 2 weeks wonke ungabuyi. Usufikileke 2 weeks kunokuthi anake wena kodwa still ubhizi uyenza lento ayenzayo nomngani wakhe kusuthi mina mangibuka nokucabanga kwami mhlawumbe ngala ekamereni mhlawumbe ayikho injabulo ayifunayo mhlawumbe ugcine sebona ukuthi ingcono ukuthi ayithole kulomngani wakhe ukuthi ke phela silale.

0: ngeke sizwe ngomangameli ohlula umsebenzi wakhe ukuvikela thina.
1: Love Tepenote Lalusia Umhlanga Kwamashu Inanda Umjodi Lamesi Tongat Montecom Phoenix Zimbali Crowdville Palito Shagaz Rock Salt Rock Umhlali Ndwetwe Mzinyathi Verulam usithola ku 98.0 FM Izwi loMzansi Yizwi umehluko. Teta lo sawuti sifuna ukusebenza.
0: Msakazo nakhe zamzantsi 98.0 FM 0604807164 kumhla ka 27 namhlanje inyanga uMay 2026. Saba?
2: Uthi sambanya.
0: Siyaphila kunjani?
2: Aphile mfethu, hawu sibulo hlamba.
0: Sho sibu.
2: Hayi, mfethu nama ngiyake ngifakazele ukuvota. Hayi mina ke vele into yami, mina ngingeni. Angingeni. Ngiyezwa namanje ubaba lolo omusha lona ngicathi uthe isikhulumele efisha selokhuzana.
0: SMK.
2: Awona labantu wathi batrainiwe ngokuthi bedlala imiqondo yabantu. Ngendlela mabekhuluma la naye uyezwa ungathi unqezi usikhathi ungaqondile. Ubone lento abayikhulumayo into engekho njengolwandle egoli. Yabo? Maziyibuka nje kahle. Ngoba phela mfethu awukwazi ukuthi ungathi wena abaka uthi yena hayi asalitholi ithuba abanye bathi hayi salithotswa lokwaqala mapathina salitholi usho njalo ngini
0: ehe
2: babekho angini uma ukhuluma iqiniso nje most abantu bababo ku MK bekuyama members ANC sibe bathe buswa ini uma uphinde futhi umyalo lawo bathi
0: kodwa phela uzothe omunye i MK le
2: ya
0: kwa ku ANC leyo
2: ya abantu abantu abaku MK ba
0: Ba. Abanye bebechaza. Abanye bebechaza ukuthi nje baye ngoba ngingizwa abanye bechaza bethi babevinjwe iANC.
2: Hayi kinto njalo umuntu mayine inhloso ukusebenzela abantu nje uba ishoshoko ukusebenzela abantu. Nangu sisi nje usisi uMangobese nami. Umuntu mayine inhloso yokusebenzela abantu nje uyayimela iqiniso lakhe. So le nto epolitiki ngifisa ukudlala ingqondo zethu ngoba ngisho wavutha lephi iqembu futhi noma ngathi yilipi. Noma ke tshilipi ngisho sna lokushaka namakhanda batha mabhayi shungu sindwa yesishimisayo lapha ngoba kuyo kovota nje ngithule nje ngibone hey afwethu yabona mama ekugcineni kodwa abantu laba masebebe yabo nje ngikwenze sibone isidulo bakhona amanti bekade bethi uhamba sovotela ukukhipha iANC but namhlanje basebenzisana nabahleli nayitafuleni kanje ayisantshontshi namhlanje yabona so ungayibizwa ngani yonke lento leyo ayi akuse won iqini iqembu yamasele bebethisa ngawo wonke amagama kuyokhethembi lawo 2024 namhlanje bahle nayitafeni even i-DA yabo so nje futhi lento epolitiki fethu into nje futhi enginalo iqiniso kwase kuqaleni nokudrafta kwazo nje futhi enalo iqiniso leyanto
0: leyo abanye sibu nje bebechaza igadi wene yabo manje sibagade eduze
2: sibe right manje abasantsho nje babagadiwe
0: ya
2: I don't know kid.
0: Siyabonga. Sure. 24 minutes after 2. Marka Manxihora zikhona ke izindaba ke umsazweni wakhe eMzansi u 98.0 FM. Hi.
3: Sonde njani?
0: Siyaphila kunjani?
3: Ah siyaphila.
0: Kusiyami.
3: That's something ngilalela nje la uMbuyisi.
0: Umbuyisi.
3: Tiyangiba. Ilalele nje inhlelo nje zezilumzansi kuyangena kuyaphuna. Khona la engisala khona wesithombe. Ekutheni ingazi ukuthi le ndaba yangomhla ka 30 imayelana nabantu bokufika akufanele bahambe bangenazi incwadi. Zokuthi babe la. Okunye kuvele kungimangaze labantu endle abaningi ngayo. Kuyafisa nje ukuthi ngibone le incwadi zabo ukuthi zibhala ukuthini. Kwa phela abantu sebehlalela iminyaka lokho umuntu ofika azovakasha ahlala iminyaka ngiyafisa nje ukwazi lezi incwadi zabo ibhala ukuthini and naleyo ukuthi baqeda imisebenzi angikholi ukuthi imashini mashi ikhuluma ngemisebenzi kuphela labantu bangena ngokungekho emthethweni nemithetho noma kuthiwa bangena

0: Zotela nje ukuthi ngibambe la ngikhona kwamanje ngidedele wena.
1: Alright, isizathu kwegambushe kuzanye ukugwenya yona lento yokuthi kube nabantu abazo-influensa abantu ukuthi bangakwenzi ukuvota. Bafuna ukuthi kube yilungelo lomuntu ukuzikhethela ukuthi uyavota noma cha. Uma ngabe uzokhala ngokuthi ukuvota akusizi ngalutho, kungaba unako nemqondweni ukuthi wokuphi lokhu ufuna ukusizakala ngako uma uvota. Ngoba eqinisweni gambushe, njengoba i-system iwakhile amaqembu amaningi, kwenzela kona ukuthi uma ubona ukuthi uqembu A akakusizi njengoba kushiwo, iya kuqembu B. Kunale politiki ekhona-ke kuthina-ke eyakwazi ukuthi umuntu ngoba nakwathi uyiqembele ukuthi uma esebonakala esiyovotela elinye iqembu, kuba ngazi ukuthi usone ukudlula wonke umuntu okhona emhlabeni, kanti kuyi-choice yakhe umuntu. Yilapho osuke ubona khona ukuthi labantu ngesikhathi bekhankasa entweni akade bezisho abasazenzi lezo zinto, yini ezokuhlalisa ukuthi ugcine uphoqele ukuthi uvotele bona labo bantu. Nakhona-ke kufanele sikuvume thina gambushe, iqiniso alikho kuthina sabantu. 1994 abantu abamnyama babehlangene bemunye kuvotelwa uhulumeni omuntu omnyama, lo namhlanje kukhalwa ngaye. Okusho ukuthi uma sithi thina uhulumeni omuntu omnyama uhlulekile, sichaza ukuthi senza iphutha ukuthi sihlangane sibe munye ngo-1994 sivotele uhulumeni omuntu omnyama ngoba sibona ngazi ukuthi asisasizakale. Lokho kuphinde kususe umsindo futhi kuthina sisodwa, sithi uma ngabe sithi wayengcono uhulumeni wabo amhlophe, abanye bazothi this and that, babale lokho abakubalayo. Kulena-ke ezophinde iconfuse kakhulu gambushe, yabona abaholi bepolitiki ngisho emasontweni kubafundisi nakephi nakephi, uma kunomkhankaso bayamukeleka kahle kakhulu, okuchaza ukuthi nabo abafundisi bayingxenye yento esuke izokwenzeka okuwukhetho. Loyo nto-ke uma singabe sizothatha uNkulunkulu simfake kulento esidalule yona ukuthi kuvote ngendlela okusuketwa ngakhona, ngicabanga ukuthi sobe senza elikhulu iphutha nakuyena uNkulunkulu. So nje lilonke mfowethu, akube i-choice yomuntu othandayo avote, ongathandi angavote. Kungabi nento yokuthi osuke eyovota angazi ukuthi mhlambe wenza okwrong, nalowo ongavoti okwakhe nokuthanda kwakhe.
0: Ngolosi.
1: Siyabonga gambushe.
0: Siyabonga khona. Right, abantu-ke bebeka zona ke izimvo zabo.
2: Ezweni lobuzazi. Aphila Sclobus. Aphila. Ikulalele ezweni lobuzazi. Awusiyalo yithi abahambi abantu abangaphandle, leyibolile le nibolile le nto le lo wase Nigeria owenze ingane wayenza isalukwazi. Abahambi bonakele abantu abangaphandle, bonakele abahambi. Yashaya umhlaka 30 Juli, abahambi eyi bezokwenza umngcola. Zwe nalapha Nigeria thi bashisa iy'tolo ezaka-Shoprite. Hheyi, abahambi. Ngilalele izolo lobuzansi ebili eyi nami ngiyafuna ukuhlale. Eyi lobulobi ubabile kodwa ichathile seyingcolo manje kusafani.
0: Eyi ningi ukubamba impela umkhuhlane mfuka baba ncane sathi ungaba ngcono. Hheyi ngathi kube kuningi kakhulu. Waza uyivala ngolobulobi. Hayi, khawuthi ndithethe emfondeni mani.
3: Ngibingelela bhuti Sithombe, ngibingelele nabalali. Uyena owenza ukuthi abantu behlelwe umdlandla nothando lokuvota. Ngoba manje abantu bathi bayavota lokwawina inhlangano eyodwa nje. Bathi bayavota abantu. Hayi, kuthiwa kho inhlangano ewinile zwile zithole amavoti alinganayo inhlangano, kodwa kube kunamavoti alahlekile. Kusho IEC ukuthi amavoti alingani, inhlangano zithole amavoti alinganayo, ingakho zenza i-GNU nje. Yonke leyo nto leyo iyinkinga ngoba kuyashiwo ngala kuthiwa amavoti alahlekile ngala usho okunye yena. Ngoba namanje nje njengoba ekhuthaza abantu nje, mina ngibona kona ukuthi uwenzela kona ukuthi ebe maningi amavoti akazi wantshontsha futhi watshontshelela inhlangano yale ndoda akayithandayo u-IEC anonymous.
0: 10 to 3 o'clock ohlelweni ngikusasa lethu ngo-3 nakanjani khona kwintombi esemabomvweni ngemva kwendaba ekuphathela uhlelo sigeqa amagula drive show go

0: And wherever they are, they must know it is me or them.
1: Yebo sikhuluma kona nje kuthi nabo aphithizela kunjena singazi ukuthi kusasa lisiphatheleni nakhona kodwa alikashoni ilanga akukakahlwi. Ya, injani ndaba? So sakuyona ngeleyo mpahla le njengokukhumbuza kona ukuthi khumbula owakufunda ekhaya. And isimo somnotho indlela izinto ezimi ngayo. Uyasebenza kusebenza kodwa kuya demand ukuthi ukwazi ukuziphelisa. Sikhuluma njena khona sikhala nangabo sopolitiki kodwa ukukhumbule into onolwazi ngayo nongayenza kangcono. Angithi ngawo nje abanye bebebuza ukuthi lento eyikhulunywa lemsakazweni ziyafika ni kulabantu afanele zifike kubona. Ziyafika kodwa ngiye ngithi umgomo oqala akubuze wena lo mbuzo uthi iyafika ziyafika ni kuwena. Njoba mina zafika nginyila nganikhuluma nje kulomsakazo. Ingakho namhlanje nje ngoxoxela ngemangubane handcraft services. Neko akwenza ngakhumbula ukuthi mangubane ntombi engizalayo. Ibisenzisa lomsebenzi wezandla. Ukwakha wona kamacansi namhlanje avuka ngayicosha ngilalele kule platform so namanje ke kuphithizela kunje noma ngikuxoxela ngalo wami kodwa nawe gakabi late ukuthi ukhumbule ukuthi yini ongayenze khoneni lakho while kubhizi ezweni. Right, mangubaneni craft services, msebenzi wawo kamacansi lawa siyakwazi kwenzela ke wona njoba ke ikakhulukazi ke khona ke igcema khona futhi ke nencema amakhulu nje bheka ngoba ke igcema lona ulithola nje ngo120 rand kuphela lele likhulu. Right, abantu ke la abayokwembesa abantu abayokwaba njalo njalo amabandla njengalawa amazayoni asebenzisa ke la amacansi impela so ke la amanazaretha ayawasebenzisa so siphinde sibe nawo lana ke incema incema ke la yona ku 150 rand nje kuphela le enkulu kodwa futhi masekuzekwa awathenga ayishumi thothi ne order call ukuya phezulu siyaqala futhi ke lapho ke sithi kwehlela ngezansi phela singabantu. Right, kodwa okukhuluna konke khumbula imuva lakho kuyakhumbula thi icansi namhlanje lisabambeni enkulu indima makhunyangazwe izinto lezi ke zesinto so ke isicepho sikhona ke la 80 rand 90 rand incema igcema isika 80 rand sona ngalokho even lento nje kanazo ke lana ke izinqoko ezinye zezinto ke ungakwazi kuzibona ke nalapha na ke ku TikTok @sithombe sesele 1 musilandela ke nakhona ku Facebook Mzwenkosi Chongo so sekwazi futhi ukusebenzisa ke la imbala yeyintambo ezokweluka ngendlela wena uthanda ukuthi imbala imi ngayo. Inomba loke oyithintayo u 062 66 34 351 062 66 34 351. So ke sithi nje hashtag umsebenzi ususezandleni na ungalibambi iqhaza ukudala amathubo omsebenzi ekhoneni lakho udla ngamandla uthi usefuna ukukhuluma ngamagama abantu 3 o'clock.
2: Udabule hamba phambili kuleli hora emsakazweni zilomzansi FM luthi meya kamasipala esifunda eHerigwala ukhansela uzama ukuhle enqumalo usenqusa umphakathi kubungena ugxile kwezolimo.
3: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
2: Ngo 3 o'clock umsakazo wezilomzansi FM uyaqhubeka nokuba ngumbelo ogwansile ezingxenye nezahlukene zezwe. Undodiza lo sawubona mlaleli. Imeya kamasipala wesifunda eHerigwala ukhansela uzama ukuhle enqumalo unxusa umphakathi ukuba ungene ugxila kwezolimo njengoba izindleko zokuphila zenyuka mawala. Usho kanjena ngesikhathi kuqhubeka umhlangano wamakhansele ololomphakathi esheshe endaweni yasofa eningizimu yakwaZulu Natali. Umeya namakhansela kade behlose ukuyolalela izimvo zomphakathi mayelana nesabelomali esentuthuko e-DDL esonyaka wezimali ka-2026-27. Unxumalo ke uthi abantu kumele bazame ezinye izindlela zokuziphilisa ukuze bakwazi ukumelana nezindleko zokuphila ezimbeqolo.
4: Yonke enye into izonyuka South Africa nakuzona zonke indawo ngoba noma yini obozoyithenga manje isinyukile ngenxa yesimo sezomnotho esithinte kakhulu abantu abaningi sakhahlameza kakhulu nalabo abangasebenzi.

ngibingelele mangubani umthwalo kaMenxa lo ngwakhanyile ngilapha eshowa kwegcinhliziyo cha ke sibongile kakhulu okwenziwe izwe leli laseGhana ukuthi umalizwe simemeza singabantu baseNingizimu Afrika sithi abantu balo asibafuni la ebese lithatha izinyathelo zokuthi liyabalanda siyafisa ukuthi namanye amazwe engathi engayosika iphethini kokwenziwe ileli yazwe ukuthi nalo lithumele elikuthumelayo lilande abantu balo kungaze kuze kugcine sekuxoveka izwi lethu ngenxa yabantu bakwamanye amazwe abangazi ukuthi bazokwenzani ezweni lethu siyafisa futhi nabantu bakithi bengabi vocal kakhulu entweni yokukhuluma ukuthi abantu bokufika abahambe abantu bakwamanye amazwe bahambe kodwa ekugcineni uma sebehambile laba bantu ebese

besiqoke izikhumba sonke silahlekene nendwangu. Kumbula imbeleko ingane ayikazi yayenzelwa kubo, iyenzelwa kumalume imbeleko, noba ngaba uma wayo ushadile noba ngaba akashadile, imbeleko nje yenziwa kumalume. Umakoti mayesuke eshadile kuthi mase kusondela izinsuku zakhe zokubeletha ingane yokuqala, abese ihanjiswa kuthiwa kaye kubo ayobelethela kubo, ngoba abantu bakubo yibona abamaziyo kusukela ebunganini ekhula ukuthi empilweni yakhe ubephila iphi impilo, iziphi izigulo anazo, abe khule nazo abazaziyo ukufa kusemzimbeni wakhe, ekungenzeka ukuthi abantu bakubo bakufihla ngesikhathi ukuganiselwana, bathi njalo uyaphila ungumcimane. Kanti kuyaziwa ukuthi kunesifo esithize esibuye simvuke. Manje bese kuthiwa ukuze angathi mayeshona mayebeletha bese kugxekwa abantu basemzini, umama ezala hayi umthakathile, wathini wathini, kuthiwa kaye kubo waqala abonakale beletha, abelethe ingane iphila. Lapha ke kubo kuthi ke masebelethile kuthi makuphela iy'nsuku eziwu-7 ingane ikhona iphilile, bese ke kuhlatshwa imbuzi noma isikabhu igusha, kwenzelwa imbelekwa, akushiswa ngisho impepho emsamo alokhu ze ke abelethe ngayo ke le ngane eseya emzini. Emzini wangeke afike ephethe ingane ngezandla, ahambeke ehamba nomakotshana, angithi umakoti uthi mayeyogana kube khona ingane yakhona, uyeke le nto sekuyafundwa manje akusenzeki. Umakotshana usuke khona naleso sikhathi, baphinde ke lokhu zini baphinde emzini. Maye lapha-ke emzini ingane-ke sekuboniwe zonke izinto ayike zihamba kahle, ize igcine iqanjwe igama-ke, bese ingena kule sigaba-ke abantu abathi imbeleko, ekungayona imbeleko. Angithi sengishilo ukuthi imbeleko inhloso kwakuwukuthola isikhumba sokubeletha ingane, umakoti uzobeletha ingane. Yingakho uzwa kukhona isisho esithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa, sakwakusho khona ukuthi uma kwenzeke liyashona leyo ngane yokuqala uzosibeka isikhumba ngethemba lokuthi ingane yesibili uzoyithola. Yabo. So mase kufika ke emzini ilapho ke ingane siqanjwa khona igama, ayikwazi ukuqanjwa komalume ingane yakho omunye umuzi. Lapha isuke kuyobelethwa nje, bese yaqanjwa ke sekuyiwaphi emsamo, sekushisa impepho, kuyiwa nembuzi. Ano leni into there's no way ukuthi ungathi ngeke uyenze, there's no way ukuthi ungathi la ekhaya siyahlupheka, la ekhaya sisindisiwe, because uyomregista manje ngokusemthethweni ethongweni ukuthi kwaziwe ukuthi la kulomndeni, njengoba kwenziwa makufika ilungelishe lomakoti ezogana echelwa ngenyongo, wethulwa usuke registra umakoti lapha emzini ukuthi sesinelungelisha kodwa liyona ingane lizozala izingane. Nalengane ke uyabika ukuthi sesinengane la ilungelisha, igama lalo lakhe simqambe ukuthi ngusibanibani, sicela nimvikele nimuphe izinhlanhla, nithini ukhulunywa empepheni lapha. Abese-ke efakwa isiphandla. Ukhumbule ukuthi isiphandla siya ngowemizi, weminye imizi nje kuye kusetshenziswa isikhumba senyongo, ngaba ngeyimbuzi, ngaba ngeyenkomo, ngaba ligusha, kwenziwe yona aconsiselwe ngenyongo, abese kuthathwa leyo sikhumba leso senyongo senziwe isiphandla azosifaka.

0: kule case sikhuluma ngengane ezalelwe emshadweni ekusho ukuthi leso siphandle sizosifaka esandleni sokudla. Masibikiwe ke isiyakwazi ukuthi mayikhula kulandelelwe kamanye amasiko mayintombazane njengomhlonyana nje maye ngumfana elokhuzini ebhomeni yoweluka. Abanye bazothi ey manje amaZulu pho ngoba akasuki. Akulona iqiniso lelo. Ukusoka ngo into yaseAfrika nje wonke amaAfrika ayasoka. Kuphela kuba nezimo ezithize eziye zifice isizwe esithize kulezi zizwe zamaAfrika. Bese kumiwa njengoba kuye kwenziwa nasempepheni awukwazi ukuqhubeka ushisa impepho umsami sonakele nibone ukuthi mani ishisa impepho kuyonakala. NamaZulu ahlaselwa sesikhathi la kubonakala ukuthi izimpi zaziziningi ayezilwa kudingeka izinsizwa. And uthole ukuthi udinga lamabhungu la kufaka ngaba kuthiwa bayosoka. Ngesikhathi ke sesilo sakaDukuza nethi uba uShaka ngelinyelaso ichaza ukuthi akuyena uShaka kulona igama lakhe.
1: Okay,
0: ligama elavela ngesimo esithize but asithi isilo sakaDukuza. Ngaleso sikhathi wabe sekumisa ukusoka kwezinsizwa zamaZulu ukuthi azike zime ngoba awukwazi ukuthi kuliwe izimpi silinde labantu kuthoba saphola lapha kade beyosika amajwaba. Yama kanjalo-ke hhayi ukuthi wayethe akungaphindi. Namanje uma ungabheka enkolweni yobuNazaretha awukwazi ukuyoba leNazaretha ungasukile. Mhlawumbe ngikhuluma ngamaNazaretha kaShembe ekuyiyona nto engiqiniseka ngayo, yona nkolo engiqiniseka ngayo. Uyasoka ngamaZulu lawa akushiwo ukuthi mase engumNazaretha asenomZulu. But lapha kaShembe akushiwo ukuthi ngumZulu moya eNazaretha nje noba ungumSuthu noba uLimpondo noba ungumPedi noba ungumTswana ma ufuna ukugqoka leya ngubo awuzoyigqoka ulengisele ijwaba. So ngithike kuwena kuba nezimo ezithize eziya zenza ukuthi mhlawumbe isimo esithize kugcine kungenzeki izinto ezithize but siyabuya mase kudlule leso simo sibuyele endleleni. Nakule zinto ke zelokhu zazempelewa awuzothi ngoba ngesikhathi mhlawumbe ingane befaya yenzelwe na 3 months ilokhuza iregister ukufaka isiphandla ningabi nambuzi ningabi nani kufaya nazi ukuthi niyakweleta and ingane engenzelwanga impelewo leyo ngane suke ingenasisekelo awukwazi ukukhuluma ngayo kunanoma yini oyikhulumayo empepheni emsamo because uzothi ukhuluma ngabani ngoba lo muntu akaziwa akukaze kubiwe like ukuthi kukhona umuntu onje. Bese uyazibuza ukuthi kungabe siyazithanda yini izingane. Kombule ukuthi namagama la maziqanjwe izingane kubalekile ungaqambi nje igama nje. Khona amagama okuzo nje kuthiwe Dumazile. Mawuthi uyalandela ubaba wakhona wayefuna ukuzala umfana.
1: Adumala.
0: Kwazala intombazane. Esikhundleni sokuthi yenambo okhudla utshani lapha noNguduza achatha akhipha amahlengehlenge la ukuza ukwazi ukuthi
1: kwenzeke le mfuna
0: ama-chromosomes wakhe i-chromosome engu-Y ibe dominant ukuze azale abafana kwehlele ngu-X.
1: Ayivamo
0: sikhundleni because udinga nje ukuyochatha ukhiphe le zinto i-chromosome ulungise ama-chromosomes wakhe ukuze athumele i-message right kuma-hormones i-dominate le ngu-Y ngoba iyona emele abafana. Bese uqinisekisa ukuthi ingane elandelayo ingumfana. Simple as that. Sengehlula abogogo labe ababengayile ngisho esikolweni kodwa bazi ukuthi kumele kwenzeke.
1: Emayengayile esikolweni.
0: Yayibona leyo. Wobheka umuntu mayeloko ebizwa ngokhila. Ujwayele ukugwaza ngempela kuthanda ukugwazela imazi abantu because kunespirit osifusayo uma ulokhuza ubizalela gama. Nengane

0: moya uqamba ngegama elibhedayo kunomoya othizo owufakayo lapha njengoba ke ingane ithi mayizaliwe kube khona isidalwa esasiyicelile ukuthi lengane ayizalwe ngesikhathi weyiregister lapha emsamo uyoyiconnecta nalesa sidalwa ukuthi naye ke seyifikile siyayibika ke manje sasiyinikele ezandleni zakho ukuthi ivikelini niphi izinhlahla njengoba izelwe ifumbe ethenje leza nhlahla ukuthi makufika isikhathi sokuthi izandla zivuleka zengabaliki leza nhlahla zinganyamalali ingakho khona le nto ingane maye sencane kuthiwa ikhunge mawuzoyiphatha ukuze ungaphazamisa izinto zayo ingane ke ezalwa komalume ezalwa ngaphandle komshado iyayenzelwa na impeleyo kodwa iyenzelwa kubo la komalume la kuzalwa khona uma wayo ekhabonina ayiyenzelwa kubo kababa kodwa iprocedure yafana izoqala ngesikhumba ngoba kufuneka ibelethiwe kuneka le yambuzi ihlatshwe ukuze kutholakale isikhumba sokuyibeletha ingane ayiveleki ithi zalwa engumbungu nje soyigaxa esiphandlwile gaxa sezinyonga no iyalindwa at least 3 months abanye balinda unyaka ibe siyenzelwa ke isiphandla sekubonakela ukuthi iyaphila ngempela ngoba kukhona le nto ukuthi ingane esencane ekungenzeka ishone isibonelo umuntu oyenzelwe isiphandla wabikwa empepheni mayihamba emhlabeni uyawazi ukubizeka empepheni abelithonga but ingane encane eshone isencane asikwazi ukucela ngoba nayisuke ingakabi nalutho so ke iyalindwa ayivele ithi izalo ibe ifaka isiphandla nje so mayenzelwa ngumalume ingane mangaba izalwa intombazane engashadile ubaba waleyo ngane ngumalume wayo umalume maye senzele zakhe izingane nayo le uyifaka ngaphansi kwakhe kodwa umehluko bese uba sekuthenini yena isiphandla sayo uzosifaka esandleni somnxele ezakhe njengoba ezobe ezifaka esandleni sokudla masikhuluma ngezingane zikamalume sikhuluma ngomalume wesigcawu njalo onomagodi wasenesigcawini ekusho ukuthi izingane zakhe ziphelele la umawazi wachelwa ngenyongo waba ngowala ekhaya so ke lezo zingane umuntu osuke zigadile kuba umalume ngoba umama wazo usuke usise omdala wakhona akanangane akakwazi ukuba nengane egcikeni labazali bakhe irresponsibility yonke ibhekwe umkhulu nogogo wayengani bese umalume ke edlala indima yokuyikhulisa ingane njengezakhe njengoba ikhulisa zakhe la ayikhulisa enze zonke izinto so ke ayikho engasifaki ilokhoza isiphandla njengoba kade ngisho kungaba nifaka isiphandla sesikhumba sembuzi noma isikhumba senyongo kodwa kumele kube njalo and ke ngeke uyenze ngenkukhu ngenxa yokuthi sidinga lesasikhumba le nto uyibone umuntu efayile isiphandla samathambo enkukhu ngumkhuba oqhamuka la abantu bethi siyafuna ukwenza kodwa amandla sinabo babe sebebambisa ke ngenkukhu bese ke kulokhuza kube yilokhuza ke kube lisiko ke lingathi ke lesiko likhomoni kweminye imizi ke kuye ukuthi makucelwe ngenkukhu kungafakwa nokufakwa lento yamathambo abanye bathola ingane ifakele emqaleni amathambo abanye kube laye lokhuza nezihlakalini kweminye imizi kuye kuthiwe makubanjiswa ngenkukhu kuthiwe kukushweleza ngakho ke njengoba kushweleza ngeke kube khona umuntu ozofaka isiphandla ushwelezela nje ukuthi cha siyaxolisa ukuthi bekufake ngaba siyenzela ukuthi njengamanje amandla asikabi nawo siyacela nesiphamandla sizoyenza ngembuzi mase siyenza bese inyongo iconsiswa lapha emsamo ngoba kokushweleza lo wonelindile. Sithi ke asithi masizenza lezi zinto sibe nomehluko ngoba umuntu oy understand njengoba ngisho imbeleko ngalendlela engiyichaza ngayo olapha emathungwini mawuthi ayisenzela usibani banimbeleko usalindele ukuthi ke kusho ukuthi kukhona elinye isuku elisazolandela because imbeleko uyazi ngenye indlela akekho umuntu ofuna ukungengezwa nabantu abahlazi abanye abangabelaphi bebiza ngembeleko udide ukuthi why kunzima kanje uku-understand because igama liyazisho okwakho ukuthi u-understand ukuthi kutheni kuthiwa imbeleko kwasukelaphi then ube suyayithola ukuthi no ile ndlela ekufaya sisho ngayo because njengoba ngisho imbeleko yakho malume and yenzelwe ingane yokuqala ezinye izingane zonke zimelethwa ngesikhumba sale yokuqala ingane masizihambela nje ngezinyawo ayisayidinga imbeleko because ayisabelethwa yabo njengoba nebele mayisiphumile ebeleni iphumile ayikwazi ukuthi ngelawe lelabele ngelolandelayo ya so ke kimi kubalulekile ukuthi sizi-understand lezi zinto manje kule minyaka ke uthola inqwaba yezingane ezingenzelwanga lezi zinto ekuthi noma kufika isigaba sokuthi esikoleni akukho ngisho ukuthi kushisa impepho kubiwe ukuthi naye ingane manje yoqala isikolo iyakwa grade R sicela nipho ukuhlakanipha esikolweni ifike ingane yentombazane esigabeni sokuthi yenzele umhlonyana mhlawumbe abazali bayenzele umhlonyana imbeleko ingazange ilokhoze idlule isigaba sesiphandla uyazibuza ukuthi lo mntwana mengarejistwanga lapha empepheni ithongo lithi ubani masenethi nimenzele imbeleko noba lithatha ukuthi ukuthi sesihlobo nje sala ekhaya mhlawumbe baxakekile okanye umuntu owafelwa ngabazali ndisenizomenzela nina la ilokhu zini and asiyeke lento lobu vila bokuthi siloko sithi akutheni lingaboni asibiyeke lobu vila lobu bokuthi kutheni lingaboni ithongo umlaleli oqhubekayo nokulophuza ukuthi liyabona akazibuza ukuthi uyabona yini lamazungu akhuluma njengamanje obewe ezongena ezindlebeni zakhe kungabe yawabona yini engene ndize suka la la ngekhona isitudo eyongena kwakhe ngene sangweni awabona awunange ezakhe emizindlebeni ifa uwaboni ngenxa ukuthi angumoya ahamba ngamazo moya then understandeke lento ukuthi nali thongo ingakho kukhona impepho nje yayakhelwe leyo nto ukuthi kubikwe ngempepho kuqale kube nephunga elithi malizwakala bese ithongo liyasondela ukuthi kusho ukuthi kukhona inkulumo ezoba khona uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba omvela inqangi masizophuma siyambikela ukuthi sicela sigade endleleni kutheni singabuzi ukuthi akabonini mara ebuya sibonge futhi ukuthi siphephile masizodlukudla sibonge ukuthi masivuke ekuseni sibonge kutheni singabuzi ukuthi akabonini kwakufanele ngaba sisenze zonke lezo zinto ngoba uyabona ubona yonke indawo futhi iqiniso lithi umoya awuna substance umoya uyonto ongayikhomba njengoba la ngamazwi ngiyakhuluma ngiphambi kwakho manje ngeke uwakhombe ngoba umoya
1: nangu uyashaya la studio noma manje
0: yes ngeke ukhombe so ke asingaloko sicasha ngezidindi asakheni ama foundations a strong ezingane ngoba kwalento yokuthi uthole ingane sekuthiwa ibangwa ngamadluzi isukela kuzona lezinto zokuthi akukho la i-register khona.

0: ikubo ayirejistiwe, ikomalume ayirejistiwe, ezinye uzithole zenzelwa isiko kubo kwayo, uthole ukuthi kwabanesimo sokuthi uyohlala kubo kwayo, bese ke lapha benze lamasiko wonke but bengenalo lelo lungelo. Angenzi kumuntu nalento yokuroba, ngoba at least uma ufuna ukuroba uyakwazi ukuthi uyoxoxa nomkhwekazi ngale kwanye umukhwe wakho ukuthi hayi, ngoba le ngane ihleli lana, ngiyacela ningivumele ngibe ngihlawula, ngizuza kancane kancane, yabo njengenye insizo yalokhu zayo ya le bhizane, yabo ebhizane izinsizo zikhona, khona insizo yakusuka neyaqonda ufuna uma wengane azohlala, ufuna ukumza ingenankomo, yaqonda umkhwe wayo nje yambhayela incwadi uthi hayi, ngicela ukubona, ngifuna sizoxoxa indodakazi yakho, angizothumela abakhulu, ngizozila mina.
1: Okay,
0: lavumi khehla. Wafika washo ukuthi hayi, ngifuna ukuzela ngoba ekhaya kukho umuntu omdala uzobheka umuzi, kodwa inkinga angisebenzi, anginalutho, ngiyothi uma ngithola umsebenzi ngisebenzele la kwakho ukulobola. Hhayi, bavuthonyana bayo le ndoda ukuthi uyajwayela lo mfana, wathini wathini, lithehle lathi hhayi, hlisana umoya womuzi ngowami. Laselithi-ke ngoba ngiyayiqala le nto uyezwa, angikaze ngizwe nasemlandweni,
1: hey.
0: Kodwa ngizoke ngikunike leli thuba, ngibheke ukuthi uzoyenza yini le nto eshoyo. Lavuma, kwaphela inyanga eyodwa wathola umsebenzi ngempela, washo walobola. Uyabona ukuthi sesizwa nayithongo lasekhweni lakhe ngokuthi kuxoxiwe. So ke kwesinye isikhathi uma ufuna ukwenza ubugebengu, yenza ubugebengu ngesintu, uxoxe ukuze bavume abantu balapha.
1: Bavume
0: ngenhliziyo, ubarobhe ngokuhlakanipha. Ungenzi lo bugebe ngobubhedayo bokuntshontsha ingane, ubese ingane uzoyidonsisa kanzima empilweni yayo. Kunezingane lokuthi uma sengisho njengoba sibuye sixoxe nabantu emaceleni, umuntu akamazi uma wakhe, akalazi komalume, ubaba wakhe wahlangana noma wakhe le koGoli. Wathatha ingane, wathatha ingane wathi uyoyibona, uyoyiveza kubo, umuntu emaholidini, wayahamba kanjalo ingane, ikhula ikhulela kubo. Kwayena ubaba lo akakwazi ekhweni komalume walengane yakhe, ingane ikhuli nale nto, seyinezinkinga manje empilweni, seyindala, kufanele ihlehle, ihlehle leyo malume, ayazi nokuthi ezohlehla kanjani. Okokunye, akufuneki ubuqili ubenze ube selfish, uzicabangele wena, ugcina ingane sowungasayicabangeli. Akube nezivumelwano zokuthi mayela, khumbula ukuthi moyikhulisa wena ingane ikhulela kini, wena babo wayo, ningashadile noma wayo, ungayihlawulile, niyaxoxa nabantu bangale ukuthi hayi, mayezokhulela. Kwesinye isikhathi kuba yile zinto zokuthi komalume vele abayirejistile ngesiphandla, njengoba ngisho, besiyahlupha ithongo lakomalume wayo libe weak, lakubo libe strong kakhulu, liyifuni thola ukuthi mayelapha komalume iyagula, mayela ekhaya iphile, kugcine sekuthiwa izohlala la. Faya-ke ngeso sikhathi i-advantage yakho njengobaba ukuthi usho ukuthi yabona-ke ngokwesiko lala ekhaya, ingani mayihlala la ekhaya, ngaya la ekhaya, siyigcine samasiko la ekhaya. So-ke ukuze kungabi nazinkinga, anibe nibamba la ngiyaqala ngiyahlawula, abe nibamba la ukuze sikwazi ukuthi nibike empepheni ukuthi ithongo lala lingethuki uma libona siyishisela impepho, siyihlabela ngale sithini sithini. Nenza lezo zivumelwano, uyazi wena ukuthi okay, njengoba izohlala ngizoyondla, ngizoyigqokisa, ekuhambeni kwesikhathi kule nto yokuhlawula kwami lapha, ngizoyishintsha inkulumo, ngibakhumbuze ukuthi phela nawo ukubondla sekubayele ezinkomeni, ngoba phela ngiyondlile, bengayondli bona efaye bayondla. Ezikhula ingane bayigulisa, uyisa kodokotela, uyithengele i-uniform, idlala ibhola, uyithengele ibhola, uyithengele ibhayisikile, zinkomo lezo yalobola. But kudinga uhlakaniphe, kube nesivumelwano, ungazenzi ungqesta ufuna ukuyintshontsha. Engisho ukuthi ke kubalulekile ukuthi lezi zinto sizi-understande ngaleso simo, uma sifuna

0: Kodwa ayisifuni leyo nto le. Omunye umfice ubanje uyagula ufaka isiphandla semanzi. Awukwazi ukuthi umuntu egula bomhlabela ngala. Qalelasho umuntu aphile. Asingalenzi inhleziyo yesisiwe lethu lelihle kangaka. Ngoba zikhona izinto la ekuhlanekezelwa khona. Kugcineke manje sekungazathi lento yamasiko ayikho right. Abanye babantu abasindisiwe. Ngabantu ababegcina amasiko, amasiko abacikela phansi, imisamo yabacikela phansi, umuntu abesethi awuthi ke ngivele ngiyophila uNkulunkulu kuphela. Zisho zihambe kahle futhi izinto zakhe. Bese kuba khona
1: esemile.
0: Emile la kule zinto zamasiko. Uyabo. Lowo kumbona ngokuthi uthi uma ukhuluma naye ngezinto zamasiko abe nolaka because uvuka ama minutes kuyena. Bese kuba khona laba abasindiswe ngokuthi ukhulele ngaphansi kwenkolo yokusindiswa. Lowo uma ukhuluma ngezinto zomsamo namasiko akadini. Kodwa ufuna ukukapturesha naye akufundele ama verse akudonsela ukuthi uza ngala. Yeah, so asebambe lapho.
1: Ay, kuvakele mkhulu inqubene igamalayo sithi Mzansi Talks besike umxholo nencambu ze sithi sithetha ngezinto ke ikakhulukazi ezibalekile.
0: Cishe ngakhohlwa masibamba lento phela usibuthe ngitshele namhlanje uthe ngifihle ngikakutshela kuzo zonke lezinsuku ngoba uthi amampondi inyama ayithanda.
1: Okay.
0: Bukade enzele umcimbi lapha kubo ihlambo likama wakhe ihlabe inkomo ezintathu.
1: Yo.
0: Wasethi amampondo wazi ngoba wakhele nawe lapha ephambayo.
1: Okay.
0: Uyawazi uthi hayi maseyidla amarayisi abe sawabhekabheka inyama le kuphela. Kodwa ke ngithe mangi sendleleni ngizalawa siya ngoWhatsApp wathi hayi sengingakutshela manje ngoba vele nelokhu sizigqoka abantu sebevaliwe manje. Amakhuthu akasekho.
1: Amakhuthu akangabikho. Akangabikho. Kodwa ke mkhulu besi live
0: kuFacebook.
1: KuFacebook. Umuntu mangabe
0: ephila mzimba yonke nje le nkulumo ikhona izoba khona iminyaka yonke yolowo uyificilila. Noba sengisindisiwe. Uyongikhumbuza ukuthi ngake ngathi.
1: Hey, uyazisile. Uyazisile. Mkhulu, ngicela singene kwenza kwaphila mzimba. Yeah.
0: No, sibonga mfowethu amthwe simasikhuluma ngophila mzimba sikhuluma isikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho. Njalo ke ngolwezine nangemigqibelo sifula ithuba lokuthi umuntu nomuntu ofuna ukuchazelwa amaphupho, umuntu nomuntu ofuna ukuxoxa ngale zinto zamasiko nje, ofuna ukukhanyiseleka. Ngiyazi kukhona njoba thina sisho ukuthi sigcinela ku Facebook sigcinela ukuthi kukhona omunye nje manje njoba sisivala ongena sesiyivala asho ukuthi awu ngasala akabuyele ku Facebook hambo ebheka but ongena u Facebook akeze simchazele lezinto masizenza akho imali sizikhokhesayo because amasiko njengomelaphi mina personally ngecustodian yesiko kungumsebenzi wami ukufundisa abantu ngezinto zamasiko so ngeke ngithi manginikeza abantu amasiko nolwazi ngamasiko bese ngithi kufanele bakukhokhele lo usuku lonke nje la ngolwesine usuku lonke la ngeMgqibelo ngisuke ngezidedicate ekuxoxeni nabo one on one sixoxa ngale zinto kwaphela mzimba ke sinemithi njoba ngisho neziwasho izinsizwa nje lezi ezinenkinga yokungaphenduli kahle umbuzo wasekamereni khona ikhombo ephethe imbiza ephuzona imbiza yokuchatha bese bakhona upowder ke okhothwayo ivuka imizi izinsuzo zokuphendula umbuzo wasebusuku kahle ngendlela eright imizi bephezulu fudumale langazelela umuntu wakho mawuzizwa ungasamlangazelela umuntu wakhe ekamerini sibe nayo imbiza kubantu besimame khona abantu besimama banenkinga yesiluma mabezowenzukwini zabo banenkinga yamanzi amaningi emzimbeni banenkinga yedischarge ephumayo enukayo omunye ugcina nje sengasazethembi kwayena sina imbiza ephuzwa kwaphela mzimba yintsha siintroducer nje siyaqala ukukhuluma ngayo namhlanje esebhodleleni elibovu elincane kunaleli elibovu ekungelikashukela bantu besimame ke nabo njengoba sinekhombo yamadoda ngala sinalo wabo nabo ngala okuni nje babe right istofu sinyuke siyofika ku 6 yonke into ihambe ngendlela sibe nembiza esebhodleleni eligreen yabantu abashawa lidliso sibe nembiza ngeqeqe esebhola.

kule situation yonke bakithi ukephi ukephi ukephi sizofundisana ukuyithanda namhlanje sizofundisana ukuyibeka wena kuqala ngoba lezi ingane oyibeka phambili thi mina kutshela ngalezi ingane ave ze selfish ayikinto ixoxe njengengane ngizwe amaxoxo lezo ingane oyihlalela uyangizwa amaxoxo ndokugcina yabo baka bathola impilo yabo wemtakama wololo Ethekile manje umphako lo oyobamba hlambda masekhulu. Meke yathola impilo yayo. Zihamba zingabuya uzuyibuza ukuthi ngoba phela nula iduza na ukhona kwa Girl Cape Town usuhlela ukubuza ekhaya. Izokutshela hey mangibizi in wena 20 years wohlalela impilo yayo. Hayi ngihlalela abantu abami ngihlalela ingane zami. 20 years ubuhlalela ingane zakho. Uyazi? Incane nje iphume. Kame kuthiwa nje uthola ngiyalingana ukuthi uthola unesifasi nangu unesifasi athola i-res uhleli nje la i-res akakude nakakhulu uyawuthola nje unesifasi mayefuna ugodwa ngazazonibona-ke noma ngazolala kajike-ke lutho mntakathi xa kakalokothe uyangizwa lapho na 20 years of your life uhlalele iy'ngane zakho ya ususele manje awunabani uvala amandla bawusezwa nokuhamba eceleni ngoba wena uhlalela iy'ngane zakho the same kids ezothi uma sezithola impilo yazo ziphinde zikukhohlwe nje enye usacrifice usebenze kanzima mntakama uyenzele yonke into yona into edingasebenza ingakhumbuli nokuthi fane ihambise ngihle ngikhuluma nawe nje kumanje khona kade besisebenza kanzima besebenzela iy'ngane zabo bewabevuka nabantwana bakho abanye bebama-single parent bengasezwa ngisho beshelwa kuthiwa umuntu nangu noma shela ngingasezwa lutho ngoba usebenzela iy'ngane but ngikhuluma nawo namhlanje le same kids ezona mpela lezo kuthi uyilwele ayibuyi enye isiyiqashela nentombi laphaya seyizondlela intombi usuthi noma ucela nje ikhadi lagesi angizwa ikhadi uthi sibanibani kuzoba mnyama la ekhaya ijoyina ngoku ma eyi yebo hey uma ntombazane uma hey mefona nje hey usuzocela imali Nkosi yami kulunkulu just ufanele phela ukufona ngoba bona basabuya basakubheki wena ngalesikhathi usebenza bengadingeki nokuthi baze bayokufuna bawufika uqiqingi uthwele ekhanda ubambe ngapha nangapha ubuhlungu iqolo usakwazi ukuhamba edorobheni kubuka wena uhudulele iy'ngane zakho ngikhuluma kumanje mhlawumbe uyafa iqolo olanda i-detox mntama mhlawumbe uyafa zinyawo uyafa kona konke umsebenzi owusebenza wawugqilaza ngale ndlela kodwa ngoba manje wawusebenzela lezi ngane ziphi namhlanje angisho kabi ngithi mina it's never too late ukuphila impilo yakho ake siphileni bakithi namhlanje sizophila ngizofundisa umuntu ukuthi kuyaphilwa umuntu ashayeke namhlanje mina bafethu ngiyashayeka mina ngihleli la nani yeyi mina sibeze nginethe angizwani mina ayifundisa into eyodwa nje ngathi into ephatha mina kabi into elimaza mina kuleso space no mina ngiyibise espacini lento ephatha mina kabi inhlobo mntama inhlobo ngeke ulo wathi hi ayibo wakhala njengomatha umatha uthi hi sumuyithathi kabili phela kuba ngikhali kabili intakathixo ngeke ngikwazi nokungena lapha eminyango ngizohlala nawe isithandwa sami la ngalesi sikhathi maye njengoba ngingena zonke iy'nsuku nje Monday to Thursday ngihlale ngila hi uma ngathiwa ngikhala unyaka wonke nesonto lonke nini ubusuku bakhona imini yakhona yiso ngizokwazi ukuhlala nawe um angeke namhlanje ngifundisa ukukhala kabili sithi hi kabili usuku umuyithathe hayibo ubese uyaxolela leso simo uma kungumuntu umxolele hayibo usuzokwenza ibhonasi kuzozixolela nawe ngaphezulu hayi the time uyixolela ukuthi kodwa uzibuse kodwa wethandeka uzibize ngegama ngempela awuxoxeke nami uqobo lwami wethandeka usho sonke lesi khathi uwena ubuzifake lapha mntakama.

wayingeke uma kade kuwena oyithathe ngeenyawo zakho zombili wayifaka. Ntombi namanje sithathe futhi ngeenyawo zakho zombili uyikhiphe. Zikhiphe mntu, yini ongasikhipha ngayo, uyabo? Uyifuna into ongayikhipha ngayo kulento. Mina ngingood ekufundeni. Once nje ngadonsa incwadi. Ngathi ngiyafunda. Once nje ngadonsa incwadi. Ngayidonsa namhlanje, ngayidonsa kusasa. So lapho ngiyawu zami sezithi ngibelethe, ngiyangibelethe impela. Siyangibeletha ntathe dozila. Zithi uzifakile zikhiphe. Mazi ngibeletha kazishini inhliziyo yami. Aziwushike futhi nomqondo wami. Sase calculator sekuhamba inyawo kuhamba inhliziyo kuhamba nengqondo kuhetu kwathi yabona ukuthwabaza komuntu kuvela uyisangoma. Thwabaze kuphuma konke. Sikhala kabili-ke namhlanje. Before ngikulalele nawe bhala 0638208448. Ngajabula uma ubhala nomonzi VN. Kwesinye isikhathi omunye uzothi bazongizwa mamdodo, but ngifuna ubone ukuthi-ke what a wasted time ukuthi uzwise ubumnandi. Ngiyabingelela dodo mfethu ukhuluma nami. Angizazi nokuthi ngiwubani. I am 50 years. Kade ngikhulisa iy'ngane kanzima. Ngi-rejected by family and people around me. Akekho bengifuna ngilahlwe obabezingane. Lezi ngane seziphumelele, same bantu. Ababengafuni ngisebenze, ababengafuni ngisebenza i-friendship nabantwana bami. Ngijikele wona wonke umuntu dodo, ngilimele, ngihlale ngivalele endlini 35 years wonke wempilo yami. Angiwazi ngikwenzeni, ngifile nje sisi, ngiyabonga. Uyabona ke, uyayibona into engishoyo? Una 50, kodwa kulo 50 u-35 years wonke mtathixo. Ziphi manje lezi ngane? No, by the end of the show sizofuna ukuthi wena ubani, uzithole, then come back. 50, you are still young. Samusha nje mntama, 50. Ibo bathi abasho kancane bazesilungu bathi life ibeginner at 40. La iqala ke khona. Mawuthi 50, you still young. Very, very young. Sawubona sisidodo, mina nje kusuka ngina 18 years ngaqala ngazama ukuzimela ngenxa yokuthi ngangingazi ngizokhalela bani. Ngashizela ngaze ngahlanganisa ngalobola. Inkinga-ke lapho ngaqala khona ukuba ney'nkinga esikhundleni sokuthi ngibe happy emshadeni, but yeyi ngahlukumezeka, yeyi ngangiyinsizwa enothando. Ngagcina sengibona ukuthi uthando lwamalungisizi ngalutho, ngaphila impilo yami. But-ke isiyangixaka leyokuhlala ngeda, sengifisa ukuqala phansi, but ngiyasaba manje, ngicela ukungazisho. Oh Nkosi yami, yazi sikuphi-ke le inkinga yakho la? Isile ntate ngisho yokuthi nina nikhala isikhathi eside. Isilana-ke la, washawa ilo yedwa angena naye emshadweni, lo yedwa. Kuyenzeka bazalwane ungene ngayo yonke i-fullfest emshadweni yezo, ungene nenhloso ezinhle, uthanda i-family. Abona mina ngihlela ayiyikho into engangiyithanda njenge-family. Angibona kahle ukuthi nje uma ngithe nobaba ngumama nazingane from a very happy family, into ovele osuke uyithanda. Kodwa somehow kuyenzeka uvele ungachumani nalo muntu othanda i-family njengawo, uba wena. Manje ngoba washaywa yilo yedwa, lo yedwa nje usubona ukuthi bonke bayakwenze njani? Indaba kanti umamdodo ethi date nani, date yo angazoyishwanga kulena date. I-date ayisho ukuthi senyajola, take me out, angikwazi. Hawo othi ngicela ukukufunda, let me get close to you, ngifuna ukubona ukuthi ikhona into engayicola kuwe. Aylen, maybe you are my twin flame, get to know that person. How about it manje lawyer, ungathola la ekhona mntakababa, yabona ke la ekhona mhlawumbe akwazi kwanyakana sipikili nantoni.

0: uma kumele ukuthi uhlangane naye uthola ukuthi uhamba ngale lemoto akunankinga phela ungeza ngabe usuyayipaka la uyipaka khona awunaba nje labo shushushu ngene kubona ushushushu la bathatha naye South Beach North Beach mhlawumbe uthi ehlangane ndawo ukuthi uqatha ke etekisini nawe mhlawumbe nodla u-ice cream nalo uya kwi-date uyangizwani usamfunda nje hhayi mina nkulunkulu jesu yabo nje mathe ngithi baba nkulunkulu thongo lami konke kuphila kumina hhayi mina sengifuna uzongibamba ngocicicani-ke manje kade angibabuka bebambana ngocicicani cha ke manje ithinto awuvele nje ushofeke nje ubaba ucicicani wami nje siyicicanele nje emtakathixo heyi wothi uqhama ukuthi angathi uma mdoda kithi ungabisangibheka mawusela utshetshe okwakho mna ngobe ngibanjwe ngocica enhliziyo yoba ijabulithi i-cap ngobe ngingedwa hawu ngangetathixo ngangekhenge nje ngiyiphile impilo yabantu yami hhayi ngiyasho ukuthi hhayi nyanya zami nginikeniye manje ma ngiqhamuka nje umntakathixo eyancibilike bakithi ake niyithanda ama ngamhlanga uyithandanga ngazi ukuthi uthandani hayi gang senden 0604807161 kade ngamgcina uthokozani njalo badla bengena la emsakazweni ehlela khela ngamantombazane amantombazane ma uyidayisela uhambe kodwa nkosi yami ngisho kodwa nkosi yami ingane yami ubani lo wenza into ebuhlungu kule ngane kwamanje la mantombazane yabona uyabo njani kaze ngambuza ngalonke usuku ngani kampela nganyami thekala kabili kuthiwa oye ICC akayichaze nomiss Lisa nomiss Fazana akakuthiwa khona soqalazana hayi kahleni makwethu hayi ihlelo namhlanje ezokubeka phansi kuthiwa zisho nongowesi Lisa nomiss Fazana moya kodwa uthe ngiba uthi uthonaba kuthiwa ubani Toto siyabonga yo ngavuka empedeni uma ngizolo sokhuluma na 50 bengithe okay akayishongo Siyakwamukela usezweni sawubona
1: My sister sibingelela emsazweni omkhulu ezulu mzansi
0: Sawubona
1: Ah siyabingelela njani empilweni
0: Hayi siyaphila
1: Ah sibingelela nabalaleli nama PPL
0: Ehhe
1: ngikade ngenile namhlanje uthokoza kade kukhuluma ngawo nje abantu besifazane futhi nje lana kulobilobi ngabo 7
0: awa ngiba ngisamuzwa hlambe
1: kade kukhuluma ngawo nje futhi nalamhlanje abantu besifazane impela
0: uyayibona indaba unkulunkulu ingane yami bakithi ewu ingane yami
1: hayi ngimfisa kade silake sibe nayo noma lapho ebhula gula ngahamba singamthola kanjani
0: Hayi sibani ngayihlelela ke lokho mina ngazi lutho bakithi.
1: Hayi sibe ngiyishole kanti ngiyafisa ukuthi simthole nje sibe naye nje. Yalunga nodaba olushoyo lolu heyi.
0: Ehhe.
1: Asizuceka abantu besifazane yabona la heyi yabona manje abantu besifazane bazosibaleka.
0: Bazonibaleka?
1: Bazosibaleka impela uqinisa kakhulu isitilobho heyi.
0: Hawu kanti wenzeni njani wena?
1: Hayi wena uthi uthiwa phela sizi 1 inch is to all yabo.
0: Inja okay.
1: Uyabona ke manje naye mina ngithinteki mina. Kodwa ngiyacabanga ukuba ngalesa sikhathi kwabu before hey ngaba nami ngiphakathi ngaba ngashiwa ke la ngalesa sikhathi lesiya. Uba ukuthiwa wayelalela usisidodo ukhuluma kanje.
0: Hey,
1: ya mina ke my sister abantu bengatshela nje abantu besifazane. Engathi laba bamadoda lana aphuzayo.
0: Ya.
1: Bebengaqali bangazavuka sethi umuntu mina ngiyaphuma ngiyoyimela manje ngiyimela indaba yomuntu umuntu ophuza imali agcine ayahambe futhi ayongijithela nishiye ney'ngane. Engathi kwakindoda yangokuthi ingadakiwe. Ukuhlala umyele medakiwe engadakiwe ukhulume naba kodwa manje uchaze basiyaphinanga le nto ngiphila. Yabona ongaphuzi. Ngoba loo nto angimabe usethise noba ke ngamshiya nani noba leyo nto uyenza kaphuzile uyazi usuku losuku wenta yenza buyenzekani ngoba kaphuzi mina ngifuna ukuthethela la baphuzayo engaze kuhlale naye babonge izibanibani ithini into yakho usangithanda yini kodwa manje namu ngabe uthi uhola kanje namhlanje uhamba kubuye lematshalweni ngichithele uchaze biyapi impilo umehlula lapho umuntu nomuntu unabafowabo nodadewabo unefamily yakhe umhlahla bazobatshela bafuthi mina ngizokhathala manje yazi umuntu ophuza uyethuka ngingaphuzile yebo bakhona labo phela kodwa umuntu ophuza bona ngasiphumisa sokuphelile uyethuka abefani uyethukona labo phela abasuke badaza inkari kamasiwomu kodwa uthuningi labo bungaphuzeli yethu ukhulume yazi umuntu lokho nje ngokumthatha zikephulezo umreporte kunabefemeli mnaye kuthi ifemeli yakhe isekhona umtshiya mina ngizomshiya manje mina ngidomba ngiyayimela uba yikho vete ngihlalela ekhaya yali indoda ngafika ifike ziphendule kube kulo muntu eyifuna ube uyena inkinga yabantu besifazane bavela afuna ukuthethisa umuntu edakiwe umuntu odakiwe ucabanga utshwala akacabangi njengomuntu osopha ngathi esuke ethatha nenduka akushaye ngoba ngani akekho
0: umuntuwamisa
1: umuntu adekwe myeke angadakwa ngengeso uyamkhulumisa kahleke
0: uyayibona
1: labo kubele ngihambe akhulua nangezwa-ke hhayi mdala mamshiya kodwa ungavele phela ungazami phela
0: kodwa uyamkhumbula umama wangenela emsakazweni wathi kumanje slam jondolo unembomba kunetha sikumele
1: sisukuyamkhumbula lo mama loyo ngiyamkhumbula hey ngiyamkhumbula ukuthi lezi zinto phela my sister ngiyikhuluma mina ngangisho ngithi ngitshwala mina ngangaphuza mina ngiyabona utshwala bakasebe bungibhedisa funa ukuqamba amanga mina bekungibhedisa mina yabona ngisuke into esifaza mina ngikwazi konke kodwa manje ngiye ngisho ngithi eyi kwabo umuntu ekhule ngalo izwi lomzansi leli angeke ungibone kwabangishana umuntu wesifazane no more kodwa ngaba nenhlahla mina wami umuntu wesifazane wakwazi bangibekezele khona nginjalo my sister
0: wayekhuluma kahle nawe
1: wayekhuluma kahle nami ngapheli mandla ngireporta khona lana efamilini engireporta kodwa ngagcina ngakheka mina ofike kimi ekhaya vele abazali bami mina bashola ngesile emncane mina yabo kodwa ngikhulisa umqondo wami ngabona uba eyi umuntu uvele mina kodwa ngazama ukuthi ngagama kodwa lapho ubona ugama isimo sisibi nomuzi uyabheda kuyale nale kodwa umuzi ngize ngawakha naye mina umuzi manje usufana neminye imizi manje kuzokuncuba bangani ngoba yena wabekezela indoda kuburishi vele kobo kugcwele yonke into kubo ngabazali baphelele kuyabo umele mina kodwa ngithiwa kodwa namhlanje kodwa namhlanje asukuqobisa namhlanje sisekwazi ula ungena bokwesithi isibhedlela akwazi uphe uthi hayi lena i-medical ayisengungena loba kuphi namhlanje umanje loba ngangathi mhlawumbe nomuzi engisifuna ukumthikela ka-260,000 lapha emakhaya kodwa lo muzi phinde sawuyekaani manje nginesitule kanyembezi ezi awezikhalilwe yabo nenhlahla futhi waphinda ukhalazozothi yena ukude yena ke nomgaqo bathina sifuna la useduze nomgaqo bangani ngifuna ukushintsha lapho asakhe khona yaboba ngifuna ukwakha izwi enkulu manje nanizokwakha la imoto emayinetha ingeni futhi la ikhaya yabo manje ngifuna ukushintsha-ke lasanti lo muzi lothi sengithi sesisiyawutheka waphinde wakhala ngithi manje lanokubuyani iy'vuno zakhe lezo uba wangibekezela ngitheni ngingenalutho senginotho manje mina yabo yeba ngikodwa kodwa ngisahlupheka bose ngibaqualifa ukuthenga umuzi o-260,000 yabo lokho kwini sekubonisana naye isibambisene yabo engisakuthi-ke manje uba wengangibuze vele wangishiya ngaba manje phela manje nasengiwumuntu nami sengithathe ngabanye phela manje bengizokhubuka ngigama uba wengishiye phela yabo useyazi namhlanje akakuheke umzwethele bekade ngiyofuna ngandeshandi laphaya kumakhelwane eyazi ekhotha kuzothinta mina ngoba vele soze ngingabi nabo avele ikhona yabo ngiyayazi beba mina ngagaranti ukuthi mina empilweni yami manje ma ngisaphila soze ngabi nawo 20,000 soze ngingabi nawo manje ngafike ngicale ngibabal babangakho abakhona ngoba ngayitshela bangisebenza kanzima empilweni kodwa imoto anginayo kona ngayithotha ngiyifuni okwamanje mhlawumbe ukale ngakhuluma ube lokhu ngiyifunayo ube lento ngiyifunayo umuzi bengifunaa ukuthi ngifuna kungenjani ngithole uba yinciwa ngishintshe laphaya ngithi noma ngisho ngimshike right yena yabo
0: siyabonga kakhulu nge-advice bakithi siyabonga hawu bakithi eyi ngoba abanye behluli inkosi impela ungaceba ungenza konke eyi lwa mama wathi ayikho into engingasayihambanga wathi ngize 0604807164 noma uthi 0638208448 namhlanje sibheke isiqu sakho siyakwamukela usezweni sawubona
2: njani
0: siyaphila
2: nginilalele nobaba bathuli hayi yazi emawami emawami no hayi no labantu ngisababeka eceleni into engisayilindile engisayilindile ngisafisa ukuhlangana nobaba umagaya wangasekhaya
0: okay
2: bedlala irole yokuba ubaba kimi
0: okay
2: konti fela ake ngisize kuzona ngoba uyazi mawami konti engikhathaza kabo azi ukuthi abantu besifazane abaningi esikhathini samanje baphila impilo zabo baphila impilo zabanye abantu uthole ukuthi umuntu uzophila impilo yomunye umuntu obefuna ukufana nomunye umuntu angafuni ukuphila impilo yakhe uthole ukuthi umuntu ofisa mayekhuluma umuntu elithe ngabalulekile ukuthi mhlawumbe ugqoke imfini what if mhlawumbe ngiyifekile mhlawumbe lento engiyigqokile hayi ngoba kuyifile ngoba ngifuna ukuthi umuntu angabheki ukuthi mina yazi ukuthi wakho
0: ya
2: uyazi ukuthi angithi ukuqaphela ukuthi amantombazane amaningi agilekile empilweni emaphi lawa qotho yabo lawa ngathi awekho qotho ashadile ayalotshola right empilweni lawa ngathi astretha neqiniso iwona agilekile iyazi enye into eyikhoza ukuthi amantombazane amaningi agileki ngoba yini abheka izinto zabantu besilisa ukuthi umuntu unemoto umuntu unemali angathi izinto okufanele ngabe uyayibheka nomuntu wesilisa-ke nesikhathini thandana la uyazi vele ukuthi ukuhame ngani ukuhame ngemoto noma ukuhame ngemali mhlawumbe unomuntu asuka naye kude amaziyo nayoukuthi ngiqhubeka nithandana la engqondweni yakhe egreena vele ukuthi hayi vele umuntu ngamshaba ngento ephile ekugcineni ekutholisa umntwana akushiye kanjalo yabona kubuhlungu ukubona abantu besifazane abaneqiniso abaqotho benezingane belahlobo baba beyingane uthole ukuthi uma esefika ma wami umuntu wesilisa wesibili usengenothandweni nalo muntu nangi futhi ubaba uyengane usefaka useyiphela-ke manje usehlukumeza le ndoda esiyikhona uyazi ukuthi ngizokuthola umhlonto ezokumangaza uyazi ukuthi abantu mhlawumbe kubantu besifazane abawu-10 bahlukene nobaba beyingane u-70% uyalala nobaba beyingane ohlukene nabo uthole ukuthi umuntu ma wami indoda yamhlukumeza afike kule ndoda le yesibili akhulu ngale ndoda lethu ubaba engane yami wangenza u-1 and 2 angisamdingi this and that ebesethi lo sekhona hhayi sengiyikhola empilweni yakho ngizokududuza ngizokuphatha kahle kodwa at the same time futhi yena lo muntu wesifazane usalala nobaba wengane uyabothani besifazane bazehlisa isithunzi yibona abazehlisa isithunzi emadodeni indoda uyakwazi ukuthi uma umuntu wesifazane ube nesithunzi kuyona ukuthi umfishane noma umude indoda ma ikubona ukuthi awuzwani nento engathi iyakuhlonipha iyakulayela futhi into eshoyo manje laba bavele bebheke iy'moto zabantu bebheke iy'mali zabantu ingakho amadoda wabona engenandaba nje nabo bayabazi vele ba-chip
0: kulungile hhayi sikuzwile hhayi engathi ungamthola kumagaye nixoxe siyabona nje ngiyathemba ukuthi kogcine kulungile obhalayo uthi-ke ngowesifazane ayi ngiyabonga ngiyambonga umuntu wesilisa I am tired nje ngithandane naye ngino-17 years ngashada ngiyazisola dodo nginabafana ababili and bakhulile manje ne-last born ugirl ngi-right nje oh, bakithi mom dodo ninjani yazi mina dodo ngino-60 years umyeni wami wabizelwa enkosini ngasala ney'ngane ngazikhulisa ngangino-49 years kuyimanje lezi y'ngane ziziphilela impilo yazo nami sengifisa ukuziphilela yami impilo manje ngibakhulisile u-anonymous embumbuli oh bakitha no yayibona de ngisho kungena-ke le ukuthi zivele ziyophila impilo yazo usele manje u-lonely sithandwa sami ngiyakuzwa azi ngiyakuzwa ngithe mina uma una-60 years uma uno-20 Because life begins at 40. Uma una 20 zangam suba mtoto isho kuwe uma una 20 osiyam yazi ke mina indlela engangise ngayo ke bangixolela nabo dadethi ngangibatshela kahle nje ngithi guys abona indlela umasku usanzima ngayo ngicane ngisize umuntu onengane akayithathe bantu layihlale nengane yakhe thina bese siyingane ngamaholidi kuphela iyo nto engimkhumbulela yona-ke umzali leyo ukuthi eyi makwamaholidi sengisitakha ney'ngane but nje thina ekhaya asimnikanga ngisho abazukulu ngoba sabona ukuthi futhi mina engase ngenza kasho i-research ukuthi no ziyahlupha lezi y'ngane phathisana ngekhanda zizodwa zikuhlaza zinjalo umanje ngoba engekho right
3: zivuka ngeyikhathi eziyithandayo thina sasivuka phela ngovivi sokha amanzi sensimini senze konke bona hayibo balala lapho milanga hayibo thine kha ongashaya impela nje

0: The skin lotion sasemini nasebusuku. My favorite skin lotion sasemini nasebusuku ngisithanda ukufa ngoba isona ke engisithanda ngohlobo lwesimanga. 0784947274 thole nezipho zethu, thole into wena nje ufanele uhlale uphile a healthy, healthy lifestyle. Uyakwazi nokuyithengela lotion yethu uthi ngifuna ukuyigcobela ilotion engaTF ngoba zihloliwe abakithi into zethu. Njoba sikulapha ngento yamanzi, sikulapha ngento engeke zikuhlukumeze engababi. Akuyona yonke into lapha ifanele zibabe kwakho umlomo bakithi. Loko fanele ukwazi. Akuyona into yonke ifanele ukuthi rarara kubo usuyabona ukuthi hayi ngizosinda la. Hayi lutho mntakathixo. KaTF sinobuchwepheshe. You live a healthy lifestyle.
1: Izwi loMzansi yizwi umehluko.
0: Sikhala kabili sidlule. Hi kabili uthi ngeke ngihlale kulesi simo ngiyadlula. Awayithi uthini obhale kahle. Amen dododo ntombazane yami siyabonga ukuthi usikhulume. Ha indaba yabantwana abazukulu ke ngiphumule ngiyenkonzweni noma isebrise city nangolwesine siyavelela ukuzalelwa sicela ukuphumuzwa. Ngibathanda impela abazukulu ngesikhathi esifanele. Ah bakithi mamgcobo ka M kwaMashi. Hey yazi. Mamgcobo yabona into ngikhuluma ngoba ngiyayazi. Anisitholi isikhathi nina. Nhlobo. Futhi mase benishiye nazo bona bevele bafuna ukuqala phansi impilo yabo kabusha. Khona uma mina nje ngangenza show ngangeze ngibatshele ngithi empilweni yakho entsha sihlamba siwahlwa noba bengane empilweni yakho entsha oyiqalaza ukuthi unengane. Ngeke bazalwane, abazali bethu kuzo nje uthi ngikwazi ukuya enkonzweni, ngikwazi ukuya noma isebrisit izo nje njoba ukaMashu nje. Nansi ibrisit phambi kwakho. Sometimes uya ebrisit emall ungayinokothenga uyishala nje uhamba ubuka izinto. Uyazi mhla wathola imali lobo usuyathenga. Usho upholisa ikhanda. Mhlambi la uzoqala uthole nabantu ozoxoxa nabo. Ngoba ungena nje etekisini thothi uyaxoxa. Uyahamba khona thothi uyabona. Hayi bakithi abazukulu nama ngiyiphasisi le ndaba. Because abesanidedela. Ngileyo nje engikhathazayo. Abesanidedela nje uvele yakho impilime. Mina ngiyangebazwela uNkulunkulu abacadina ngoba ugogo ngikhulisa iy'ngane zami. Unkulunkulu Jesu yazi ngiyabazwela. Umuntu nje uma kaqala nje wafika kuleso sigaba. Oh. Ngeke ngimbuze ukuthi ngalesikhathi ngihleli nani mina. Hayi ngiyombuza impela. Ngithi konje ngiyangikhumbula nini mina nginishiye noma. Ngoba mina nganginisa kuma ngamaholidi. Hleli nani kade ngibuka nje kumanje. Uma kunoma extra classes isithando zami. Oh nami shuthi ngiyafunda. Luckily mina ngiyithanda incwadi. Uthe ekuma extra classes nami so ngiyifundela. Ubone nje ukuthi sengiphila impilo yakhe. Ngize ngasho kugeli kule game ukuthi ufunda umgqibelo nesonto. Njobe ufunda umgqibelo nesonto shuthi nami ngifunda umgqibelo nesonto. Ey'ndleleni zami zonke fanele ngazi ukuthi nami ngiyafunda umgqibelo nesonto. Uyayizwa loo nto? Ngiyambuza kahle umuntu uthi ngani yami. Mina bengike ngihlale nawe mhlawumbe uthi uyofunda 2 hours. Ngeke ngimbuze ukuthi kodwa mntanami mina ngiphila impilo yakho ngihlala 2 hours lapha esikoleni ngikulindile ufunda. Usushola ukuthi ke mina njengoba sengikukhulisile ngaqeda. Ushiya mina futhi nenganyeko. Ayakumele icaba mina bayakuthi angifune kuguga. Usiyami ingakho ngithi ambe office uthi anti-aging. Ah. Ngempela njoba ngiwa ngivuka nawe ukuthi ube nempilo e-right. La uhambe khona ngikuthumanga, ngimthanda impela umzukulu wami. Ngiyongimchazele nje ukuthi wagel. Bona ntombi, at least kumina akeze it's either ama weekend asibe nesivumela noma uza ngama holiday lo muntu wakho. Angeke bakithi mina ngiyikhulumela. Njoba ngazange nami ngibashiye nomzali ngibavakashisa. Hayi ngilindele sem treatment bandla. Ngimthanda impela lapha. Hey bakithi hayi songifice nasisimo. Ngisilindele. Ngiyabuka phela kudlalwa ngani. Yazi ngiyabuka. Uthi sisidodo ngethembu yaphila nabalaleli. Sisimo wahlu kumeze kothandeni kwazo kwabakathathu. Kumele uphume kulona ngoba phela umuntu wesifazane uyaguga. Hayi mina ngiyazike leyo ngizwa ngawo. Akafani nowesilisa ngoba phela manje uma uqhubeka nalowo uzokwenza njengalabo abanye uma ke baze babe bahlani yofika kumaqondana sowunjani. Uyobe selobolani lapho noma ke seshadile kuhle uhlale nje ngeke ugule ndawo umuntu wesifazane kunzima ngaphe uthandweni dadewethu ngibonge sesami no ibambele eqaleni dadi ngithe mina kweni data awukwazi phela ukuthi ungangenhliziyo kokuqala wesibili uyangenhliziyo wesethu uyangenhliziyo hayi ngeke bazalani ngeke lutho ngiyala mina njengoba phela kuthiwa age uyakhula nomqondo ufana ukuthi ungena ngenhliziyo sisebenzisa phela nomqondo uthanda uyizwe uzwe ngathi idibhakubhaku uyikhiphe enhliziyweni uyiphose engqondweni yes susa fast la enhliziyweni uyiphose engqondweni uthi konje mina ngiphumaphi konje nalo efikile ekuqaleni ngamthanda kanje kwakuvutha amalangabi yes avutha amalangabi konje emva kwesikhathi singaka amalangabi ngawabona esesha ayeseshiswa yini how kulona yena njengoba kwamalangabi kanje ngeke yini kungiphinde njengoba calculator abazalane ngiyacela mina ngeke yazi mina into engengisho ngithi uma mina ngihlule ku-calculator ngizohlala ngithini nezingane zami zamantombazane ngiyibonise ngizothini ngizoyibonisa ngithini manje wena njalo uma ungena othandeni ungena ngenhliziyo ungena ngomzimba ungena nge hayi ngeke akwenziwa kanjalo hayi akwenziwa njengani phuma enhliziyweni inhliziyo ivele ikhona iyathanda thatha ke manje kusenhliziyweni ngoba phela wena usuke washayeke ukuthatha uthi fuck bese ngalesikhathi usuyicabanga ukuthi eqaleni washayeka kanjani yilana la uyahlehla ubuka ngeso lomqondo awubuki ngeso lenhliziyo ayikho into ekuthi uguga uyintombazana ayikho ke lona mina ngihlela ngekutala yikho ifuna lento uzinika isikhathi sayo ingakho ngithi zinika isikhathi sakho ngawe mina mabethu ngeke ngikade ngibone ake ngilinganise ngemoto ngidrive la namhlanje ngidlule kune pothole ngishaya imoto ngiyizwa ukuthi gu mhlawumbe ngize ngehle ngibheke isondo ngibone ukuthi eyi ishayekile kodwa hayi isangahamba usholo ukuthi mina kusasa same road ngizohamba ngiphinde ngoshaya kule pothole same road ngiphinde hayi vele ngizofika kule pothole manje sengiyazi ukuthi mama sengiyayigqamalazela ipothole pothole ngeke usangithinto kwesibili ngikubonile kokuqala uyayigqamalazela ipothole until ipothole ngolunye usuku uthi uyafika uthi uthi uyagqamalaza kanti isivaliwe yabo ayisekho hayi mongaya ngenhliziyo yomntamasho uthi hayi uNkulunkulu uyakutshela Thixo hayi shothi inkosi impela ungahamba uninikela ke la ngaphandle hayi ungahamba ukuthi nje hayi shothi uhamba uninikela ibuka nje ngale photo ngitshela ngayo ukuthi awukwazi ukushaya iphoto uzobabona sibathini abantu bakho mayifika nje ingane igala hihi uzothini kuyona nawe ukhala kanye nayo ngoba nawe usashaya iphoto leyodwa wangigila ubanibani wakugila nowesibili wakugila ha hayi bakithi mina ngcono ngigilwe imali ngcono ngigilwe ukuthi ngidayisile ithefu yangadayiseka ngaphinde ngazama ngaya kwesinye isiteshi ngayodayisa nakhona ngakudayiseka ngazi ngayithola yadayisa endaweni ethini hayi mina bakithi angazi noma mhlawumbe ngithanda imali ngcono ngishawe imali bakithi nemisebenzi akayi okunye okunye nokunye-ke kungiphinde kawu-20 hawu ngeke kudade ngeke awuhlala phansi abanye odade bakubonise kahle ukuthi kwenziwa njani mosi wakwashayeka angeke nje uphinde kwiphoto leyodwa mntana ngoba vele la ekuqaleni thi honeymoon phase yakuyakufica i-honeymoon phase kuloyana washayeka uphinde futhi ha Hey, hey.

0: sisidoda, hey, ayithinte le ndaba, hey, nkosi yam. Lapho ke mina khona nje ngizona naye wesimame, hey, nkosi yami. Oh, ingane yakhe yazala iseyincane manje, hey, yiyo le ngane le umzukulu lo uyamphatha, uyafunda lo mntanakhe. Nama weekend uyafunda. Lapha kangikhumbuli ko mntana nomuntu, akangikhumbuli ko. Uyakhala akazi uzokwenza njani isikhathi asikho. Nami umzukulu usemncane. Hayi nkosi yami, lapha-keke nama ngikwazi ukuya kubo kwakhe, ngoba banje kubo bohlala ekhaya kubo. Hayi uyazama, ngithi kuyazama, ngithi kufundi hlakanama ey'ndaweni lezi zophumula. Nami umzukulu uyasinda, akakwazi ukuhamba naye, siyohlala apho sizohlala khona sishawa umoya. Manje nje ngoba ngiphuma nayo de ngiphuma naye manje, hhayi siyami uyabalisa, uyabalisa, uyakhala nje ukuthi akazi uzokwenza njani. Manje nami umzukulu, hheyi, siyafisa nkosi yami ukuthi iy'ngane zethu zinikeze omabazo fana nomama. Uthole ukuthi umama useyikhulisile iy'ngane sezindala, mhlawumbe ahamba emhlabeni ubaba, akasakwazi umama ukujabula manje. Nazi iy'ngane azifuni umuntu layikhaya ukuthi kungene umuntu. Nazi iy'ngane zivimbile umama wethu, ufuna ukuthi ukunyakaza. Sithi hhayi bo, unyakaza uyaphi? Ubaba wakushiya nathi, zikhohlwe ukuthi umama nawe unemizwa. Uyafisa nje ukuthi iy'ngane lezi zikhulile zisebenza, zibanikeze omama ithuba noma behlale phansi khona bekhethe ukuthi bata bami nami ngisenayo imizwa. Ngoba kuthiwa nje life begin on 40 nje, kushiwo khona lokho nkosi yami ukuthi nabo bayayidinga le nto. I-anonymous kubuhlungu kezwayela umuntu ethanda kodwa kuzothola phi?
1: Aish, kwazi kwabuhlungu kulo engikuzwayo bakithi. Manje khona le phathi ayishoyo, kushuthi noma bafanele bahlangane, fanele aphathe umzukulu. Ha? Ngimzothi umzukulu uyasinda makufanele bahlangane, umzukulu uyasinda. Kanti niyibona into esinza kubazali bethu? Umntana usezale emncane and nomama phela ngoba nabo bavele benze inkinga, bafuna ukusheshe bazale. Nawe uthi kuphenduka ugogo useyingane, nawe ubona ukuthi impilo mawuthi buka manje uthole umuntu omthanda, uyazi nje obhuti uthi uyayifela ngayo. Kade ngikhuluma nomntana omuntu, eyi bakithi, nisabizwa ngomntana omuntu kodwa. Hewu nkosi, yobanjwe inkumbulo-ke manje. Awu eyi, sizoyithini le nto yalabantu ababili manje? Noma fanele bahlangane, fanele baphathe umzukulu. Kanti yena umama asakwazi nokuthi noma emncane njalo bakithi, kodwa phela uma esemncane akwazi ukuthola umntwana, kusho ukuthi phela ngahlala ingane yakhe. Adlula umama ngomgqibela ngikho, hlala ingane yakho. Tesiyenza-ke kwazali bethu. Eyi, angazi-ke ukuthi-ke esimeni esikanje wena-ke uzosibekezelela le simo, futhi uzosibekezelela kuzokube yinini. Ngiyabuka nje manje ukuthi uyafisa ukuba nesithandwa sakho, uyafisa ukuba ulove idove, yabona nje. Futhi konke nje nikwenza kuphelele efonini, nokuphuma nje niyothengela u-ice cream akukho, nanga umzukulu. Eyi, ayi, yazwela-ke kumina le, ayi, yazwela, yahlala.

0: ethu.
1: Yeah.
0: Bona at the end of the day ucabanga ukuthi ubenzela wena ifaith.
1: Jesus.
0: Angithi yebo. That's why kuyisikhathi sokuexplore ukuthi konje ngangithandani. Ngangithandani ngase ngihlala nani ngoba sometimes ubanayo leya nhloko yomuntu omthandayo lo guy lo mfisayo bese phela ngoba nangu kusubani wamitha lo busuthayi ke angisaleke phela nami uthola ukuthi bona futhi labo guy abahetha abantu ilabo abangasinethanga kwa standard kwaseqaleni. Kodwa futhi ngoba nakumama uhlalile ebesebona ukuthi yena kushuthi labona uma uhlala nje nomama eyiyelo bhoni ishaya ngama-hips uyisihlofokana nje sikababa uma nabona sengathi yena ubenzela lo mama i-favor because kuba sengathi manje uyena ongcono kunalento ayitholile akabe sa-appreciate kuleyo mnyaka yokunga-appreciate-wa wena uzithoba ngani inhliziyo ngoba uyathola ukuthi bahlele omama but khona ofisa nje ukuthi inkosi yami sengifisa ngisho ngihalela ngisho ukugqoka i-tight neskipa kuningi izinto ethola ukuthi uyayihalela ula ngaphakathi awusazenzanga phela ngithi ukuthi uhlonipha lo nala bantu laba abacanga ukubenzela thina i-favor uyambona nje ukuthi wayahlala naye bananenzise ey'nkulu nje futhi labo baba bafuna ukujima ubuphulula lo mkhaba wena sonke lesikhathi kanti ubuyithanda nawe i-six pack yabantu abafuna ukujima labantu badli i-40 uyazi wena ukuthi ekanda ubune-six pack kodwa manje ubuthi uphulula lo mkaba umajini i-six pack wehlisa ngengqondo nalezi iy'ngalo ey'ntofozela uyayibamba la kodwa engqondweni khona lezi ey'qinile yabo lesi uyasho nje ukuthi ekugcineni kosuku khona njalo usecangithonzela wena ipave yazi kukuningi yazi ukuthi sayesaxoxa nomngane wami ngathi wema mhlambe kuyafuneka ke siphume siyobhukha umuzi ngala ko-Maritzburg sibize umfana ozodansa.
1: Okay.
0: I dance umfana. Mhlambe ke sibuye. Dance a DJ. I dance. What's up, dad? We're all in fine. Dance with umfana. Sihlale. Oh, mama. Ngoba ngikuthi ngikwazi ukusidansela. Manje sibani sisayinkulu. Ekugcineni bayahlupha. Bayisawa ukuthi benzele isini ifeva. Abantu omama baphume ngempela. Akukhona ukuthi 50 sikabangani bakho nibhuke eduze nidansise umfana dansa umfana niphathe uthintirendi umfana o siphuthelwe oempilweni siphuthelwe saze sadlala bantu
1: kalokushiya
0: yaze ngibulali
1: ayi wangikhiya.

0: nos hemos guilando hemos puesto todo os ambulan trocote tru si nos hemos ambulado yo hoje já eu falei leu mano não gosto se nos depo hoje eu louco pulo no caba que pela banana que não é nem sente o angnaluto min angnaluto e eu se nos depo já estou stop ei tinta ai
1: muito ai gato
0: ei aqui ninguém é para começar a tomar pin ai que ai se nos depo ei ei ninguém sei se ninguém pouca leu room yang mfana ngoba kumphatha 200 land ngomcome kanti tantsu ay yo engiyanthanda izini lo mzansi yazibakithi sisipho siyakuthandwa ungalingi ndisuke lo msakazi ngingaba yini ngaphandle kwakho umphulu kaba uthi uhlisa ngengqondo sisipheke uthesto
2: ay indlela engula ngayo doda ubhlungisiso indlela esihlungu ngayo kodwa yazenhlekisa intombazana yangihlekisa ngaphunga lawo kumsebenzi kwesiyazi yeah annanas
0: awukulaphile usisinozipho ncese sithando sami ukulaphile uyalapha uyalapha bakithi yo it's 8 minutes after 10 kumsakazi ezilomzansi
3: ake ngibingelele sisidodo ngibingelele nabalaleli uhlahla samabhinca lo ngcobo useluganda isihloko sakho dadewethu siyakha futhi simnandi ngicabanga ukuthi nakade belahle ithemba basazokwazi ukubuyelwa ithemba lokwazi ukuthi uNkulunkulu mangabe kubekele lokhu akubekela khona kuyafika noma ilanga lishona ma usaphila nje kukhulu osangakwenza emhlabeni akubekelwa mnyaka okwempilo kodwa kwaziwa uNkulunkulu kuyenzeka sesidodo utholane nomuntu uchitha isikhathi sakho sonke lento esike sisho ukuthi kukhona ukuthanda umuntu kanti usuthandana wedwa yena akekho lapho wena ulokhu ukhohlisekile nje kwesinye isikhathi uzobona ukuthi khona ungahambi kahle la ngesimo sokuthi uyitshela ukuthi umuntu unamamodi akhe ubekezele kanti usubekezelela ifu eliza nani nesichotho ekugcineni nakhona lapho futhi mawuphuma lapho zinike isikhathi mangabe ubona ngampela ungahlaleli ngampela into ayibona ukuthi ayisekho emzweni yakho futhi ayisakugculisi usuhleli nje ngoba phela abanye uthola ukuthi umuntu sesaba ukuphuma ngoba usaba amehla abantu awuse bazomkhuluma ukuthi sekuhlukwena cha yonke into oyenzayo mntakababa yizenzele wena futhi yazi ukuthi lonto oyenzayo usiphilisa wena uyayilapha wena omunye umuntu ngekeze benalo ikhambi lokukulapha kulonke ngosuku na but nge-action yakho nokuthatha isinqumo sakho sokuthi uzazi ukuthi wena uwena oza phambili empilweni kunayo yonke into even ngisho ey'nganeni zakho ukuze ukwazi ukukhulisa iy'ngane zakho uyiphilise kahle uwena oza phambili indaba yokuhlalela abantwana nokuthi nkosikazi wami nje sengihleli naye ngoba ungizalele akusebenzi lokho kusebenza ukuthi wena ufunani empilweni uhlezi ngoba usenothando na noma usohlezi ngoba usuchitha isikhathi sakho lana ukuhlala kwakho uhlalela abantwana noma usuhleli ngoba unkosikazi wakuzalela ngabe ithemba usolilahlile yini ukuthi mhlawumbe mangase usuke kuleyo nkinga yalowo muntu khona esekuzalele ungakwazi ukuthola umuntu ongakhulula umoya wakho nongakuphilisa impilo oyifunayo nongakwazi ukukhululeka uzibona ukuthi la angizili ukuzochitha isikhathi sami kepha sengithole indawo yokuphumula umuntu ozaphambili wena sesidodo ngasasho wena sengisho nje ukuthi umuntu ozaphambili uyena qobo lwakhe siqu sakhe nasesidodo ngidluleliwe umuntu ebese ngineminyaka naye ngibamsene

na impilweni ngenza wonke ukuright ngaphila naye futhi nakhona ngalenza iqiniso ngoba ukuhlala kwami naye impilo yami yonke ngaspenda naye until uNkulunkulu wayesesihlukanisa. Kodwa angizange ngize ngithi lapho ngizovala isikhala sakhe ngomunye umuntu. Ngayitshela ukuthi naye ngoba ngamthola nginenhloso ngizokwazi ukuhlala ngihile kahle ngibone ukuthi kuNkulunkulu nginikani. UNkulunkulu ke mangongoma uyakuvivinya ngomuntu, akunika umuntu kanti lowo muntu uyitshela ukuthi niyathandana kanti wena uyamthanda yena akekho lapho. Akuhlukumeze lowo muntu nalapho futhi kufanele wazi ukuthi umuntu oza phambili wena, wena ufuna ikhiphe enkingeni. Baphuma kuleyo nkinga ngahlala mangongoma, ngahlala dadewethu isikhathi eside ngihlezi ngiphila futhi ngingenankinga. Ngingathi uma ngibuka umuntu ofana nami oyindoda eneme mhlampe nomuntu wakhe bese ngifisa ngakuthiwa yimina, cha. Kumnandi ukuhlala mina ngihlalile mina sisidodo kakhulu futhi bengenaso isizungu somuntu mhlampe wesifazane ukuthi mhlampe namhlanje sengidinga umuntu wesifazane. Bengukhulekela nje ukuthi lo oyofika empilweni yami ngiyobe ngimkhethele uNkulunkulu nenyanyaza kithi futhi ngiyobe nginalo okuyena uNkulunkulu owayesenginike yena ayomthuma ekuthenini akwazi ukukhetha ukuyena muntu oyovala isikhala sakhe. Ngihlalile impela isikhathi eside. Kwenzeka kuNkulunkulu kwenangampela ke ngoba ukuthiwa nje lokho okubekelwe yena kuyafika mangongoma noma ilanga selishonile. Kumanje nginaye umuntu uNkulunkulu angiphe yena, kwenza ukuthi ngithi uNkulunkulu ungiphe yena ngibe nendlela okusahamba ngayo noma kungenayo igalanti yothando ukuthi uthando luyinto ephila isikhathi esingakanani phakathi kwabantu ababili. Kodwa njengamanje ngibona kusahamba kahle noma singakaba abantu abasondelene ngokuthi sihlala ndawonye. Kodwa nje uma ngabe siyindawonye konke into iba right, siyakhumbulana kuhle. So nje ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ingakho ngithi impilo yomuntu akayiphatheli yena, uyiphathele uNkulunkulu. Okwakhe ukuthi lo mzimba awunikezwe uNkulunkulu, awudalelwa uNkulunkulu, awuphefumulela, akuba uwona ohamba phambili. Ithempeli likaNkulunkulu leli awukwazi ukunikela ngalo uzohlalela iy'ngane kumuntu ekubenini angabe wena uwena okufanele uze phambili uyitshele ukuthi wena ungumuntu ofanele ukuphila impilo yakhe engenangcindezi. Umuntu ofika empilweni yakho umuntu okufanele efike empilweni yakho futhi nakhona uyinike isikhathi sokumazi. Futhi uma kufika isikhathi sokuthi akufiki la okufanele kufike khona, akuqhubeki, akungakuphathi kabi ukuthi ucabanga abantu mhla ukuthi uyaphuma lapho. Ngoba ukuhlala kuhobe endaweni obonayo ukuthi isinemboba kucashekile, vele ngisho ukuthi ucashile ubuso buyavela, akuzukusiza ukuhlala endaweni ngoba uthi wenzela abantu or wenzela iy'ngane. Umuntu oza phambili wena mono, noma ungahlala 10 years ungenayo umuntu. Kodwa engikwaziyo mina, buza mina, buza isihlahla samabhenci, uNkulunkulu ukwenzile lokho ukuthi angiphendule emkhulekweni yami. Kumanje ngihlezi nginaye umuntu enginaye, siphila kamnandi empilweni, hhayi ukuthi sinani asinalutho, kodwa nje othandweni nje uthando lwethu lokuclean mangongoma. Okwamanje konke kuhamba kahle futhi ngiyafisa ngakuthi uNkulunkulu engahlezi esigayidile nathi nje ngiphile naye le mpilo yokuphila kwami kwala emhlabeni until kuze kufike leso sikhathi engingasazi. Ngoba ngihlalile ngayinika isikhathi, ngayitshela ukuthi mina, ngayitshela ukuthi iyini into engiyifuna empilweni yami, ngiyicela uNkulunkulu. Engicabanga ukuthi ikona ke lokho uNkulunkulu angiphendule ngakho. Nabanye kuyasiza ukuhlala uyinika isikhathi empilweni, uyinika isikhathi ungayijahi into zomhlaba. UNkulunkulu lokho ayekwabele khona uyokunika noma ilanga selishona. Ngiyabonga mangongoma, uhlahla samabhenca lo.

0: Isikolo sisidoda ukubuya. Uma wengane nje uyafunda, and ingane phela yazuthi uma wayo lo oyiphathayo. Yabona, ade ngiyabonga nje manje, ngiyabonga nje ethi ngiyabonga sithandwa sami ukuthi uyakwazi ukungifonela ze ngijabule, ungincokolise ize ngizuze nami ukuthi ngumuntu esimame. Eyi manje ngisho ngithi ngiyazama ngama-weekend, hhayi wabantu ney'nsuku ngizwe ngisebenza. Eyi yabona nje ingingabikho le ngane le ezikhona osengiyayithanda nawo phela izalwa ingane yethu, izalwa lona umama lona. Ingingabikho ingane, cha sithole isikhathi sijabula, siyakhumbulana nje, siyakhonektha. Nale ma-feelings akhonektha nje kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu, yabona nje. Sekuze kube yona ifoni esisizayo, sidlalisele efonini, sidlale efonini esiqede. But ke nakho angifuni ukuthi ube yinto eba-addicted, siyenza nje mayenza ukuthi hayi kuyabheda, nami ngenza ukuthi kuyabheda. Kodwa nje yona kade bonga nje bongakhona ukuthi yazi ngihamba ngokuthi umuntu onjengawo okwaziyo nokuthi khona i-second option. Ngiyabonga sisidoda, ngizolinda usithole isikhathi uma sisithole, ngoba phela le ngane nje ngikhumbula la kanje wabariska wayishiya khona phetha nokhulu noma wakhe lo nogogo wawo khona laphana, ugogo lo ma ozala longizala nawo wayishiya nayo. Hawu savusa ucinga ekuseni, ngathi nje ekuseni ngo-5 angena ocinga ukuthi ingane ayilalanga ifuna yena lo uye. Kodwa-ke phela nami ngibambile ngangifuna ukumphoxa ukuthi uba lakhe ezinkingeni, bese ngihamba ngihudula ngihudula. Yebo nginayo emakhaya nkosikazi, kunaye kodwa nje le emakhaya ngiyamthanda kakhulu kumkami nkosi yami, uyazi-ke la. But lona nje no, saba nengane yashona, so angikwazi naye ukuhlukana naye ngoba ayingiqamamanga. Kodwa nje asibeke lapho nje ekutheneni ngimdabukele, nami ngingadabuki, ngiyafa ngiyamkhumbula. Yabona, sozama sesidoda siqondisa njani.
1: 19 after 11 kumsakazi izilomzansi ku98.rfm. Wesisipho kuthiwa ngicela i-date nesikhathi bakithi. Nkulunkulu Sisipho, ngicela uhlele ntombi, sidinga oh my goodness. Sisipho kuthiwa sicela i-date nesikhathi. Ngiyacela ke girl, njengoba sekumi kanjena, nama-preparations ngicela uzola ngasekugcineni, ngeke ngiyifake yonke, ngifuna ukukuzwisa ukuthi i-spice up kanjani.
2: Nandi nami ede bona ngamashipsayo nangoswidi. Hawu sisidodo, angabi mude kakhulu, kaze kahle kakhulu kuwa
1: uzwile lapho Sisipho. Sisipho uzwile kuthiwa si-ede hawu mashipsi, kuthiwa ngabi mude kakhulu, uzwile nilophathi kwi-mission girl Kosa on the mission. But again, la, life begins at 40. Stinger 40 upwards. Yeah. And then Sipho arrange. Drum roll. Arrange. I kombile manje. Yabo nje ubhale uthi hey isisidodo uqinisele usitoziphi indaba ngendoda. Ngicela ungayichazi kakhulu le indlela ayibhale ngayo. Uthi mina ngashiya phansi ngi-write nje ngishintshe ngisho ukugqoka, ngibuyele ebuhleni bami nama-hips ami ngimuhle nje ngathi ngino-38 years kanti ngino-58 years. Angicabangi nje ukuziropha. Thanks so much, niyasikhuthaza kahle. Uthi obhalile, sawubona sisidodo ngani yami ngaze naze nangihlekisa kodwa bakithi umamcele lapha emjoti uthi ngihleli nawe. Uthi-ke ngaze ngahleka nami, ngicela-ke bakithi ningangishiyi uma seniya kuleyo room. Ayibo kwaze kwamnandi namuhle umamthembi maphumule endwede mona. Uthi kodwa-ke ngokuhlala ngilainoth beach ngetorho, ngizama ukukhombisa Sisipho ukuthi ama-invitation kuyanyuka manje gel. Kuyanyuka sidali, nyukile nje.

0: legoda haw hamba nase mall noma ungeke uzuqoma cha khona bakubukayo bazokadmirai wamuhle thank you udlula uhamba uyabonga kuphela lapho awubheke lutho wo phela hey hayi ngazi unifundisa izingithini lento haw haya ngazi back to back umculo wemnandi gijimela guys imanga ngakuvali before ngihambe yeah usawubona
1: yeah ngosisithole njani
0: uziyaphila
1: yabo ngizokhiphisa ngeziso namhlanje
0: nese nese
1: hayi bangalithanda uhlelo lakho bantu shene
0: siyabonga
1: ya fethi azi ngavele ngaziza ngingina 18 years
0: ayi bo
1: ngabuyela phansi
0: ba ya
1: angazi ngathina ngazi fethi kodwa ke yabona uma usuthi uke ugqoke uhambe uye emoli
0: yes
1: bona bazokubona
0: mhm
1: engeke umdodo engeke asibuye sahoxe sawumaze abantu bathandayo thina
0: okuthandayo ngekaze uneso lakho kuphela okuthandayo mayisele neso lomunye umuntu baleka kusho mina
1: ngona ikona bakuthi phela uyathandisa noma sifenza amaphutha kodwa uma sesibandiwa kufuna ukuvuma
0: oh kanti okay
1: hey ngimkhanda nabantu bazisho bafike
0: bakithi
1: mina ngomuntu ngasho namagodamile mina ngo ngozeni 2007 2007 ba ngozase ayithetha intone kubo
0: kusiyami yiphile ye track oh kusiyami khona le yaba isibicongo nje ye track yahluleka ukuma e Paintown that was the worst one
1: abanga ngoba sasebenza naye ni Germany kwasho ukuba sasazela ukugibela imonte yodwa naye kwasho ukuthi ngiphumile ngetruck ngiyodilwa e-Maritzburg nalake ngasay overtime
0: okay
1: fonela abanga lapho ingane ingakanani lapho yayina yayingaqedisa inyanga
0: kusiyami
1: ingathi uma ngibuye nje e-Maritzburg ngize ngibheke e-Cape Town kwafonela kwathi ukuphi athi mina ngisemgwaqweni athi mina ngisuke e-Maritzburg hawu awu bava uphuthume bava ugijimela ngase ebridge nasePaintown ngafethinda kwenze njani kwathi wa mfethu hayi awusheshe sizokulinda kanale futhi kuyebangithetha ukwenzekeni engangizeshaphambi
0: ya benza kahle bayicabanga lena
1: ngathi uma ngifika nje i-traffic iqala la ezanye izofika phezulu isizile
0: bangifanele
1: athi ukuphathe ngilanga seclof ngeziqala isizili bathi isiyithakhe lapho ehla ngehla
0: ngehlangenyanga okay
1: ngehlangenyanga ngehlangenyanga ngithe ma ngifika ezansi ibomi kwathiwa bangivimba ngingakafiki ngakwenze njani
0: kusiyami
1: kwathiwa umakota kugcina umfonele ngathi mina sigcine sifanele esuke emsebenzini ngiyaqatha useyilandile ingalokho
0: nomabakithi
1: Eh ngathi ngathi ngiyafika wathi awuhambe ubheka lapho thakekho manje abantu abalapha babonakala kanti sebembonile bona bangenisile
0: okay oh kusema zokutshela kanjani
1: ngithe mathi ngiyamfica ulele phezu kwerofu
0: unqamukile
1: manje na ngefethu yabona ngiphuze yabona nje yabona ngiyazama ukuhila kodwa-ke noma iminyaka isiyihambile kodwa-ke lo nginaye manje bandla uzamile ukungikhipha lapho angikhipha kancane kodwa-ke manje ngizizwa ngi-right ngengisho ngithi njengoba wayekade eshilo ukuthi umuntu noma kuthiwa makuhambe mina kuqala imina umuntu okutholela umuntu ophethana naye dares ma uthi uzozenzela wena ngeke uzolunga ngiyabona mhlawumpe ukuthi apha uyena owenza le nto kena angizikuhlele kamnandi yo fethu ngangamlikati nalo muntu
0: fanyuwe
1: ya ngomsizamba ethi eyiseyi yami ihlalihlala ibuye buhlungu yabona ma ngibona umntanami segijima la esi
0: unangaki manjena
1: una nine
0: oh wow sekhulile
1: Ah, okay, cool.

0: ukuthi ngoba manje angiguli mina ngengikwazi kuya mina ngikhona ekuzolaleleni ukuthi uhlushwa yini
1: exactly
0: kunobaba la abashawa amakhosikazi abo ngeke ngikiyekelele babo makunjalo uyabona lento le uma ngabe uke wafika kubiza ukuthi sihlale phansi bese silandele imigudu e right ukuze ikhaya libe right
1: yebo
0: akuna wonke amakhosikazi othola ukuthi kuthi hayi unkosikazi odwa ohlukumeza kaye ekhaya no baba abaningi nje manje idonsela ko 70% obaba abahlukumezekayo emakhaya so njengoba behlukumezeka emakhaya umbuzo uthi bakhuluma kubani yingakho ngingalindela ukuthi umuntu azothi asinayo indawo yokukhuluma
1: Yeah.
0: And la asikhulumi ngokuthi uyohlala nomunye umuntu nomunye umuntu shothi ngizolalelwa sibe bathathu sizobe sibabili neindonga. Uma ngabe kugcine sekungena owesithathu, ulo wena okufanele akusize naye futhi ongamazi. Yayibona lento le. Okay, udaba lokho njengamanje luzodinga ukuthi sixhumane nabobani nabobani ukuze ukwazi ukuthola usizo.
1: Yeah.
0: Angeke ufike nje kulo and ukwelashwa ngokomphefumulo yikona ukukunika umhlahlandlela dlamu. Uma ngabe inhliziyo yakho noma enhlizweni yakho uhlezi ulimele, uzongifakazela ohlezi ekhala. Ukuthi umuntu ohlezi ekhala njalo ikhona yini into epositive ayicabangayo?
1: Hayi ayikho izokuma.
0: Ucabanga umuntu amkhalisa yena ngaso sonke isikhathi. Eyi uDlame waze wangila. Uselokusile nje ucabangana noDlame amgilile. Selokusile nje ucabangana no Lady M amgindile. Ayikho lento ethi yazi ukuthini angisuli inyembezi zami ukuze ngikwazi ukubona ukuthi after ugileka ngenze njani.
1: Yebo.
0: Ngoba wena Dlame uzohlezi ukhaliswa umuntu ogilile uyaqhubeka nempilo wena ukhaliswa ukugilwa
1: umile phela
0: wena umile wena uyindawo yabona so yingakho ngithi ake sizame ukuyisukumela lezi zinto kunabantu njengamanje abangilalele abesilisi uyazi ukuthi umchama usaphumbi uyazi ukuthi akusachameki angikhulumi ngokuchama komkhuba
1: ye uchama umchama
0: umchamo cha cha njoba mangwaphiswa amandle lami usukume la indlini uyazi ukuthi njengoba uhleli akusachameki uyazi ukuthi njengoba uhleli umchamo uyawukhanula uyazi ukuthi lento okuthiwa yi prostrate sihlezi sisho ukuthi e unique wellness center siyicheck no asiyicheck Kodwa uma ngabe usukonsulta zikhona izinto okubuzwe zona bese kucaca ukuthi sekuyiyoke le.
1: Okay.
0: Njebe sekuyiyona ke bese siya kuyalela ukuthi kuphi la kufanele ukuthi uye khona.
1: Yebo.
0: Uzokwenza. Ula uzokwazi ukusizakala khona ke manje. Uyabona? Manje usudinga udokotela uzothatha ama test, uzothatha u1 no2 no3 ukuze kwenzeke.
1: Yebo.
0: Uma uke waqala nje waba kwi age of 40 years idlami. Yenza show ukuthi impilo yakho ayibe umngani futhi nodokotela ngoba kunezifo okufanele uhlale uyicheck
1: yebo amahlala khona
0: uma ngabe uzoba umngani nodokotela lento iye isifundise ikhona into lame eyibe khona le eye family doctor makhona nje abantu unique othola ukuthi umndeni wabo wonke nje mina sengiyawazi yabona
1: yeah.
0: Weli ngeke ngibe khona ngokuphelele ngoba ezinye zezinto ihambisana ne medical
1: yes. Yaqonda
0: yeah. So ke ukuba no dokotela womndeni noma no dokotela wakho ke kungasahlanganisene nomndeni akuve kubalekile ngoba uyazi Dlame ukuthi okay sikambe senginesimo esifana nalesi ake ngihambe engiyu Dr. Soren so ngimtshela ukuthi hayi ndoda uma ngabe sekufika kuleli sigaba kusese kwenzakalani uzokutshela ukuthi yazi ukuthini njengamanje sekumele uthethe ama test awu 1 no 2 no 3 no 4 ngoba i prostate guys iyabulalana
1: yeah i prostate
0: udoti vele uyayiqonda lento le ngoba vela kumuntu le yanto uyabona
1: because umuntu ufuna le yanto ifana mangizweza practical
0: okay.
1: Ifana ne mawune ntambo ka ye light yokukhanyisa endlini
0: okay
1: la on off e khona button likhafa
0: ngiyakuzwa
1: kube nentambo bese ukuthi in between
0: yes kube naletha
1: on and off button
0: yes
1: into enjalo cause ukusuka esinyeni somchamo kune pipe elidlula kuyona
0: kuyona lentambo
1: bese kusuka

0: ipayipi elisuka ezinhlamvini ezomuzi kababa.
1: Okay.
0: Kuzodlula la. Uma ngabe ubusiness nocansi uyavaleka uline womchamo
1: bese kusebenza lo ngapha.
0: Senza uline ongala.
1: All right.
0: Mawuse ejaculateile waqedwa waphuma amafutha ayawa induku. Kube imaki vuleka lo line wokuchamo.
1: Yes.
0: Uyena lo vulayo ovalayo. Mayivuvukala. Uyawunciphisa, uyayinciphisa ipipe, uyalisqueeza leli pipe lakudlula khona umchamo, kubedlula ama sperms kulona. Ilento ke sokusida ezodala inkinga.
1: Ukuthi ugcina usukhala ke manje
0: kusafanele. Ngoba umchamo wodwa ichemical.
1: Uyashisa.
0: Imaterial kwakho engayi prostate gland. Yakhiyela ukuthi ikwazi ukumelana
1: ukudlula
0: kuhlalwa ne toxicity yokushisa komchamo.
1: Komchamo. Futhi nalapho dlamu suke udlula ukuthi umile but uma kusekufinyelela leli sigaba sokuthi sivuvukele sesesimeni sokuma komthatha
0: exactly uzofika umeke manje la ukuma kwaka udalani
1: iacid yangishisa phela
0: uyangumama yola nomama ngizola ama sperms amanye ayasala la sebeficana nomchamo
1: benzani labantu ngebangalwe
0: ukungcola kuzoba la kuzoba njani
1: ngebangalwina
0: bazola bazoxaphela baficane abaficane nje abazali uyavalwa leli kamelo makusebhizi longala mayeseqedile ongalalivalwa ikamelo lakhe
1: kufuna kusho ukuthi uma ngabe sedlula ngala lo usegcwele kahle kahle naye ufuna ukuphuma phumeke
0: exactly so we disaster
1: ngiyajabula ngoba uchaza umnikazi wamapayipi
0: yebo yebo
1: mina ngichaza itheory
0: yebo
1: bathi amapayipi wazi kahle
0: yebo ngoba nginalo and then into hloko yokubona ukuthi induku iyodwa asikho isipele akubolekwana ngayo
1: all right
0: futhi usayizo nawo iwona olungele wena
1: wena yebo
0: umdali wakho athi mekudala wabona ukuthi umzimba wakho uyokwazi ukuthi usebenze ngalolu hlobo lingaka lwenduku ngoba induku ine weight it's not light futhi
1: ifa sokusinda
0: yes ihydraulic ezokwazi ukuphakamisa lenduku amandla onawo iwona yokwazi ukuthi aphakamise lenduku yakho
1: Uyabona ukuthi mlaleli uNkulunkulu ukwenze ngokuyisimangaliso kangakanani la okudingeka khona ukuthi yonke into esiyenzayo siyenze ngokwazi nangokucophelela nangokuyinakekela
0: yes
1: ngoba ifu singakwenzanga lokho kuba nekhathi la isihamba sihambe bese siba nenkinga khona
0: yeah
1: and ikubhlungu ke wedlame uma ngabe usubhekene naleyo nkinga leyo ganti ngapha futhi nenkonzo uyifuna la umbuzo uthi uzo enjoya kanjani
0: ngeke uzukwazi kwayena lo uzom enjoyisa ugcina umbangela indlala
1: ngeke uzukwazi yabona yingakho ngithi ayikho into ebalekile njengokuthi ngenkathi ubone ukuthi sekukhona le uyazi into engiyithanda ngomzimba ukuthi ukusayinela zisaqala
0: uyakwazisa
1: yonke into uyabona nje uma ngabe ubuso bami ubuso obufine nje uyabona kodwa uma ngeke ngaba nenduna akwenze kungaphatheki kabi ukuthi kwenzakaleni lenduna ebusweni bami yini le edala ukuthi ihambele ngakhona
0: idlalelelani
1: lapho bese ngihlala phansi ngistatisha lokho ukuthi why lenduna izoma la emikhona uyayiqonda lento leyo yeah so ke ikanjalo lento ethenini ke ngenkathi ngithi ngiyachama okokuqala uzonotice ukuthi uphumile kodwa washeshe wanqamuka
0: exactly
1: Uthe usaphumile umchamo washeshe wanqamuka akapheli nesikhathi esingakanani sengiyafuna ukuphinda futhi
0: exactly
1: yaba yini la kufanele uqale ngiphinda kanjani kade ngukhipha
0: khonde wrong
1: khona la kufanele uqale manje ngibuze ngiphinda kanjani kade ngukhipha umchamo kanti umchamo uhlala isikhathi esingakanani yabona ukuze kuyimangiphiso umchamo ngokuhamba kwesikhathi futhi iphindi bekhona lento ukuthi sengihamba manje lento iqale uphuma kancane sengihamba ke manje se usuqala ukushisa ke manje kade ungashisi kodwa usuqala wenze njani ukushisa angazi kube njani uma kushisa lapha phambili kodwa ngicabanga into enokushisa phakathi ayikazi bemnandi
0: akujwayele ukuthi kuze kufike phambili kujwayele ukuthi
1: isemuva
0: la phakathi naphakathi nendawo
1: yila kuqala khona ke manje ukushisa yabona so ke uma ngabe andi ngiyacabanga ke dlame lapho ukuthi uma uyabona ukuthi kushisa kade ngicabanga nje lento ngicabanga i email uyabona umchatha so uma ngabe uchatha uchathe kahle ngikhuluma laba abachatha ku squeeze uyaqonda uma uchathe kahle ayagcwala amanzi esiswini alright njengoba egcwele amanzi ingakho kuyegqugquzela abantu ukuthi noma usanukusebenzisa ezinye izinto sebenzisani glisa amanzi cleanse ikoloni ngani ngamanzi ngoba if usebenzisa ezinye izinto okuthiwa yezokuchatha uzosebenzisa email njengoba usebenzisa email udedela amanzi plus umuthi ayogcwala isiswini Siba khona isikhathi sokuthi amanzi umesegcwale kakhulu angaphumi but isisu sibe bhlungu.
0: Yeah. Manje sikukhuza.
1: Uyebo lento le?
0: Sekhamba nomuthi.
1: Yeah, exactly. Uma sekhamba nomuthi kunjani? Imuphi kumonakala ogcina usuwenzeka uma amanzi uhlele toilet kodwa kuphumi? La isiswini kuthini? Kuthi ifa.
0: Angilokothembisa. Cishe ngibulala.
1: Oh yeah, yes.
0: Suphukide.
1: Yebo, la isiswini ufisa ukuvula isisu ukhiphe ngesandla manje. Yebo,
0: ndixakile.
1: Kulento exakile ngoba uba sathi uyashaya isisu sithi ngiyakuqeda wena. So yingakho uma ngabe kuthiwa musana uqhatha ngezinto, abasuke bengadlali ngoba zikhona thina into yethu sijwayele ukuthi siyenze ibe over, asilandelisi thina ngezikalo.
0: Hayi.
1: Uyuthi kuthiwa into engaka wena vota uyadlala lo mina ngizoshaya into engaka
0: kuthiwa ilungu
1: ilunga wena uvele ushaya isandla sonke uyayibona lento le ngoba usushisa hayi mina vele angikhipheki mina ku 1 or 2 noto kusho ukuthi ngizoqala into edingwa yimina kanti awubuzanga ngalelo langa lelo so yingakho sihlezi sigqugquzela lento ukuthi bani besilisa bona nani nemthola mpilo okay ngiya understand ukuthi andingi kangakanani ama center njengoba esekhona sikhona ngoba sizodlala ngani sikhona ngoba sizonilalela vele njengoba ngishilo egcineni ukuthi egcineni vele kukhona la ufanele ugcine uthunyelwe khona ngoba uma singakwazi ukuhlangabezana nesimo sakho angeke kuze kusize ukuthi singakhona ukukunika ama advice okuyiwona wona nawe bese uyaqala futhi uyawasebenzisa uma ngabe kufanele ukuthi kube kanjalo so ke ngiyanicela ke bantu besilisa ukuthi lento kuthiwa i prostate i check in uma ngabe uzu ukuthi amadoda aseqala ukukushiya manje Nitheni ngena nabamba line nakhipha nachama bagqoka bahamba wasala kwangena abanye bachama bagqoka bahamba wasala wokwazi ukuthi kunenkinga
0: yeah
1: yabona yeah. Akumele ukuthi bachame bakushiye bachame bakushiye kufanele ukuthi nawe uphinde uvale uziphu bese uyabalandela so ke lokho kunjani kubalulekile and okunye okufanele ukuthi sikwazi bazalwane uzame uke wadlula nje kuyona le ukuthi uNkulunkulu uma ngabe esidala alikho iphutha ekudaleni wena umuntu wesilisa waba wena kuyona yonke into yakho iphelele ayidingi koniwa yini oyidingayo wena umuntu wesilisa udinga ulwazi nje kuphela ukuthi ucansi lwenziwa kanjani
0: yebo hayi ke iyahlekisa ke leyo leyo ke akekho ngena uchwepheshe wayo
1: ngoba wonke umuntu uchwepheshe kanti ko othisha ithina
0: yabona nje
1: ithina esimakayo dlame
0: yabona nje uma kuziwa kulomkhakha umuntu uvela kutshela ukuthi
1: khululeka ke othisha ithina so ke njengoba ngithi mina musu khathazeka ngento waze kahle kamhlophe ukuthi angeke uze uyijike
0: yebo
1: hlukanani nokukhulisa izinduku hlukanani nokukhulisa izinduku ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu ayokuvalela office akuvalele kuthenini ngangiyikhulisile ayisasebenzi
0: hawo
1: uma ngabe uthi angeke ngize ngikwazi bese ethi umuntu kanti nifundani
0: umuntu aka understand ukuthi nemoto zinezinjini ezingalingani
1: njoba kuno 1.1
0: kono 1 liter bese bakhona inkunzi no 6 no 6 liter V8 no
1: manje kufanele nginwebeke
0: manje le nduku onikwe yona ingange injini yakho
1: exactly
0: ngesikhathi ukhulisa induku uyayikhulisa injini ezokwazi
1: ukudukulela yonke lento ke nethangi la petrol nakho konke
0: exactly ngoba okuphiwe isona
1: sabelo
0: sakho wena yazi ukuthi ukusebenzisa kanjani iphela
1: yingakho ngikhuluma ngakho uma ufika kwa unique please ithi uma ufika ka Unica ubone ukuthi unenkinga yenduku and

0: in a show yokuthi osuke eyibona ukuthi unenkinga yenduku usetsheliwe iX yakhe. Ngokujwayelekile nishawa ama X bese thi ngizomshiya ne stigma.
1: Oh yes.
0: Uyayiqonda lento le ngoba esenawe ibimnandi kabi lishumpuluzana onaso.
1: Hayi
0: bese imnandi kabi. Why manje sishintsha uma ngabe kuthiwa kasekho.
1: Sesiqanjwe negama.
0: Sesiqanjwe shumpuluzana. Yaqonda lento le. Why sishintsha uma ngabe kuthiwa akasekho. Yingo understand nje ukuqala ukuthi ufuna ukulimaza ingqondo. And ingqondo ngendlela eshesha ngayo ukukhetha izinto ngamangala. Ngoba ibambelele emazwini okugcina noma ngabe khona amahlo ke wawasho. Kodwa lawa mahlo ke wawasho avalwa wokubo suthe wakufaka.
1: Exactly. Lo muntu usihlalele isuphluzana 5 years.
0: Usihlalele isuphluzana bengihlalele isuphluzana for 5 years. Why now?
1: Sesisibi manje.
0: Sesisibi sesifishane kakhulu lasangeni. Yayiqonda lento le.
1: Usiqhathanise lani?
0: Nasiphi? Ngideleka ye last qhathanise khona ngoba ukusho ukuthi yena usenjani usesibonile.
1: Yeah.
0: Uma ngabe ukwazi ukwenza inkonzo yasekamelweni. Uma ukwazi kukhona ukuthi ibe yishupluzana kukhona ukuthi bencanyana ngokujwayelekile ngoba phela iyanwebeka ngithi ngenkathi
1: abanjelo lophozo people fail to understand ukuthi induku yendoda asithathe nje isilwane a dog inja
0: alright
1: inja mayiqeda kusala umphonso ngakho
0: yebo kodwa uma engenzeli lutho ubone
1: hayi same thing applies to men
0: exactly
1: usize wakho uyaphindaphindela
0: iyaphuma
1: iyaphuma ila ihleli khona
0: iyahleli khona laphuma ngaphandle
1: wathi umunye udokotela ngimbuzo wathi amadoda ahlukene igaba eyimbili khona banengaphandle nje iphelele ngaphandle bese kuthiwa unenkulu inde
0: kanti siphelele
1: ubvuka kuphela
0: bese kuthi lo emfishane selaphakathi
1: ihlele endlini
0: exactly
1: iyaphuma
0: uzobaleka uyiphula
1: iphamgala
0: uzobaleka uyiphula uyabona so ke ngaleyo ndlela isiphumileke injalo
1: yes.
0: Isiphumileke manje wena usukhathazwa ukuthi ncane
1: awuba okay akakho umuntu bese ngenile ensimini elima athi impela separtner phakathi khona ukuzwa khona ukuthi hayi zimali yetheke manje bese ikhipha iback oyibabaza naye
0: angithi dlame uma ngabe ethi ncane ukhuluma ngokuthi kukhona ayibona inkulu ukukhona ayibona ngathini ukuzaca angisho kanje ngisebenzisa ukuzaca ikhona induku othola ukuthi zincane nje zona that is true lokho yabona kube khona induku ezizibhumbuluzana ezidudla ngokujwayelekile ke izibhumbuluzana yesi ziyangena impela kodwa vele nomnyakazo wazo uvela uvilaphi
1: kuba ivila
0: kuba ivilana lokho kuyisidudlanyana
1: msakala mavile
0: uyabona ndile bese kuthi lona ke wena othu zaqile
1: uspring
0: uspringing ujike khona manje nama wona wabona ikade gundwane ungena ngapha aphinde engene ngapha futhi eqonda ndile
1: isidumbuluza lo
0: isidumbuluza lo libale ukushaya indawo leyodwa boza manje gundwane
1: kambe gobe uyabona lakheke
0: so mlaleli please musa ukukhathazwa yisipho uNkulunkulu akunike sona wena yini uyazi ukuthi mhlawumbe ngoba ukukhuluma ngalokhu kuncane manje ngizozama ukubuya
1: yes
0: kube kuningi emoyeni ngoba ngikhulumile ngalezi indaba kakhulu uUnika kule yamnyaka edlule ngifundisa about ukwenziwa kwenkonzo yasekamelweni ngendlela wena ekuthokozisa ngayo uyabona so ke lapho buthola ukuthi sicathulisana ukuthenini okay uma ngabe kunjena ke yini wena okufanele ukuthi uyenze la isasiye siqale khona dlame siqala indaba eqaleni inkinga yethu sishesha kakhulu uthi nje ngoba nansi angaza phuma athu seyahamba kungakangeni yebo lonto le kanti le eyokuba siromantsane iyona kakhulukazi esilekelelayo ukuthi umnumzana kaphume uyabona bese ngiyalekeleleka mina uma ngabe sengifuna ke manje ukwenza inkonzo yasekamelweni noma ngabe kuthiwa incane kangakanani kodwa kunye ngikwazi ukuthi umsebenzi wona yenze njani iyawenzwa umbuzo uthi wena unesho yini yokuthi umsebenzi uyakwazi ukwenza ngiyakhumbula sase sakhuluma size singena

0: even nabo kiss. Ukuthi uma ngabe sikhuluma ngenkonzo yasekamelweni, uyabona uma ngabe wenza inkonzo yasekamelweni nomuntu wakho, umuntu wesilisa, ningazange naqabulana, anokwazi ukuthi anikhanyisanga nje lapho. Kusebenza ukuthi siyazi ukuthi ngaphansi kunani. Ngoba phezulu yilaqala khona ukubaswa komlilo. Ukhisi yona into esathi sivula amehlo saqala ngayo, ingakho abantu bewuthanda kangaka.
1: Bese umuntu ehamba nalo lonke ulimi.
0: Uyayibona lonto le, bese ehamba nalo lonke ekulimi. Uyabona? Inkinga phela nasuke nezwa kuthiwa seliyafakwa naphakathi. Uyabona? So indlela ke manje lufakwa ngayo, awusa understand ukuthi selifakwa ndlelani, ligoqozwa kanjani, abantu bayalumana benzana yonke into ongasuyicabangi lo. So yikona ke lokho okugcina kukhipha umuntu kumuntu, uze ubone upartner wakho ethi ukhisi anguthandi. Ngenxa yokuthi wena uthe uma ungena wavele wayomluma, uthe uma ungena wambhixa njengamathi. Uyabona?
1: Mhlambe lento iqala ngoba ucansi is like a video game, niyalwakha ngengqondo ukuqala.
0: Yeah.
1: Bese ubonthu uyamlangazelela yini umuntu wakho lo
0: sonayo. Okay.
1: Qala lapho kuqala. Imizwa ibe sesimweni akamthinti, ibe sesimweni sokuthi ukulungele yini kuya kuyena. Ngicabanga ukuthi understanding between ama couples is very important. Ukuthi ba understandane, because makukhona oba novalo ethuke iyalimala yonke lento.
0: Okay.
1: Kufanele ni understandane, talk. Angabi lento echazayo Lady M ukuthi athe fika umuntu abemkhisa nge deep kiss, kanti
0: zibekwa nje.
1: Kanti lo uba bayixoxile, bayixoxe nje benze i-oral sex, bayixoxa. Achaza ukuthi mina ngathanda ukuthi kwenziwe kanje.
0: Okay.
1: Nomunye.
0: Inkinga yethu Dlame exoxeni. Mhlambe singathanda ukuxoxa kodwa khona amabhembe.
1: Oh, okay.
0: Yebo lento le.
1: Yongoma
0: nje uyayona. Othola ukuthi lento iyinto ongazuthi ifihlekile. Yingakho abantu abaningi uthola ukuthi especially sebekhulile nje yabona abathanda ukuthi kungenziwa i-sex kukhanya.
1: Yebo.
0: Yebo lento le. Yes. Abathanda ukuthi kwenziwa i-sex
1: kukhanya.
0: Kuba nje nale yanto leya yabona, ngoba ufuna ukuthi ukwazi ukukhululeka. So uma ngabe sekufinyelela indaba eyifana nalezi azixoxwa kungakenziwa, but kusebenza ama action.
1: Yeah.
0: Yebo lento le. Yes. Kusebenza ama action ngoba into ezokwenzeka indlela ozobuqala umthinta ngayo. Uma ngabe uxoxa, awuzuxoxa about sex but uzoxoxa ngenye into engasimkitaze uma kuwukuthi uyaxoxa. Ngebhadi ke ama couples especially abashadikazi. Asinasi isikhathi sokuqala phansi siyoxoxa inganekwane sakudala. Yebo lento le. So yingakho uthola ukuthi umama nobaba uma bangena nje bangena empedeni bayalala, kunede kuezwe ngapha ubaba kuyanyakaza useyasondela nje.
1: Angithi uyayibona ke lento esasayikhuluma ngelinye ilanga ukuthi kwangebona ubula uma abantu abadala beyihlukanisa imbede.
0: Ngoba bebefuna ukuthi kukhumbuleke
1: bagcine
0: leyanto
1: ispark.
0: Uyaqonda lento le. And abantu aba understand lami ukuthi njoba kade usho uthi inkonzo yasekamelweni ayibe nokulangazelela.
1: Yeah.
0: Inkinga yethu iyodwa, inkonzo sesayibalisa amasonto.
1: Okay.
0: Inkonzo sesayibalisa izinsuku.
1: Oh, kusekune timetable.
0: Sekune timetable ukuthi nali isonto liyaphela akakaza ngithinte. But njengoba isonto liphele ngakaza kuthinta ama feelings athini?
1: Uready
0: yini? Wena ke qobo lwakho lindele ukuthi kuphele isonto awukazi umthinto. Yino yenzile ukuze kube nento ekhombisa ukuthintwa. Ngoba vele thina asikwazi noma besingakwazi noma sesikwazi manje. Yayiqonda lonke le. Kodwa noma sesikwazi akhona lawo mahlonyana nje ukuthi ngivele ngiyibambela. Uyayiqonda lonke le.
1: Besiba khona idumelana.
0: Cha, ziyadumelana impela, ezinye ziyajabula zona. But thina nje sinawo lawo mahlonyana ukuthi hawu kodwa leli igiya lika baba ingathi ngake ngifake uthunje. Yabona?
1: Ngilibukela kude.
0: Ngilibukela kude leli igiya. Yazi ngathi ngake ngifake u-1 nje vele ihambe imoto. Yabona? So ke uma ngabe kunjalo sise naleyanto umbuzo ke

0: team yiwaphi ama actions esiwenzayo to heha lo muntu obonakala kude yabona angikwazi ukuyibambela but yini engayenza yila eqhamuka khona yabona ama actions okufuna ucansi maningi futhi ayabonakala nobaba futhi umebone kahle ukuthi cha uyawadinga ngempela noma bethu ukhathele kangakanani ugcine kwazile ukwenza lo thina sisebenza ngama actions bona vele abasebenza ngama action bayadumela ngokwaba ngithi bayayithathela thina okwethu kodwa kunzima ukuthi singenjani singayithathela
1: bayayithathela
0: ke cha bayayithathela futhi ke indlela eneyibindi ngayo niyithathela ngisho ukuthiwa khulunyiswana
1: ya uvela thi abaxabene phela
0: cha xatshene ngapha xatshene ngapha ngapha nje sonikana kodwa ngapha siphele khona
1: masiqeda la
0: sidula la sibuqhubeka la igcina khona bese kuyalimaleka kakhulu emotionally ke uma ngabe sekunjalo especially kumuntu wesilisa I mean wesifazane so ke yilento ke engizama ukuyisho uma ngabe ke sezikhona ke lezi zinto zenkinga yasekamelweni musa ke baba ukuhambela futhi kude sondela futhi eunika wena sense uyobuza
1: yebo
0: yaqonda le nto le sondela uyobuza kungenzeka ungayi kuyolashwa kodwa uyobuza iba aware ukuthi uyoconsult
1: yebo
0: yebo le nto le ngoba laphana number 1 uzothatha ufake egunjini lakho
1: yabona
0: la uzofika ukukhulume ukhululeke khona awukazili ukuzolashwa kodwa usafuna ukubuza uyoconsultela nje ukuthi ngiyobuza nakhona nothi ngoba kubiza njengabanye odokotela yebo le nto le no akubizi kodwa nalokho dlame asidi yazi kuwenzeka u1 no 2 no 3 nto ngizofuna ukwazi about this ake ngicheke no BP ake ngicheke no sugar ukuze ngikwazi ukubonzeka nje at least uphuma usuyahamba usuyazi ukuthi kwenzakalani but inkingi esibhekene nazo kwenza dlame nithule noma senibona ukuthi niyagula uze umuntu ethi kade kwangiqala andimfisa nazi bobaba ukuthi indlela esikhathazeka ngayo uma ngabe sinigula iba buhlungu kangakanani angeke ngithi wonke umuntu wesifazane abanye abanendaba nje magulu amadoda abo ngisho kuthiwa ethi ufunani athi hamba oyithathele amshiye umuntu enjalo egula ahambe engamenzelanga ngisho ukudla uyayibona lento le mina ngazi ukuthi ubaba unakekelwa egula noma ngabe kuthiwa akagudli uma uhamba nje umama ukuthi vele sesaganisa imanje
1: yeah
0: but I understand ukuthi mina ngingasuka kanjani ngithi ngiye ekhaya kamhlabi yalingana ngishiye ngazi ukuthi ubaba uzosala edlini
1: ephila ke njengoba
0: ephila nje kungenakalanga lutho uyayibona lento le ngikhathaza ukuthi uma ngihamba 3 days kufanele ngishiye okudla ku 3 okwehlukene uyayibona lento le kodwa khona ohlulo ukuphekela nje usuku olodwa ehamba namhlanje kodwa shiye phekile eniyaganwa hey
1: cha phela ngithi khona imize ngasenazi inhloko bayinhloko bonke abantu mebuya umama abuze kubaba ukuthi awupheka kangangani
0: exactly
1: kodwa ke futhi abanyeke ngoba phela abantu bayidesignela uhlobo lobudlelwane abafunayo ngoba phela sikuyikhethela umuntu uma yoshela intombi nje insizwa ukuthi ayakhumuzwa kini usuke uyisukela wena before nifike esigabeni njoba uMsimsimanga kukhona igabeni adlula kuzona kuqala navumelana ngazo ngaphambi kokuba niyofasa ifindo lomshado hayi ukuthi kunezinto eniqube seyiqube kaphakathi emshadweni nivumelana bonke ukuthi okay lama goals eni wasethayo njoba nishadana nje nishadanela ukuthi nigcinane inguna phakade
0: uyazi ukuthi wedlame kunama goals asethwayo kunama goals angasethwa owathola ngaphakathi yebo lento le eyintweni eyisethwayo yizinto like eyinkulu uma ngabe sikhuluma singakhuluma kanje
1: mhlawumbe ukuphathwa kwemali
0: mhlawumbe ukuphathwa kwemali yes but angikwazi ukuthi singasetha ama goals okuwasha
1: cha ngiyak understand
0: yebo lento le yilento engizama ukuyilinganisa nje kamanje kunezinto vele obona kahle angazi kodwa bathi umuntu wesifazane ngangazi mina ekuthokozela ngenxa yezimo ke siphila kuzona ngoba kwezinye izikhathi awube usakujabulela vele ukuthi ngihlezi ngiphekela umuntu kwayena ongakaza ngcome kwayena uyangijithela kwayena o1 no2 no3 yabona lento le yabona ke ngiyahamba ngiyopolisa ikhanda mhlawumbe kade ihambile lo muntu lo uyabona lento le sengiyahamba ngiyopolisa ikhanda mina ngiyekhaya ngimshiye nginjalo as much kade kunjalo vele usu wrong ukuthi umshiye ngena kudla
1: kona kunjalo ngoba uyabona nje
0: ngibona kunjani
1: ngelanga lokuphuma mhla uphuma
0: uyabona
1: wayalwa
0: kona kunjani ukuthi ngidecide ukuyophula isikhanda ngadecide ini but ukubalekile ngeke ngishiwa iwashing igcwele iwashing basket ngoba ngithi mina ngiyophula isikhanda so ke yizinto ezinjalo othola ukuthi ngeke sikwazi ukuyixoxa kufanele mina ngigcine ngizenzile yabona kunamadoda akasephila ngaphansi kwaleso simo sesikhuluma ngamadoda ke othola ukuthi analo uthando and enye into eye iyenzeke uyithola ukuthi lamadoda anothando sisebenza ngabantu thina siyabona amakhosikazi awo abaphethe yes yabona laba nothando laba abahloniphayo ohlezi isikhathi esiningi ehamba nonkosikazi wakhe
1: othembekile
0: nje uhamba nonkosikazi wakhe endaweni eyiningi laba hamba khona amakhosikazi wabo abahloniphi sibona lapho mabefika khuluma yabona khuluma hayi bo kanti mina ogulayo ngoba ugulayo
1: hayi bo khuluma ufuna ukubuyela khona ekhaya futhi
0: uyebo lento le aya khuluma yena lo uyabona mina umuke wathi phambi kwendoda yakho akhulume yona lo wokwazi ukuthi usungidifizile noma ngeke ngikwazi ukudisciplina phambi kwendoda yakho but ube ukwazi ukuthi usungidifizile because indoda yakho vele ilindele ukuthi ihloniphe umbuzo uthi umukhuluma kanje phambi kwami ungangazi kunjani ekhaya phakathi kwabantu kwakho nabantwana bakho yabo lento le but bona akakazi athi khuluma lo uyathi hayi umuntu ogula umama mama khuluma yena uthi khuluma khuluma wena la ngogulayo kakhuluma angithi uthi uya unique wena science ngoba ukulalelile ebusuku
1: la ngogulayo kakhuluma
0: uyabona lento yokumuntu isifazane vele iyasinda bese ngazileke uzokho kodwa ebesikone sekuthenini madoda khulumani
1: yebo
0: uyazi ukuthi ekhaya uhleli kanjani
1: unjalo
0: uyasazi simo sakho ukuthi sibhlunga kangakanani uyamdinga umuntu ozokhuluma naye
1: yebo
0: uyamdinga umuntu ozokhuluma naye ukuze ukwazi ngoba kunezimo okubiza ukuthi sikhulume bese sikwazi ukuhlala phezulu I mean sikwazi ukuhlala zikhona wena usukususizwa ekuzihengisheni leso simo usengisha kanjani isimo se ngilinganisa ngobhadi wami bani uhleze konkotha angithi uzujwayele
1: yebo
0: ngisho sekonkotha ayi ubhadi lo akusangikhathazi uyayiqonda lonto le so ke yizinto enjalo ekuthenini izimo ezifana nalezo uzenza kanjani ekuthenini ukwazi ukuphila zikhona lezi zinto ubone ukuthi noma sekwenzeka ayi amahlala khona sengikujwayele kodwa noma ungasho njalo make sure ukuthi wena uphilile yini ngaphakathi ngoba ingaphakathi likufanele iqale ngaphakathi ekutheni uphile kangakanani ukuthi ukwazi ukusamukela lesi simo
1: yebo
0: ngiyanicela bazalwana ikhaya indawo yokuthula la yonakala khona indaba futhi uyayazi
1: yebo
0: umuntu owaxova kumanje ngikhuluma nje ugona indoda yakhe noma ugona umfazi wakhe
1: yebo
0: bathi nina ninzani
1: banokunyakwebhana
0: niyaqhebhana uma ngabe mama ungilalela ekhaya sisi ungilalela uyazi ukuthi uyiphethe indoda yakho yazi ukuthi yazi kunalento elekhayo kancane eyenza uyibone uyindoda wena andanga ngicabanga ukuthi ukhona umuntu wesifazane ojajuliswa ukuba indoda ukhona umuntu wesifazane ojadiliswa ukuthi athi unkosikazi wakhe sengiyahamba manje salungu washela amaphenti wenza yonke into yebo lento angicabangi ukuthi kukanjani
1: into ezenzekayo
0: into ezenzekalayo so ke ngiyanicela khulekela thina abantu besifazane umsebenzi wethu ukukhuleka and uma ngabe sikhuleka sikhuleke ngoba kukuhle sikhuleke nje ukuthiwa kunzima kangakanani ikhona ke into engiyithanda kakhulu uma ngabe indoda ihlupa iphatha kabi unkosikazi wayo yona esukuyilandela yona iziqalekiso okubhlungu ukuthi lezi iziqalekiso ayifiki manje but ifike emva kwesikhathi kungenzeka lezi iziqalekiso zifike usahleli nonkosikazi wakho uNkulunkulu bese ephindisela kungenzeka unkosikazi wakho azathatha isinqumo sokuthi sengiyamshiya uma sethatha isinqumo sokusengiyamshiya uNkulunkulu uyokushaya kahle usuwedwa engasekho umuntu ozokusiza kungcono umusa nonkosikazi ngoba ikibuye lento ethi ngashada kuphakele but uma

0: usuwedwa uzobusa uwedwa ungasaphakelwa umuntu.
1: Yeah.
0: Usutotoba laphana bese abantu bathi unkosikazi wakhe wamshiya kanti wena owaba nesandla ekuhambeni kwani kwakho. Umuntu wesifazane meseze wakhetha ukuphuma ekhaya ahambe wokwazi ukuthi inkinga inkulu futhi ayiqalanga izolo, kade yaqala ebekezela wayesethi ngikhathele. Ngoba sinayo lento yokuthi abantu besifazane abakhathala, ngazi nani kutshela obani. Okubuhlungu ukuthi uma sebekhathala abavalelisi. Okubuhlungu futhi ukuthi uma ngabe sebekhathala ngeke uze ubone ukuthi usekhathele, uyohamba mhla ingakhathele.
1: Yo.
0: Yabona inhliziyo uma isihleli sithuli sededu bese ethi nyobo nyobo nyobo nyobo nyobo ayihambele ayothola upeace wakhe.
1: Mm.
0: Sengcina madoda, uUnika Wellness Center uhlalele ukuthi nizokhuluma. Phola. Noma ngabe kuthi udlule kwi-divorce, ayeyi akekho umuntu strong. Futhi akekho umuntu okwajatshuliswa ukuthi finally sengidivosile. Ngeke wakho ujatshuliswa ukuthi ngidivise umuzi wami.
1: Mm.
0: Ufika ubambe itini uhambe uvula amaloni wenza yonke into egcine nithathe ifosholo ushayele izitini indlu phansi.
1: Yeah.
0: Bese ungitshela ukuthi ujabulile ngoba uyiwisile. Kanjani? Ake mbonge kakhulu. UUnika Wellness Center ukhona useThekwini edolobheni. Ezinye zeyinkinga esithe sakhuluma ngazo okwazi ukuthi eUnika Wellness Center sokwazi ukuthi sifike phansi bese silekelelana nawe kuzo.
1: Yeah.
0: Inkinga isuke ithinta abantu besilisa enkonzweni yasekamelweni sondelani. Ngabe inkinga yomchamo nje kade sikhuluma, kungaba inkinga ukuthi ikamelo lakhe alisenzi kahle, kungaba inkinga yokugula emoyeni, sondela sizokwazi ukukusiza.
1: Mm-hmm.
0: Bantu besifazane uUnika Wellness Center kuyena wamadoda kuphela. Nabantu besifazane bakhona. Nani namukelekile ukuba nikhulume. Nina ngiyazi ukuthi ni strong. Nikhulumela nikhuluma ngavele izinto ziyenzeka.
1: Mm.
0: Kodwa uma ubona ukuthi sekungaphezu kwamandla, nawe futhi wamkelekile ukuthi woze uzokhuluma. Yabona? Fona wenze appointment, uyafika uyakhuluma ukwazi ukuthola ukusizakala. And ama products akusikona ukuthi ama products abantu besilisa kuphela. Ama products awo wonke umuntu ogulayo osuke edinga usizo ngeindlela eziningi. Ama products kwa uUnika maningi. Yabona?
1: Yebo. Yeah,
0: maningi kuze kube sengazi ukuthi ukhona amapalishi kuphela, kanti cha akubona amapalishi kuphela. Yingoba emoyeni suke singesikwazi ukwabiza wonke, kodwa uma usufikile uyakwazi ukubona ukuthi yazi ukuthini maningi.
1: Yes.
0: Yabona ezinye zezinto esizenzayo siya detoxa. Kubaluleke ngani ukudetoxa? Izinto esizidlayo ziyaba nomthelela ekutheni umzimba wethu ungcole. Imedication esidla nsuku zonke iyawungcolisa umzimba. Iyasisiza uyona iqiniso, kodwa iqiniso futhi lithi umzimba wenze njani uyangcola.
1: Mm-hmm.
0: Izinto esiyiphuzayo ngabe ihlohlozayo, kungabe ama boosters, nawe futhi ngokunjalo ayangcolisa umzimba womuntu. Ukungayi endlini yangasese, uma ngabe ungilalela endlini yangasese wena awulubeki. Uma ngabe uya khona uya ngoba kufanele usebenzise uchatho ukuze ukwazi uye endlini yangasese, nalapho futhi okwazi ukuthi kubiza ukuthi usondele uUnika Wellness Center uzothola usizo, ngoba kumele ugcine ugcine usudetoxa. Uma ngabe uyazi umuntu wesilisa ukuthi yazi ukuthini, umnumzane wami unokuthamba-thamba nje lapho kuchaza ukuthi nenkinga ye-blood circulation isikhona. So ke ukudetoxa ke umzimba wakho kuyohlezi njalo kubalulekile. Ezinye zezinto-ke lezi ey'gcina zidala umzimba womuntu ukuthi wenze njani ungcole. Awukwazi-ke ukuthi ungahlala iy'nsuku ey'mbili ey'ntathu ungayi endlini yangasese bese uthi wena umzimba wakho clean. Abanye abantu yasho njalo, hayi mina umzimba wami nje uklini. Cha cha cha, uklini kanjani? Etoilet awuyanga izolo, awuyanga nanamhlanje, nakuthanga ubungayanga, kodwa unizongitshela ukuthi umzimba wakho uklini. Lokudla kufanele ngabe ukukhiphile kona, ngabe kuhleli kuphi? So uyabona ukuthi udinga kangakanani ukuba udetox. Ukudetoxa ke kuhamba ngendlela embili uUnika Wellness Center. Khona i-detox ephuzwayo ebuza nge-body cleanser. Yilesithi iphuze i-once off liya detox. Uthi uma uyiphuzile kusasa nje usuqedile ngayo. Akuyona into okufanele uyiphuze njalo njalo njalo, kusasa uyaphuza, kusasa uyaphuza, kusasa cha cha cha. Waphuza namhlanje nje kusasa usuqedile ngayo. Uyabona? So uyabona ukuthi mnandi kangakanani. So ke leyo ke ikhipha inyongo, ikhipha ama gallstone nayo ngokunjalo i-acid iyaphuma futhi akwenzeki ingaphumi, nayo i-acid futhi iyaphuma. Nakho ukungcola futhi kuyaphuma. Bese kuzoba umshini. Umshini ke uthi uma usuwenza ke wenze wona kakhulu njengoba sine steel wool.

0: rafu kanye nesitulule esifine zombili lezi tiluli ziyasebenzisana ziyahambisana ngobe si rafu siyolwa nokhwekhwe lolu oluqinile isikhokho lolu siqinile kade sahlala lesi sifine siyopolisha ke bese senza kucwebezele kahle so ke yingakho ngithi ke i detox ephuzwayo ne detox yomshini iyadingeka iyahambisana i detox yomshini into engiyithanda ngayo yingoba i acid uyibona ngamehlo hayibo kanti ngihlezi ngithi kunento ekuthiwa acid lead yingoba amafutha cholesterol angadingeki uwabona ngamehlo yingoba ukhokho lo lengikhuluma ngakho lokungcole kade kwahlala ukubona ngamehlo so uyabona ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi ke ungene na kulo mshini uma ngabe nje uyagula wazi uphethwe yini iinyawo zakho zibuhlungu ziyashisa akusalaleki kahle uqwashile ubuthongo usabazi uma ngabe ungasakwazi ukulala ngicela vele nje namhlanje uhambe uyongena emshinini bese uyangitshela ukuthi awulalanga yini akwenzeki ungena emshinini ungakwazi ukulala ngisho ukuthi usuqwashe iminyaka emingakanani wangena kanye kodwa kulobo busuku lolo ulalisa wena okomntwana uyabona so ke kube khona moringa porridge nayo futhi akuve igood uma ngaba ukuthanda ukudla umntwana akakuthanda ukudla wehlile emzimbeni ufuna ukugaina thola le polish engikhuluma ngayo unenkinga kashukela ushukela wakho awehli udla magalani eunika wellness center ushukela wehla manje hayi ngisho kusasa manje nje thola ke umkwa supplement uzokwazi ukuthi ukulekelela amajuice akhona unenkinga yomhlume izinto eziningisho nesilume imbali uma unalezi nkinga engiyibalile nengazibalanga sondela eunika wellness center especially ke sikhona dlame
1: okay
0: Skhona special sakwa Unique Wellness Center and ngiyacela into esoyenza njengamanje sizovula igroup le group ayikuthi eyani eyokukhumbuzana nje kuphela uma kunezipecial Okay. Uposta kanye igroup imnandi ngoba uposta kanye kanti uma igroup ingekho kubiza ukuthi sisende iSMS ngamunye ofisha ukuthatha isikhathi yingakho abanye abantu bayibakhalitha but mina iSMS angiyitholanga kuloko yabona so ke uma ngabe sizoba ne group yabantu abathi ngifuna ukunakekela impilo yami ngoba ngifuna ukukhunjuzwa kakhulukazi uma ngabe nginezipecial yabona ngicela ukuthi ubambe nje inumber lengizoyisho uthi nami ngicela ungene egroupini so ukuthi sokufaka ke egroupini asikayivuli kodwa sifuna ukuyivula leyo group so yingakho bengithi ngifuna ukuqala ngibazisa abalaleli ngavele nje ngifake umuntu engashaya nama ngifuni nje uvele ngiqhame sengene emagrupini ngingazi ukuthi ngene kanjani ofunayo uzosho uma ungashongo kusho ukuthi wena uright and ungasiblameke uma ngabe ispecially ungayibonanga iSMS ingena kuwena alright so ke ispecially zethu uhamba kanje amapalishi mabili ngo120 rand noma ngabe kuthiwa uwamixile kuyafana okay uma kuyiparish ne body cleanser u170 rand uma kuyibody cleanser yodwa u120 okay uma ibody cleanser ihamba neparish u170 so ke ispecially zethu ke usengasend iWhatsApp sizokwazi ukuphendula uma ngabe kukuthi awubonanga kahle umshini wokudetoxa nawo ngokunjalo ukuspecial uma nihamba nibabili u500 rand uma uwedwa ke u300 rand yabona so ke abantu abasondele banakekela impilo yabo bayithande benze konke nje okufanele ukuthi ngabe bayakwenza ngempilo yabo uUnique Wellness Center kukhona eThekwini edolobheni kunumber 21 kuJoe Slovo ebakhona ke ama products ethu ema pharmacy kodukuza koThongathi koVerelam koSiphingo koPine Town hoSkala pharmacy endaweni eyiningi kodwa ngicela ubambe lokho ke emafarmasi noma kuma agent azikhi ipecial
1: okay
0: ipecial uzoyithola eUnique Wellness Center kuphela uma ukude sizokuposela kanti futhi uyakwazi nawo nokorder uphinde uyidayisele ngakini abantu abanjalo bayakwenza abanye ke bayakwenza lokho bamba ke inamba yocingo usilandele kuyona ungakhohlwa uma ufuna ukwena egroupini uyasho asimfaki umuntu ongashonga angifuni ukufaka umuntu ozoqhamuka esethi ngizokwenzani la ngoba wena ozobuthe senze njani sikufake egroupini alright inamba ke yocingo ithini ithi 072 93 26 7 8